Barka mai sauraro, muna gode Allah da ya kamu cikin wannan lokaci na shirin nazarin littafi mai sarki. Ni ne naku Reverend Gabriel Emmanuel Abba daga Assemblies of God Church, Railway, Bauchi. Kan magana da nake so mu duba a yau shi ne son kai damuwar duniya a yau. Bari mu yi addu'a. Uba mai sarki, malacin sammai da kasai, muna gode maka domin wannan dama da ka bamu, domin wannan shiri, domin isar da sakonka ga wadanda kake so sakonta isa gare su. Uba, muna gode maka, muna ce barka sa albarkanka akan wannan shiri, ta ci gaba da wanzuwa da isar da sako zai taimaka gyara kasanmu a cikin sunan Yesu. Kamar yadda muka je kan maganan da yake za mu duba a yau shi ne son kai damuwar duniya a yau. Guraren da za mu yi karatu, za mu yi karatu cikin littafin Luka Sura 15 daga aya 11 zuwa 32. Sanannen labari ne game da yaro mai barnatar da kuɗin mahaifinsa. Sa'annan akwai wasu gurare kuma wanda yake za mu duba littafin Yakubu Sura 3 aya 16. Da Korintiyawa ta 1 Sura 13 aya 4 zuwa 5. Markus Sura 12 aya 31. Da Filibiyawa Sura 2 aya 3. Domin a samu a rubuta shi da kyau, zan sake maimaita su kuma. To, son kai shi ne damuwar duniya a yau. A ƙasarmu Najeriya, son kai ita ce damuwarmu. A jihohinmu, son kai ita ce damuwarmu. A gidajenmu, son kai ita ce damuwarmu. Kasuwaninmu, son kai ita ce damuwarmu. Asibiti da makarantu, duka mun gan cewa son kai ita ce damuwan abin da yake ci mana tuwo a kwarya a kulla yomi, wanda yakan kawo ko'ina ba ta da zaman lafiya a yau. Ubangiji Allah ya taimake mu. Za mu duba menene son kai. Menene ake nufi da wannan kalma son kai? Son kai ita ce fifita kai a kan wayansu. Ka fifita kanka birbishin wayansu. Ka nuna cewa kai kadai ne babu wani kuma, ita ce ake nuna da son kai. Kai ne kadai wanda yake hulan ya dace da kai ka sa. Wannan ita ce son kai. Idan wurin rabuwa ne, za ka sa kanka a gaba, ita ce son kai. Idan muka duba son kai na da illa kwarai da gaskiya. Sabili da haka, za mu so mu bi su daki-daki, mu ga inda yake za a magance wannan son kai ɗin. Menene son kai? Na ba da fassaransa, ya kamata mu sani. Son kai ba shi da kyau. Bari mu duba wurin karatunmu cikin littafin Luka Sura 15 aya 11 zuwa 32. Sanannen labari ne, bari in takaita shi domin lokaci zai kasa mana gurin karatunsu duka. Amma kun san da wannan gurin da na ambace shi, masanin littafi mai sarki ya kamata ya san wannan gurin. A wannan gurin an nuna mana cewa akwai uba wanda yake da ‘ya’ya biyu maza. Sai karamin ya zo ya sami mahaifinsa, ya ce, uba, ina son ka bani rabon gado na. Sai uban bai wata ba, sai ya raba gadon nan ya bashi nashi. Kwanaki ba da yawa ba, sai ya tattare nashi ya tafi kasa mai nesa. Nan ya je ya barnatar da wannan kuɗin gaba ɗaya, ya dawo ya kasance a cikin rashi.
a cikin wannan rashin din ya hada kansa da mazaunin wannan kasan domin ya ga yadda zai taimaka wa kansa, amma hakkansa bata ci maruwa ba. Aikin da aka iya bashi shine aiki na kiwon aladu. Da ya ci gaba a cikin wannan, wani lokacin ma yakan dauki abincin aladun nan domin ya gan cewa ya kashe yunwansa da shi, amma hakan bai gamsuwa ba. Sai ya tare ya dawo cikin hayacinsa, ya fada wa kansa gaskiya, ya ce ubana yana da bayi masu yawa wanda gashi abinci ko ta ina kaman kasa suna ci har su koshi har su rage, amma gani na ina mutuwa da yunwa. Sabili da haka zan koma ga ubana. Me za mu ɗauka ko za mu sinta daga cikin wannan hali na ɗa mai ɓanna ta da kuɗin mahaifinsa? Ya nuna son kai. Uban bai mutu ba, amma ya bukaci gadansa. Ga yayansa nan bai ce a raba musu gado ba, amma shi ya ce a bashi nashi, yana gan cewa shi ya kai ya isa. Mun gan cewa halayyar son kai yakan raka mutum tasha ya buro shi, so bai kamata ba. A matsayinsa na karami ya yi abin da ya yi. Son kai da ya nuna shi ne ta haifar masa da ɗa mara ido. Ya shiga cikin wani hali na abin tausayi, ya dawo ga ubansa. Uban na ganshi daga nesa, ya kaunace shi, ya ruga a guje, ya fada suka rungume juna, ya zub da hawaye, ya ce ɗanan nan ya ɓata amma an sinto shi, ya mutu amma yanzu yana da rai. Sai ya ja kashi babban bijimi, sai aka yi biki, aka yi liyafa, ana murna cewa wannan ɗan ga abin da ya faru da shi, amma gashi ya dawo. To wannan abin koyi ne gare mu 'yan Najeriya. In za mu yi koyi da shi zuwa ga ƙarshen wurin karatun ma, ya nuna mana cewa ya yan nashi da ya dawo ya ga abin da yake faru ma bai ji daɗi ba. So bai kamata mu nuna son kai ba. Idan shi ne hakan fa aka yi masa, zai ce bai ji daɗi ba. Mun ga a cikin yaran nan guda biyu dukkan su nuna son kai, amma uban da yake kaunansu duka bai nuna son kai ba, don dukkansu shi ya haife su. Sabili da haka ina son mu duba daga wannan gurin karatu ɗin, akwai ababai da za mu duba. Halayyan shi wannan karamin na son kai ba daidai take ba. Za mu kuma duba wasu guraren da yake nuna ake samun son kai, guraren da ake nuna son kai. Idan muka duba yau ɗin nan, akwai gurare da yawa da ake nuna son kai. Guraren da ake son kai kamar gidajenmu, ana nuna son kai. Iyaye suna nuna son kai akan ‘ya’yansu. Mun gan cewa Ishaku ya haifi yara guda biyu. Ishaku na son Ishuwa, domin Ishuwa mai farauta ne, yakan kawo masa nama yana ci, yana jin daɗi. Sabili da haka yana son Ishuwa fiye da Ishaku. Maman tana son Ishaku domin Ishaku mai saukin kai ne, yana ji abin da iyayensa suke faɗa. Ishaku yana nuna son kai, uwar ma tana nuna son kai. In a gidajenmu akwai son kai, to za mu gan cewa yaran za su tashi suna kishin junansu. Wannan baya son wannan, wannan ma baya son wannan. Domin wannan da aka dasa a cikin zuciyarsu ya kawo su ga samun son kai ɗin nan, sun gan cewa abu ne mai kyau. Wani rana Ishuwa ya tafi jeji farauta, ya dawo yunwa ya addabe shi, ya cewa shi kanin nasa, ina jin yunwa, ka ɗan samun gwatankan nan in dan taɓa in sha, domin mutuwa nake yi, yunwa zai karne. To domin son kai, Yakub ya cewa Ishuwa, ni ba na baka gwatena, in dai za ka ba ni matsayinka na ɗan babba, to ne zan sayar ma, zan ba ka gote ka sha.
Ishiwa ya tashi ya ce menene wannan masaya gare ni a wannan lokacin da nake jin wannan son mutu. Sai ya ce to idan da gaskiya kake yi ka yi mun rantsuwa cewa daga yau ni na zama yayanka. Sai shin da yake baya tunani baya da hangen nesa maza sai me sai ya ce yayi rantsuwa ni na sadar maka da masaina na dabbabba. Maganar Allah ya ce mana son kai ba shi da kyau. Yeshua ya so kansa birbishin abin da yake Allah ya aje masa nan gaba. Wannan ya son kai domin ya martaba wannan matsayin kuma bai nuna wa ɗan uwansa kaunar da ya kamata ya nuna ba, ya ce masa dole sai ya sayar masa da wannan matsayin nasa. Kuma dukkansu sun nuna son kai. Iyayen sun nuna musu son kai. A gidajen bai kamata muna nuna ƴaƴanmu son kai ba. Mu daidaita su duka. Son kai ba abu ne mai kyau ba, yakan raba iyale. Lokaci ya zo ga inda yake shi Yakub ya karbi matsayin yayansa Isuwa, ya ɗauka wannan matsayin. Lokacin da yake shi Isuwa zai karbi wannan matsayin a gun mahaifinsa zai masa albarka, sai ya tarar cewa ai wannan ya riga ya ɗauke matsayin nasa. Ya yaudari mahaifinsa ya karbi matsayinsa wanda aka rantsa masa. To wannan ya kawo sassaguwa tsakaninsu, wanda ya kudurta zuciyarsa cewa zai kashe wannan kaninsa. Sai uwa ta faɗa wa kanin maza, ka tashi ka gudu ka tafi can gun Laban kawunka. Sai ya gudu ya tafi. Mun gan cewa me ya kawo hakan? Ai son kai ne ya kawo haka. Son kai ɗin nan mun gan cewa damuwa ne tun fil hazal. Tsakanin Adamu da Hawwa ma Allah ya ɗora su a matsayin da ya ɗora su, amma domin son kai shedan ya yi da rasu suna son zama kaman Allah, sai suka rasa matsayinsu. Son kai yakan sa mutum ya yi rashi da yawa. Ubangiji Allah ya taimake mu. Ɗa mai ɓadda kuɗin ubansa ya so kansa, ya karbi kuɗi ya je ya ɓarnatar da su. Kamar yadda muke gan yau, wayansu da aka so su sukan fita suna da wannan son kai ɗin su ɓarnatar da shi. Amma addu'a shi ne a dawo kan layi a yi gyara. Ubangiji Allah ya taimake mu. Na ce a guraren aiki ma ana samun wannan son kai ɗin. Da masu ba da aikin da masu neman aikin, ka san matsayinka bai kai ba, ka kan je ka ba da toshiya domin son kai. Domin a baka wannan aikin, an baka kuma aikin ba yi zai yi ba. An baka wannan aikin, aiki na lalacewa, a ci gaba da haka, namu-namu ne. Wannan son kai ne, ba ta da kyau. Mai ba da aikin ma ka duba kwarayen mutane, ka tambaye su, ba ka bi ta bayan fage, wannan ya baka nashi slot ka kawo shi ka zo ka saka shi. Ai shi yasa duk ababai suna tukan lalace mana a Najeriya a yau. Na ce mana cewa son kai a ƙasar mu Najeriya ma ana nuna son kai. Guraren son kai ake dubawa. Son kai ba ta da kyau. Son kai tana da illa. A asibiti za ka gan son kai. A guraren aiki za ka gan son kai. Mu je gun asibiti mu gani. Mutane sun zo suna da layi. In ana bin layi ne, kowa zai samu haƙƙinsa. Likita zai gan kowa da kowa. Wanda su riga sun yanki takarda tun kwana nawa, wani zai zo yau dinnan ya rushe abin da aka riga aka yi. Ya ketare domin son kai, sai je ba da toshiya domin a ganshi wanda suka kasance a layi din a aje su a gefe. Son kai ba shi da kyau. Wayan za su ce a wannan namu ne, za su ɗibo su su kawo su faɗa likita cewa wannan ɗan uwana ne, wanda yake nan a layi din ba ɗan uwansa bane. Ya nuna son kai. Bai kamata haka ba. Yana da kyau duk inda kake aiki ka kamanta gaskiya. Idan kai ne aka yi maka haka, za ka so? In ba ka so, to ka bar ta a guran. Ka yi abin da ya dace. Kada ka nuna son kai. Wanda yake wajen, in za ka yi ma in abin ya yi sanani ma, ka je ka roki alfarmansu. Domin a ganci an taimaka maka domin wannan abu ne da ya zo emergency, ya zo da gaggawa. Sabili da haka, ana bukatan a asibiti a bi komi cikin tsari. Kada a keta haƙƙin wani, kada a fifita wani akan wani.
Allah baya son haka. Allah yana so mu daidaita kowa. Kada ka nuna cewa wannan yafi wannan, naka yafi na wancan. A'a, hakan ba shi da kyau. Ya kamata mu gane cewa gurin kasuwanci ma, yadda za ka yi ma malam A, za ka yi wa malam B, za ka yi wa malam C, ka yi musu daidai. Kar ka nuna son kai a cikin al'amarinka. Mai nuna son kai Allah baya so, shi ya sa magana Allah ta gargaɗe mu a cikin littattafa mai sarki cewa kada a nuna son kai. Littafi mai sarki ya faɗa mana cikin littafin Yakubu sura 3 aya 16, kada mu kasance da nuna son kai. Allah baya son kai. Allah baya nuna son kai. Baya sa ruwan sama ya fadi a gonan adalai da kuma dukkan wannan, shi ya halice su duka. Kuma ruwan sama ko da ranan da yake bayarwa ma yana fifita kowa da kowa daidai. So sabili da haka, ya kamata mu koyi da abin da Allah yake da mu, kuma mu yi da ƴan uwanmu. Ubangiji Allah ya taimake mu. Gurin sai da kasuwanci, yanda ka auna ma wannan malam, haka ka auna wancan? Ka auna wancan ya wuce mizani, wannan ya zo ka auna masa ka rage, ka nuna son kai kenan. Naka ka fifita shi, wancan ka cutar da shi, baka ba shi cikakken aunin ba. Idan cikakken aunin ne ka ba wancan, ka ba wancan ma, domin duk kuɗi ɗaya za su baka. Kuɗin wancan bai fi wancan ba, zanin da yake kuɗin wannan bai fi na wancan ba. Kaka za ka yi masa wannan abu. Allah na gani son kai ba ta da kyau. A gurin kasuwanci mu daidaita mutane, kada mu nuna son kai. Son kai yana kawo lalacin abu, yana kawo lalacin al'umma, yana kawo rashin adalci. Kuma rashin adalci shi ne tushen a bayan san damuwan da muke fuskanta a yau. A ɓangaren gwamnati, son kai ba ta da kyau. Ya kamata mu nuna cewa ƴaƴan da muka haifa da ƴaƴan da talaka suka haifa, duka jini ne a jikinsu, duka rai ne Allah ya ba su, Allah ne ya ba da wannan rai ɗin. So kada ka fifita naka a kan na talaka. Allah ne ya so ya baka wannan matsayi ɗin, shi kuma ya ajiye shi a talaka domin ya jarabce ka da shi. Idan baka nuna abin da ya kamata ka fitar da son kai ba, to ka gan cewa ababai zai kai ga lokacin da yake zai kawo wannan hasada a cikin zuciya, wanda zai kai ga abin da ta kai muke gani a yau ɗin nan. Wannan hasadan ba ta haifa mana ɗai mai ido ba. Kamar yadda yake na ɗan taɓo mu kaɗan rayuwar ƴaƴan Ishaku, mun ga cewa hasada ta shiga tsakaninsu. Ɗaya yana neman ɗaya ya kashe, ɗaya yana gujewa ɗayansa. To ka gan haka bai kamata ba. Ya kamata a gan cewa dukkansu an daidaita su. Babu nuna son kai. Domin muka ci gaba da son kai, zai kai mu ga rugujewan ƙasarmu. Kuma ba mu son ƙasarmu ta ruguje, domin ba mu da wata ƙasa fiye da wannan ɗin. Muna son gyaruwan ƙasarmu. Mu daina nuna son kai. Shuwagabane mu daina nuna son kai wa al'ummanmu. Mu daina nuna wasu cewa su ba 'yan Najeriya ba ne. Mu daina wannan. Mu koya wa 'yan Najeriya cewa dukkanmu ya kamata mu zama ɗaya. Na tuna bayan yakin Basasa, aka kafa abin da ake ce da shi NYSC, masu bautan ƙasa kenan. Me dalilin da ya sa aka kafa wannan? Domin a sake haɗa kan 'yan Najeriya gaba ɗaya. Kare yakin Basasan nan ya raba tsakaninmu. Shi ya sa za a ɗibo mutane daga kudu a kawo su mai arewa su yi bauta, a ɗibi mutane daga arewa nan a kai su kudu su masu je su yi bauta. Bayan sun gama bautan, za su gan rayuwar wancan mutane ɗin. Babu nuna son kai a ce a kai ka zauna naka gurin, wancan ya zauna gurin nasa. Son kai ba ta da kyau. Shugabanni na farko ba su nuna mana son kai ba, an haɗa mu duka ɗaya ne. Lokacin su Saddaura da sauransu, an nuna cewa duka mun ɗayan duka kabilu da sauransu. Lokacin da yake su Sabaka ta Fabalewa, lokacin duka mun ɗaya ne. Duk inda kake gida ne a gare ka. Sun nuna mana hanyoyi masu kyau wanda ya kamata mu bi su, mu yi koyi da su. Na tuna kwanakin baya, sarkin Kano ya ɗayi magana, ya je har wata ƙasar Turawa, don shi ya yi makarantar mission ne. Kaunan da aka nuna masa a gurin, ya martaba ya je can domin me
ya hada dankon zumunci. Ubangiji Allah ya taimake mu. Inda an nuna masa son kai ne, ai ba zai yi wannan tunanin ba. Ba nuna masa son kai ba, ya ce ya yi rashin lafiya ma akan ɗauke shi a kai shi a ji a yi jinyansa, a ba shi abinci ya ci, ya warke a sake mai da shi makaranta. Ya kamata mu gan abin da yake magabata suka riga suka aje mana. Ubangiji Allah ya taimake mu. Ya kamata shugabanni mu nuna nakasa da mu su kasance masu daina nuna son kai. Idan suka kawo mana abu na nuna na son kai, ka ce kai ba haka kake so ba. In kai shugaba ne, ko da wani ya zo cusa maka rai, ka ce kai na kowa da kowa ne, don akwai ranar isabi, za ka ba da lissafi mutanen da aka damka maka amana, yaya kai da wannan amana din nan a matsayinka na shugaba? Ko kai gwamna ne, ko kai shugaban kasa, ko kai sanata ne, ko kai dan majalisa ne? Ya kamata ka san cewa akwai haƙƙin mutane a kanka, kuma ya kamata ka sauke nauyin wannan haƙƙi ba tare da nuna son kai ba, a matsayinka na shugaba kenan. To a dawo kan mai anguwa, mutane da yawa suna karkashinka, an baka haƙƙinsu, ka kira shugabannin jama'a ka ce ga abin da aka baka. In kai ajiye kai muku, ka danna haƙƙin wayansu, ka raba nama da haƙori, ka ɗiba wayansu, ka ɓoye, ka ɗibo, ka baya wanda kaskuska ka baya, Allah zai tambaye ka. Son kai ba shi da kyau. Shugaba bai kamata ya kasance da son kai ba. Kai shugaban al'umma ne. A matsayinka na fasto, an ce wannan abin ka kaiwa jama'arka, ka kame, ka damke, ka zo na a kai. Ko ka fitar da ɗan kaɗan, ka rarraba sauran da yawan ka aje su, ka nuna son kai kenan. Bai kamata ba. Ina fara mana guraren da ake nuna son kai ne fa. Ga shi nan a makarantu, ga wanda yake yana da takardun da ya kamata ya je, amma sai a bar wani da takardan boge, a za a ba shi wannan matsayi ɗin. Wannan son kai ba shi da kyau, yana lalata al'amura. Dama da muke fuskanta a yau a Najeriya, mun gan cewa son kai ne ya kawo ga haka. Yadda yake shugaba suna son kansu, ba sa son na kasa da su, su cikinsu suka sani, yinwan cikinsu suka sani, ba su san yinwan cikin talaka ba. Shi ya sa suke nema wa kansu kayayyakin alfarma na makudan kuɗi, na biliyoyin kuɗi, suna fitar da biliyoyin kuɗi ba domin su talaka abu ya sauki wa talaka ba, amma su ga cewa sun kuntata wa talaka. Hakan bai kamata ba. Shugabanni, ku gyara halinku. Wanda aka damka amanan mutane a hannunsu, ku kula da su inda ya kamata. Bai kamata ku nuna son kai ba. Shugaba bai kamata ya nuna son kai ba. Kaifa magidanci, a gidanka kana nuna son kai? Kai ne shugaba a gidan. Ka je gun mai shayi, ka je gun mai balangu, ka je gun mai bankararriyan kaza, ka ce a baka abu kaza, a baka abu kaza, a baka abu kaza, ka zo na a gefe, ko da matan banza, ko da abokananka wanda yake kuna tukan holewa, ku danna ku gama cinyewa, mutanen da ku bar su a gida kuma fa, me aka kai musu? Amma sai na magidanci, duk inda na zo na, ko da an bani abinci ne da nama a ciki, na tuna na gida babu, hankalina yakan tashi. Amma kai a matsayinka na magidanci, ya halinka yake? Kana son kai? Ka je gun mai shayi ka ce a baka shayi mai kauri, gongobi pick mill guda an zuba, ya ce bombita a sa sace guda biyu a cikin ɗan karamin kofi an zuba, ka tula mata shiga an zuba, ka ce mai balangu ka kawo, ka zauna ka ci ka sha, a haɗa maka kwai da indomi, ka ci a gurin, ka cika ciki dam, ka dawo gida ba su da abin da yake za su ci, ko suna da shi ma babu ne mai gina jiki ba, ka nuna son kai. War gida, kefa, daga mai gida sai ke, kina nuna son kai? Bai kamata mu nuna son kai ba. Ke kanki kawai kika sani, mai gida a yi mun kaza, mai gida a yi mun kaza, mai gida a yi mun kaza, yaran kuma fa me za a yi musu? Ya kamata mu gyara halinmu. Kowa ya gyara halinsa. Yara ma sun koyi son kai ɗin. Su ma sun shiga dumu-dumu suna yi, sun zo suna faɗa iyayensu ƙarya daga makaranta, su ce an ce su siya abu kaza, a halin ba haka nan ba, malam ya ce mu kai abu kaza, alhalin domin son kai ɗin ya riga ya shige shi, ya shiga jininsa, ya shiga jinin 'yan Najeriya. Nuna son kai ko ta ina, a gwamnati muna ganin shi, a unguwanni muna ganin su, a makarantu muna ganin su. A da a ƙarya ɗaya muke cin abinci, amma yanzu kowa ana ba
sai a ga cewa wani sai a zuba nashi yafi na wancan yawa me muke dasa a zuciyar yara dai yara masu koyi son kai suna yi wa iyayensu kariya waye koya musu ina abin da suka ga abin iyayensu ne so wayannan guraren da ake nuna son kai din nan ya kamata a gyara yaya za a yi a magance wannan son kai din nan domin ta zama damuwa ta zama annoba a kasa a jahohi a unguwane duk mun gan cewa son kai din nan ta zama bala'i son kai din kan kai mutane ga abin da ya kamata ya shi cikin sauki a fahimtar da gwamnati abin da ake so su kan fa sun shiga sace-sace suna fasa shagon mutane suna daukawa da mai satan da wanda ya sashi satan duk son kai ne ya jawo wayan nan shugaba in ka dauki abin da yake babaka ba ina sata kai sata kai kai talaka ka dauki abin da yake babaka ba sata kai sata abu ne mai kyau gashi nan al'umma yanzu gaba da yanzu sata suke yi wayansu da bairo suke yin sata wayansu damfara suke yi wayansu kwace suke yi shi shiga cikin gidan mutane a cikin dare suna bacci su je su wawure su dibe musu waya su dibe wani abu je su yi to son kai din nan ya zama na damuwa a gidajenmu ya zama damuwa a guraren aikinmu ya zama damuwa ya kamata mu duba shugabanin mu daina son kai talaka mu daina son kai mu kasance da kaunar Allah a zuciyarmu muna gan wayansu kaman kanmu kada mu ci gaba muna yi abin da yake na nuna son kai don son kai ya fata duniyarmu a yau kasace da yawa a yau suna fama domin son kai ya riga ya lalatar musu da tarbiya ubangiji Allah ya taimake mu ubangiji Allah ya sa mu gyara hali a madadashin wanda yake da wannan shirin ni ne naku Reverend Emmanuel Gabriel Aba na Assemblies of God Church Railway ina ce ubangiji Allah ya sa mu gyara hali mu daina son kai mu so kowa daidai nagode Uba mai sarki mai iko duka muna gode maka domin wannan kan magana son kai shine tushen abaisa abin da yake lalatar mana da kasan mu da duniya gaba daya ka sa mu kasance da kaunarka a zuciyar mu muna nuna kauna muna fifita wayansu fiye da kanmu wannan rashin son kai din shine abin da ka nuna mana ba ka fifita wani akan wani ya ubangiji muna gode maka muna ce duk wanda suka ji wannan muryata idan akwai son kai a cikin rayuwarsu uba ka fitar musu da shi ka sa su kasance masu kaunan juna suna fifita mutane suna kuma gan cewa wayannan Allah ne ya halice su ka sa musu wannan kauna a zuciyarsu na yi wannan roƙo na bada gaskiya ka amsa albarkacin danka Isa Almasihu mai ceton mu amin.

0: jaraka yanka kewan chakowane karkasaranka aikin na sauki ne jara halinka kafin zuwa haji.
1: Madalla, hukumomin Saudiya na daukar batun aikin haji a matsayin wani muhimmin aiki ne na musamman da ake bukatar sanya hannun kowa da kowa. Na farko saboda imanin cewa akwai lada mai dumbin yawa da ya kamata kowa ya musharaka ciki, sannan kuma alhaki ne da ya rataya a wuyan kowa wadda sakamakonsa shine kara dankon yan uwantaka da kuma soyayyar juna. Sakamakon haka ake bullo da wasu hanyoyi na musamman da za su baiwa rukunonin mutane daban-daban damar taka gagarumar rawa. Daga ƙarshe kuma suribaci ayyukan alkhairi da samun sakamako mai kyau a wajen kan baiwa ƙungiyoyi gudumawa domin kyautatawa alhazai. A bana ma ɗaiɗaikun mutane kamar mata da ƙungiyoyin wasanni da masu bukata ta musamman sun samu damar da gudumawarsu kamar yadda Amina ta cikin wannan rahoto.
2: Ma'aikatar wasanni ta Saudiya ya ci gaba da bada gudumawa ta fannoni daban-daban a wannan ya gaba 'yan sa kai maza da mata 6,000.

lokaci guda. NDIC sa kan sun kwashe fiye da sa'o'i 30 suna aiki karkashin kulawar dogarawa 14 a matsayin wani bangaren alhaki da yara ya a wuyan ma'aikatar a wannan aikar ta kuma baiwa 'yan wasa masu bukata ta musamman su 40 wani yunkuri ne na daular Saudiya na jan al'umma a jika tare da nuni

0: You can tune into BRC on Monday at 8 o'clock in the morning for the repeat package of this program, Government House Diary. Shireshire and BRC Bochimira send or Dari Boshida Aki Sororo. Adding as well, come in a chihuahua feet across the repi, but a mujika, mimitor, shirum, chuan, yamachi.
1: Mai sauraron gidan rediyon Bauchi barkanmu da warhaka sannunmu da arzikin sake saduwa cikin shirin ciwon yamace a wannan makon hukumar da take kare haƙƙoƙin yara da mata ta ƙarƙashin ofishin uwar gidan gwamnatin jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Abdulkadir Muhammad sarauniyar Bauchi ta farko tai dubi kan yadda suke gudanar da ayyukansu na dakile cin zarafi a tsakanin al'umma kuma ganin irin yadda suke gudanar da ayyukansu yasa suka tara taron manema labarai don fayyace ayyukan inda uwar gidan gwamnati kuma sarauniyar Bauchi ta farko ta bayyana mana kamar haka
2: ya kamata ka saka doka ga abin da za ku biya mu wata ya kamata iyaye su suka dade su men da ake na boko tun da karatu ne na har dai kan remember lokacin da nake yayi magana dalilin da yasa yayi wannan intervention din su ke yake cewa shi ya fito daga gidan da babu kuma yayi tafiya da kafa yaje makaranta kuma yana ganin yaran mu na arewa duk da addini mu ne bisan yaye ke ba tun ina zai intervention din wani abu da yana jin tausayi shi ya kawo wannan dalilin a yau na makaranta amma bisan mu ƴan arewa mu muka yi abinda muka ga dama makarantar bai yi amfani ba wuraren yanzu tuna tuna sun lalace wuce yanzu shi yasa muka koma ga wanda suka gina suka ba wa shi baban mu Sheikh Dahir Bauchi inda mun je na yi cikin umman cewa da mu da ƴaƴansa za mu gyara wannan wajen mu mai da shi a yi piloting ɗinsa ya zama tsangaya model tsangaya su biyar su za mu gayyace ku za ku je ku gani a yau ma da na su ke sake duba aikin ga inda yake yadda ake su ai modernize so da saura sai su gani gwamnati ne wanda ya kamata ta fito da sauran doka amma gwamnati ta kare irin gwamnatin da muke da shi na Najeriya yanda da ka fara magana za a mai da shi ya zama siyasa ko da abin yana da kyau zai zama mai muni dole sai an ta tara malaman ana musu awareness an hada da malamai ana nuna musu illar wannan almajiranci yanzu domin in muna bibiya muke ga abin da yake faruwa da yara almajirai ƴan boko ma ana samu to amma su suna kere waɗannan suna yawo ne a titi shi yasa da wuri ake gane nasu ba ci ba sha ba sutura ana yaudaran su da naira 1,000 a yi musu a yi musu yanzu ku duba Zuhairu nan wanda yake na makaranta shekaru bayan ta kafa da chariya kun sani da kuma ka je asibiti da wani ya je kama shi aka cire masa idanuwa dan kazinan ba dan boci ba wannan yaro ma da aka nuna shi ita an cire masa ido da lokacin ina da kan tura cewa je a dubo mai ji sai yana zuwa tafiya ya yi sa wasa ba ta gidan ta haka muka sa a dauke shi a kai shi asibiti a kula da shi kuma lalle a mai da shi garin iyayensa haka dai ake yi da yawa iyaye da ita Allah ya ba mu aiki umma da yawa ba za su taba damuwa da magana ina da ko suna da haƙƙi a kansu kai gidaje da yawa a garin da ka je ka shiga abun ba a magana rabi din nan da yake jawo yake abin da yake kawo shi ne rashin wajen kwanciya iyaye a cikin gari da yawa ba su ba su da inda za su saka ƴaƴansu mutum ne ɗakin sa daya tun da ya aure har aka haifi daga shi sai matarsa an yi dade har aka yi gobe a wannan ɗaki ɗin sa wai su biya haya suke yi naira 20 ko tafi su je su kwana wani azaurukan mutane suke zuwa su je su kwana ba abin da ya dame su ba sabulun wanka ba omo ba komi a almajiran ma da kuke gani mai roba shi ne almajiri amma duk sauran da kuma su ba roba a hannu su ƴaƴan gari kuma ba za ka bambanta su da cewa ba sa gidan iyaye su doka ne ya kamata yi gwamnati tana so shi ne a kan aure aure kuma ya sani cewa shi ne dai soso kawo mutane na gari a duniya amma shi aka fi komai lalata wanda ba a taɓa mai da hankali a kansa kowa yana aure ne don sha'awa yaura lokacin da yake so ya sake lokacin da yake so ya kore ta lokacin da yake so ya ce ta kwashi a dan ko kuma ya rabata da yaro ko ba mai ce masa kana yanzu akwai hoton yaro ba da babada wanda shi janda ya turo mu wanda yaro ne shi ma da kuka same shi ko kun bar shi yanda aka kulle shi mamansa ba ta nan ba ci ba sha ya zama kaman kashi ne kawai ya zama so ake ya mutu ya mutu shi ma yana da sabon shi so wai na abubuwa idan ba malamanmu da sarakunanmu da civil society su taimaka ma gwamnoni da 'yan siyasa da masu sa mulkin a ƙasar cewa lallai we are ready cewa enough is enough an sake wa mutane kowa da yana abin da ya ga dama ga abin da ya kamata yi ba da malamai da fastoci su ne critical a mutanen da idan suka yarda suka haɗa kansu a ƙasar nan na cewa da gaske a gyara dokokin ƙasar nan za a gyara da momen ba su yarda ba wannan za a kawo wannan ya ce kara to ƙasar nan zai yi wahala da kukan kanku a media da za ta propagation ɗin abubuwan da ya kamata a ce ɗaya a matsayin mu na kwamiti ya abinda aka yi ba mu da ƙarfin iko na gwamnatin Bauchi shi ne waɗannan abubuwa da muke abinda ake ganin ko in ba ma nan za a ci gaba shi ne shi ma aka je aka yi wannan kawo gwamna kuma an ci ya riga da ya ba da go ahead da sauransu muna fatan in ba ma nan ita wannan wajen ministry ne za a ce ko agency waɗanda za a ɗauko su yi aiki muna roƙon Allah ya sa ya zo mutane na gari because wannan aiki ne mai wahala aiki ne wanda yake neman sacrifice da gaske kake so ka yi shi in ba haka ba za ka yi ba don wannan abubuwan da muke yi ba wani abu ne mai yawa ba akwai mandate da shi da miliyan ɗaya ne da ake ba mu department da duk wannan yawon da ke da bayan da ke abuwa yi ka sake rubuta wa shi mai girma gwamna na ga aka yi approving isa zuwa 5 million ko 5 million wuce da shi ne ake duk abin da ake idan ishi ya shigo na za a taimaka waɗansu ma muka ji a kama musu gidajen haya ne a ajiye su saboda kuɗin da za su zauna ba a biya musu a sa yayan a makaranta kwamiti tana bi tana tabbatar da cewa yara suna makaranta wani ma wanda akwai inda banda alhibba saboda muna samun wato kaman zakka akwai wanda muka yi gidaje ne mun ba su kyauta akwai wanda kuma mun saya ne mun saka su a cikin gidaje suna zaune tare da families duk wa'innan suna nan muna da gidaje da ya kai kaman guda mun ba da guda hudu kyauta da muna da guda biyu yanzu haka sofa akwai wani waje ma shi ma da muka sake saya wanda su ma mun saka waɗansu matan da babu mijinta ya mutu da yaran da ba su da wurin zama da sauransu ire-iren wannan duwa da wuraren su ma suna nan an nema musu abin sana'a wanda su kuma an sa musu salari to muna roƙon ku kamar yadda kuka faɗa da cewa you are ready za ku shigo cikin wannan al'amari ku taimaka mana mu dai muna neman cewa ina mafita yaya za a samu ne waɗannan munanan ɗabi'u da ya shigo cikin arewa da da ba mu san shi ba a kau da shi da yawa waɗansu ba su sani akwai jahilci yawanci masu aikata wannan aikin waɗansu jahilai ne waɗansu kuma shaiɗan ne waɗansu kuma rashin doka da zai hukunta su.
1: Uwar gidan gwamnan jiha kenan Hajiya Aisha Bala Muhammad daga nan sai hakimin Turwon Haji Kabir Salman ya yi bayani kamar haka.
3: Yadda wasu malamai waɗanda ba su tsoron Allah suke tozarta yara wanda kuma wasu yaran kuma iyayen da musamman suke tura su to idan ana musu bayani akan abin da ya kamata su yi wa iyayen da ƴaƴansu to ina ga abubuwan da za su yi kuma ina ƙara godiya da taimakon da kike wa jama'anmu na sama musu abin yi saboda wani lokaci za ka samu da uban da uwar ba laifin su bane abin da ke faruwa a cikin gidajensu amma rashin abin yi shi namiji to wani dai laifinsa ne saboda kana mai yiwuwa da level 6 kusan matan ka biyu ya hanga 30 to saboda Allah ya za ka yi tabbatar cewa waɗannan yaran sun kasance haka to insha Allah, Your Excellency will do our best to ensure that we carry along all the vision and mission of this committee. Allah wants to come for the hearing, and someone will have a very good.
1: Hakimin turun kenan Alhaji Kabir Salman sai Jami daga hukumar nan ta Shari'a Commission Muhammad Bununu yayi karin haske yadda suke samun cases daban-daban na musgunawa
4: ko gurbin case da za a yi wanda case din nan ya zo ne daga san hakimin Bununu wani da can gwan a kusa da ban wanda waɗannan cases da wanda ba a cikin reporting su ba amma case ya shafi su akwai cases da yawa waɗanda hakin kula da reporting din abun ga wannan committee a ranar committee ta daga mutunta kai musakkada wannan ka ga wasu abubuwan su abubuwan da su suka toce da bai mutane da ba dauke wannan matakin mu da wani da ta sarwace so wannan kullun hana shi wannan su kuma abin da yake so fada bayan kun kike san aure ne ko kike san da mu da aka rubuta kuma za ta samu kuma har excellence ta sake ba da uruma hawa wurin taimakon su wadannan mutane ko da abin da ya shafi abin sana'a ko da abin da ya shafi last 2 weeks mun zauna akan yara wadanda aka same su ban su ya saboda da mijinta sai zama cewa shi kuma ya hana su da yara da ya maza guda biyu saboda ta ba ya iya kula da su yana mutunci din su aka kawo report wata kungiya ta shi kafin ta kawo to ma wannan kwamiti ne mun je mun ga gidan da yara suke rayuwa da irin horan su da oban yake yi mun ɗibi yaran da zuwa abin da yake ciki shi ne da zuwa a ƙarƙashin wannan kwamiti din yara an kai suna kula da su a gidan marayu za su yi aƙalla wata uku zuwa hudu sannan kuma kowarsu yanzu ita ma ta ne gwagwar ta yaro bari a samar da abin sana'a ce da yanzu yara kan su da je can aka canza musu halin da suka ciki su aka canza aka da kamar jeje musu yanzu a dawo su a hada su da wasu kuma ita kuma za a samar da abin sana'a saboda tana gida wani ta yi sabon aure in yanzu an ci an da wata ta ba ta sana'a ma ta auren da zai samu tangarda waɗannan suna cikin abubuwa da yawa da ma su ba da reporting ɗin waɗannan kai tsaye sun shafi iyalai ne sun shafi yanku mutane ne ko last 3 months ofishin wannan kwamiti ga tafiyar shi mata mai girma gwamna ta ɗauki nuna waɗansu iyalai wanda daga cikin mata ta ɗauka shi ne akwai yaro daga cikin family man da aka kai shi ƙasan mali mamai ta karɓi tara kuma ta kwana dawo shi na jiya sannan kuma yaran uwar ita kuwa ta samu matsala saboda da mijinta da suka rabu da mijinta ta samu matsala na family ita ta bar ƙasan nan ba ta sai zama yaran ba sa samun kula duka waɗannan yaran akwai ɗan mata guda uku wanda dukkan su mata sa musu aje sana'a shi ɗan namiji ya koma makaranta na sa musu sana'a so saboda haka waɗannan duk aka ayyuka ne na alkhairi waɗanda wannan kwamiti suke wanda na tabbatar cewa shi wannan jarida ciki zai taimaka al'umma su daga sanin ayyukan da ake yi kuma zai taimaka wa wayar da kan mutane musamman akan challenge sun cewa wasu lokutan kisan ranar magana da ake samu da yake sanar kotu na manta ita dai kuma da nufa tabara ba za a yi iyaye yaran su kawo yau kotu a bada shaida su ce ba za su kawo yarinyan ba kaga yanzu wannan challenge ne ba za a iya shari'a ba kuma ba a wurin bada shaida so waɗanda suka cikin challenge sun da yake bukatar wayar da kan mutane na san kesu da yawa na sai da aka tafiya da Kaduna ko yaran ta ce sai dai yanzu a zo a kama su a Kaduna amma ba za ta kawo ta bauchi a kai ta haifar da bada shaida ba kuma ta bada shaida ba a matsayin mutum ba za ta kawo mutum ɗin da yake ba.
1: Muhammad Bununu kenan jami'i a hukumar Shari'a Commission kuma da haka za mu tsaye da shirin a madadin mai kula da shirin Luzar Fulmi Balewa Amina Abdullahi Girbo ke cewa a ci gaba da sauraron BRC.

Zushaba ya mamadi, mezan zaba zahe bakin chiki ba. Rabbana, yedadin aminci, gumma bibi cin mutunci. Tawane ina zadan karimci, wadaka ba shugabanci, ay horo ba da kangara ba. Gaisuwa ta ko ta dace, gumma aikin nan da anci. Ram musulmi kare son ci bi ga san za mu ga amince me san za ba za ga halaka ba rabbana nabi an gawaka tayabu na sabana faka temajeni gaban hadaka in yi waka mai zadaka tayabu na sabada gubkure ba rabbana kai mun ijaba Inganai salla adai ba harinta dai don duba inga koranan ta ga ba imruna ba da fariya ba ya ilahi alamina taimake mu je madina mu ji dadi mu yi murna mu ga kabar nan amina baban kulsu mai dan suwaye ba ya dare ki mun ishara Yunga na je ne ziyara gunku shay wannan da nura ta ci gashi ne mai bishara ga musulmi ba da fariya ba kaji mai wakar hululu tuba zan kai bar rasulu mustafa jigan halilu gobe ka sha salsabilu wadda ya furwan zuma agumba dan din ne shi karimi Maya akuri alimi, ya abokina hasimi, inka soka deme salimi, kabe anabe bada sunkuiba, kafureda sunpahimta, bi Muhammad ya gamata, ambaduna se ya gabata, changa ato la gurta, kubi anabe bada gerda maba, ya gamata mugoda Allah, Changa ba mu akwai gabila an ga Yesu cikin juhala mu buwansa ta zamfitilla a gare mu ba mai zaman duhu ba shi karan karnin da shansa yayi katara daga ma'aunaisa shi muke cin arzikinsa yan baba din shi ba mama anda samuwa ba ta iski mai rashi ba in ba kamar yazi ba Gaskiya ba ta san fita ba sadda yazza ka nuna turba ko duhu bai wasakewa ba dan an aiko shi duniya ba dan amina ina yabonka don mabibicin rabonka na du'a in gane ka zuciya ta ba ta harka in ban yi yabonka na nitsa ba sadda an aiko shi shirya gaskiya ta gori ƙarya Mazaikin ratsa hanya, ki da zuwa su sun bi hanya, tamfar ba su gaji kangara ba. Shi mutum ne mai litafa, can jiki da hali da siffa, shina ga annabi ba hilafa, ko a baya ya fi sarfa, ba shi kan kyauta yana fari ba, ba shi ruwa don ƙiyayya, an yi sammu game da cinya, a gaba shi a kan hamayya. Dan yawan ladabi da kunya a ci babu zagar rashin sani ba hankalin sa yana ga Allah bai kula ba malaka sala sai yawan azumi da sallah taimakon sa yana ga Allah ya ko isa jalla bai ga zaba rabbana ka bi da wanjin masu kin ka saboda kinjin arzikin ga ya hazaka kirjin Annabinka abokan farjin magana zo ba zai mawafuka ba. Shi ya dauka gabirbishinsu, hazadansu da halaka su, an ka karkashe galibinsu, galibin wasu masu musu suka tuba da sake ba shiga ba. Rabbana ya kebe bawa, nema bibicin murawa, kamili gabanin adawa. Zuciya ta zaba dangawa ba shi kanke mutum a kan rashi ba, shi da waliwo ne yalinsa,
Isa nya nge mutun anisa Sai ada ayye Jesu gaisa Dan te ga jang angalin sa duban sa da ga ba sai ya ba Banganu den giri mama wa ta sa ce ke kwaikwayawa Kurjini mai tsoratarwa shina ga annabi ga uluwa amanin ba shi ka takabbara ba don adalci shi uwa ne gummarayu ko uba ne ko da ya zama shugaba ne ba shi ce ma ka yafuwa ne don ba da shekara bakwai ba ga ado da yawan fulori ga sifa marashin kusuri shi mutum ne zilewa ƙari lazumin su dinge fari ba tare da ilefuka ba waya kaiwaye kamar ka waya san asali ya taka waya san matukan rabonka tun da Allah ya yabe ka duka wanda yake kama yi gaba rabbana ya girmama ka tardashin shauran waika kowane na ƙarƙashinka jalla ya yi baiwa gare ka wanda baiwa dukan ba annabe ba duk masora ma ya bi shi ko tudure ma ya yi nishi ya yi kewan kare ya bar shi sannan melugude da mashi ga waɗanda ba su yi mawafuka ba ɗan aba mashi'a so shi domin kyan ɗabi'a bin zaban haƙin shari'a in ya ban sa ta zan sana kai ba ka tozar ta la'ira ba ni ya ban sa na ke lizumta ya

sunume fiska da haiba ambatan kadashi na saba ya inje mun tsaron musiba wanda bai so mu da baba ba zai da raja alahira ba shi mudin ne dan halale gunwa da uba ga hale gun tsayawa ko jamili wasiɗi ne ba ɗawili ba wada ne mara tsayi ba shi mutum ne mai hanana gun musulmi ba iyana zuciya ta shiga iana ga kiyaye wara mana shi bai taba saba alkawar ba ya bi kowa bai da buye ai go yi duta ya yi zuciyar kowa ta waye ga zuba mai ba da kaye ga kyauta ba da kurmato ba ga yawan nutsuwa da hipa ga shi kyakkyawa ga sipa ga kiyaye.

0: النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lalle kamar yadda ka faɗa an yi lahiya kuma lahiya ta kasance cikin alkhairi da nasarori masu yawa. Babban nasarar shine samun rayuwar mu ta kai ga wannan lokaci kuma muka sallaci sallar Idi muka kuma yanka dabbobin da Allah madaukakin sarki ya sauke mana. Wannan ni'ima ce mai girman gaske wanda ya cancanci mu gode ma Allah madaukakin sarki kuma mu ƙara kyautata halayyar mu da ɗabi'ar mu ga Allah ɗin saboda ya ƙara mana arziki a duniya ya kuma albarkace mu a lahira. Marayu kuma da suke ƙarƙashin wannan kwamiti su ma alhamdulillahi sun shaida an musu yanka, sun zo an yanka dabbobi da muka samu daga al'umma, sannan kuma sun zo su an raba musu waɗannan wato nama kuma sun yi addu'o'i na alkhairi da su da iyayensu, sannan kuma sun karɓi wannan nama sun tafi. Jiya kenan muka gabatar da wannan kuma alhamdulillahi mun samu adadin marayu masu yawa gurgurdan hali.
1: Malam Usama, wancan bayanin ku nuna cewa akwai marayu sama da 15,000 wanda ke ƙarƙashin kulawar wannan kwamiti. To yankar da aka yi duka 15,000 ɗin ne suka samu nama ko kuma adadin nawa ne suka samu nama a cikin wannan 15,000 ɗin marayu?
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda shugaba ya gabatar da godiya kuma ya sake jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan ni'ima da ya mana, to lallai ni ma ina sake masa godiya. Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarmu. Lallai muna da marayu sama da 15,000 a wannan ƙaramar hukuma ta Bauchi, kamar yadda muka sha bayyanawa cewa mun yi kwamitoci wanda suka zaga anguwanni gida-gida suka ɗauka mana waɗannan adadi na marayu a cikin garin Bauchi da kewaye. Amma sanin kowa da cewa kamar yadda muka gabatar da program ɗinmu ko kuma shirye-shiryenmu na tufatar da su marayun a cikin watan azumi, min ayyana cewa za mu tufatar da marayu 10,000. Amma Allah cikin hikimarsa ya ba mu ikon tufatar da marayu wanda aƙalla sun kusancin mu 5,000. To haka shi ma a wannan hidima na layya ba zai yiwu ba a yanayin yadda muke wuce za mu tufatar ko kuma za mu ciyar da waɗannan adadin marayu kaɓinsu 15,000 ko sama da haka. Amma bakin gwargwado mun yi iya-iyawarmu, al'umma ta yi iya-iyawarta wajen ba da gudunmawa na wanda aƙalla marayun da su ma muka ba su nama jiya alal aƙalla mun yi ƙiyasin sun haura 1,500 daga cikin 15,000, wanda kuma ka san komai hali shi yake ba da shi. Amma babban nasarar shi ne yau ko maraya guda ɗaya ne aka ce ka ɗauki nauyinsa kuma ka sa shi ya yi ji daɗi ya samu farin ciki. Wannan fa alhamdulillah, in Allah ya karɓi wannan aikin sai ka ga cewa ya yi sanadiyyar mutum shiga aljanna. So a halin da muke ciki a yanzu ko in ce zuwa jiya marayun da muka ciyar da su wannan nama na layya sun haura mu 15,000 a daga cikin 15,000.
3: Zan so in sani hanyoyin samun gudunmawar ne suka yi kaɗan da yake kuce kun baza na kuta kan gundumomi daga inda kuke samun kuɗin ne Allah ya sa ba a samu abin da ya kamata ba, ko ku dai tsadar abin da aka siyan ne ya hana wadata su waɗannan yawan jama'a cikin 15 da aka samu kai da
2: na duka biyu sun faru da adadin gudunmawar da muka samu, wato abin da muka tsammaci za mu samu daga hannun al'umma ba mu samu haka ba. Sannan tsadar dabbobin ita ma ta sabauta haka ɗin. wanda a baya yanzu daga cikin na san program din ya tafi akwai saniya da muka sai a matsayin kaiciya kwaya 1 naira
1: 1580
2: wanda shi wanda muka sayi wannan kayan a wajen sa mun saba saya duk shekara muna saya sai da muka dauko baya muka ce wannan saniyar a lokacin da muke sayanta bata wuce 120 zuwa 150 so kaga ke zangi yanzu kudin sharu
1: ta ninka ta kuma ninkawa
2: muka saya so kaga tsadar kayan shi ma ya saboda wannan karancin shanu dabbobi da muka samu mu kuma domin mu wadata wa'annan yara sannan su kansu al'umma gudunmuwar da suke bayarwa ba za mu ce ba su yi ba gaskiyar magana shi ne wannan karon ma ni sai ina ganin cewa al'umma a ƙasa wato a rassa ƙanana a masallatayya na kamsu salawat sun ba da gudunmuwa sun ba da gudunmuwa
1: ta yaya
2: yawa saboda kamar yadda muka bayyana a shirye-shiryenmu da suka gabata muna da rassa da shugabanninsu a ƙaramar hukumar Bauchi muna da rassa 18 kowanne reshe akwai kwamitin marayu ƙaramin kwamitin marayu a wannan wajen kuma abinda muka tsara muka shirya musu shine za su nemo taimako tun daga masallatayyansu na kamsun salawat to mun riga mun san yanda muke sallah ne za mu dan ba da dan taro sisi naira 20 naira 50 naira 100 wannan shine irin sadakar da muka saba bayarwa to amma a haka din sai da suka tara kuɗin da ba laifi za a yaba musu kuma za a yaba ma al'ummar da ta yi wannan hukwasa din to amma tunaninmu ko in ce hasashenmu ga manya-manyan attajiranmu sai muke ganin cewa kusan in ma mun samu feluwa to da kusan daga wannan wajen su ne wato in mun samu na kasu eh kanana daga kasa gaskiyar magana shine
1: sun yi abin da sai
2: abin da ya kamata sai sun yi to shine abin da ya fara
1: Malam Ibn Ali shanu nawa aka yanka sannan duk da Malam Usama ya fara bayanin cewa masallatai a matakin rassa sun yi kokari wajen ba da gudumawa kadai wadan gudumawar kadai wajen masallatai kuka samu ko kuma wadansu hanyoyi da kuka bi kuka samu tallafi daga wadansu
0: eh akwai ai kamar yadda muka faɗa cewa hanyoyin da muke neman taimako din ɗaya daga cikin hanyoyin shine wannan masallatai sannan kuma akwai gwamnati akwai ƴan siyasa akwai masu hali akwai ƴan kasuwa duk waɗannan da ɗaiɗai kun mutane ma waɗanda muka san su haka duk an rurrubuta musu takardu na neman wannan taimako shi yasa ka ji ya fara tsokaci akan cewa in ma da wani matsalan da muka samu na rashi wadatar da mafiya yawa daga cikin waɗannan marayu to mun samu ne ta ɓangaren waɗannan jama'a to amma dai alhamdulillahi ta ɓangaren gwamnati ita matar gwamna mai girma gwamnan jihar Bauchi uwar marayu sarauniyar
1: Bauchi ta
0: farko ta jama'a da kuma har ila yau
1: sarautun suna da
0: yawa sarautun kada cin wani lokaci
1: taurarwar ni sau sakin yaba
0: to gaskiyar magana wannan mayar Allah wallahi muna yaba mata kuma wani lokaci ma ni da na ji wasu tsare-tsarenta da shirye-shiryenta sai na tuhumi waɗanda suke zanto suke gudanar mata da waɗannan ayyuka amma yanzu kaman bayani na ce to ai waɗannan abubuwan duk da muka aiwatarwa ba ma ji amma ya kamata a samu media su dinga yaɗa irin waɗannan alkhairori da take to gaskiya ta ba mu saniya a kiraye mu ta ba mu saniya tunda mun rubuta mata kamar da lokacin la tufafin nan ma ta ba mu tufafi da yawa wanda muka ba marayu sannan Alhaji Garba Muhammad Noma
1: Jarman
0: Bauchi ta hannun Alhaji Siraji Jibrin shi ma ya ba mu saniya wanda shi ma Alhaji Siraji yana fama da rashin lafiya muna masa addu'a Allah Ubangiji ya ba shi lafiya Allah Ubangiji ya tashi ka faɗansa in kuma ba mai tashi ba ne dukkan mu masu mutuwa ne Allah Ubangiji ya sa ya cika da imani Allah ya albarkaci zuriyarsa sannan kuma akwai Kuwait Khairiyya wanda suke mutanen Kuwait su ma sun ba mu saniya guda ɗaya wanda yake zanto ta suka zama uku kenan sannan kuma daga asusun na committee marayu wanda kowanne ranar asabar ana neman taimako a masallacin wallahi gaban sallar magriba sannan kuma mun sake wato asusun committee din a yanan gizo mutane sun yi ta sako gudunmawan su wanda yake yaran to gurgudan hali su ma sun taimaka to da wannan gudunmawa na masallacin wallahi na ranar asabar asabar da wannan gudunmawa da muka samu a yanan gizo da waɗanda suke zanto suka kawo mana daga masallatai kamar yadda ya faɗa na rassan mu guda 18 shine muka hada sai muka sai wannan saniya guda da muka samu wannan kudi da yake naira 1580 muka sai saniya guda to inda ka samu shanu guda hudu ke
1: shanu hudu
0: shanu guda hudu to shine zanto aka raba aka yanka aka raba mu waɗannan marayu da adadin su yake 1000 kaga da Allah ya mana ladifi mun samu daga waɗannan da muka rubuta musu wanda ba dan son ambaci suna waɗanda muka babbasu takardun ba ko amma wasu daga cikin su alhamdulillah sun babbamu a baya muka sake komawa zuwa gurin su wannan karin kuma ba su bamu ba amma kunno mu kuma yayi mun ji cewa sun ba mu su to ba mu sun na aishi mal khairi mun yaba musu mu ma lokacin ba mu maki da suka bamu ba su ba ma to kaga shi
1: ne
0: suka misali shehu guban a wancan lokaci miliyan 2 ya bamu a lokacin azumin miliyan 2 chip ya babu to wannan karan ma mun sake komawa gare shi to yanzu to sakon mu bai isa zuwa gare shi ba amma mun ji ya rabo da yawa ka za mu muna ai ko ba mu samu ba
1: kware da gaske
0: amma mu su
1: an tallafa ta wani
0: gidi tallafa mu sun gidi
1: da kyau
0: to kaga irin su yan siyasa suna nan wanda lokaci ba zai ba mu dama ba wanda suna nan a cikin gwamnati wasu bangaren gwamnati ne wasu kuma bangaren yan adawa ne suna nan da yawa waɗanda suke zanto sun babba mu kuma wannan karin ya zanto Allah ya saba su ne ko da ke wani an karar da mu ya ce wai guguwan halin da aka samu kai na siyasa ne to hankalin su gaba daya ya tafi zuwa ga kokarin tare jihar Bauchi
1: idan aka kwatanta
0: wannan shi ne haka ne ma mun alheri na ne idan aka karar jihar Bauchi ta tabbata aka mance da mu wai nasara ne wanda shi ba babba ga jihar Bauchi
1: idan aka kwatanta da abin da yake faruwa yanzu da kuma yanda da a baya ake bada gudumawa a iya cewa menene kalubalen
0: gaskiya kalubalen shine waɗannan guda biyu wanda na faɗa maka wannan hali da muka samu kanmu ka san duk abin da kake dole ka dinga bibiya a gaskiyar magana abin da muka fahimta dangane da halin da aka samu kace kaga wannan abu da ke ta maganin guguwan harkar maganin siyasa ne wala shi ya dauki hankulan masu kuɗi yan kasuwa masu kaza sannan kuma ila yau tsadan kayan kaga man fetur din nan to shi ya shigar da mutane cikin kunci da yawa kana sayan mai naira 1000 da wani abu ko 2000 da wani abu ko zance ko 400 da wani abu zance ko kaga kana sayan 1000 da wani abu kaga kake tunanin yin sadaka kana da mota wasu ma san aje motocin wasu to saboda haka hanyoyin samu a yau daga dukkan bangarorin da muka je zuwa gare su ya dan ja baya sannan kuma sai wannan sannan kuma babban sa shine gaskiyar magana shine rashin la'akari da kuma tunan Allah madaukakin sa
1: za mu zo wannan gabar malam Usama malam Bahaushe ya ce bata ma sanin daji
3: da sanin gari ne
1: yawa to la'akari da halin da ake ciki tsada abubuwa da yanda yanzu kake magana sanin da za a sai ta 1220 ko 1250 yanzu ta an sai ta 1580 ta ninka ta kuma ninkawa to yanzu lakari da wannan kalubale committee ku yana da wani shiri da yake za a ce wai ku kan mai kurmin ido da wuri ke farawa wanda kafin wannan lokaci ya zo watakila an sake dabaru da hanyoyin da za a ga kuraɗe sun shigo
2: insha Allahu kamar yadda yake a tsara a wajenmu muna da program na shekara guda cir a hannu don wato abin kamar aikin gune na gidan rediyo muna tafiya ne daki duk inda muka samu nasara a nan sai mu tanade ta duk inda muka samu matsala sai mu tanade ta to kaga tun daga sallan azumi da muka ga matsalolin da samu da muka samu da nasarorin da muka samu suna nan mun ajiye su su ma yanzu na sallan layya akwai nasarori da muka samu kamar yadda muka ambata da kuma matsalolin da muka samu su ma mun tare da su wannan shi zai bamu idan muka zo shi shiryen mu na wata sabuwar shekara wanda a kalandar mu na musulunci shekaran saura kwanaki
1: muna watan karshe
2: so a wannan ne zamu zauna kuma mu shirya abin da zamu aiwatar insha Allah na shekarar da zamu shiga to duk waɗansu kalubale da muka fuskance su a cikin wannan tafiya ta shekara guda da muka yi anan ne zamu auna mu ga ya zamu kuma mu samar da mafita na shekara ta gaba lallai mun fuskanci kalubale da yawa kuma a ganin mu cewa wannan kalubale da muka fuskanta shi ma wata fitila ce muka saki rikewa hannun mu da zamu saki haskawa zuwa gaba abu ɗaya ne nake tunani wanda duk yanda ka shirya din shi ma in ka kalle shi to baka san yanda za su yi amin mutane za su kalla abin ba akwai wata magana da Bahaushe yake faɗa wai sadaka ba ta yawa ba ta
1: kadan tana kadan to ta yaya
2: yawa ai yanzu muke maganar saniyar 120 ta koma saniyar 580 kuɗi ake sawa a saya a can a yanzu ma kuɗi ake sawa
1: wala raka tuna mu akwai wani da mai bara wanda yake shiga santaral market tun lokacin ma duniya tana da lafiya an ka dauki fitika ka bashi sai ce ba zai karba ba komai tsada sai bar ce za a fita baya
2: to kaka lalle na tare wala mutumi ne
1: yawa
2: to in ka kalli haka anan shine zamu ce economically idan aka ce farashi ya tashi to ya kamata income ma
1: ji bai ya tashi
2: so inda ina bada sadaka naira 50 yanzu me ya kamata ne
1: 500
2: sai in duba an ga cewa na bada 500 naira 1000 wannan ma wani ma'auni ne da mu a hankalce mu masu bada tarusi sun ne ya kamata mu dubi irin sadakar da muke bayarwa shekarun baya da suka wuce da irin yanda muke bayarwa a shekarun yanzu na biyu shine yana daga cikin tsare-tsarenmu da shirye-shiryenmu na fara abubuwa da wuri kamar yadda ku kuka sani da sauran masu sauraro al'umma ta sani bare-baren nan muka zo muka yi program ga shekarar ta cinye ta zage muka ce mun yi sabuwar kwamiti so kwamitin nan lokacin da aka kafa ta saura sati ɗaya a yi sallar layya aka kafa ta so bata ma yi review din aikace-aikacenta na baya ba ballantana kuma ta zo ta dora sabo a gaba amma duk da haka nasarorin da aka samu a cikin wannan shekara ɗayan wallahi ya kai kusan nasarorin da aka samu na shekara biyar din baya muna magana ne mu maganar mu reality ne a ƙasa yake mutane suna gani ko da taron mutanen da ake tarawa a raba musu abin da ake rabawa musamman a sallar azumin nan da ya wuce koda mutanen ƙauyukanmu da suke kewaye na ƙaramar hukumar Bauchi su kansu ga naune jiyau ne sun ga wannan abin inda program ɗinmu muna yi cikin ƙwaryar Bauchi yanzu mun fita har wajen gari
1: Bauchi
2: so a wannan nake ganin cewa program ɗinmu bana insha Allah za mu fara masa shiri da tsari tun kafin shekara ta nisa wannan shi zai ba mu dama in ma neman taimakon ne tun da babban hanyarmu shi ne neman taimakon muna da program na economic program wanda wannan kwamiti in ta tafiya shi da kansa zai zama ta yana samar ma da kansa kuɗi insha Allah project ne yawa kuma yana da tsayi wanda Allah da fatan mu shi ne nan da yan'uwansu adadin shekaru shi kansa kwamitin zai samar ma da kansa kuɗi tattare da kuma cewa al'umma ma tana samar ma da
3: akwai tambayar da nake son yau Ibn Ali ganin karamar hukumar gwamnati suna da faɗi har da wajen gari wajen rabon wannan nama ta yaya aka bi tun da adadin jama'a sun zama kalila wanda suka amfana cikin 15,000 ta yaya aka bi wajen rarraba kowane fasurwa na karamar hukumar gwamnati su ɗanɗani ƙanadai ta san cewar ana sanar da su wajen ba da wannan ɗan kalilan ɗin nama da aka samu.
0: Lallai wannan tsari mun kula da shi kamar yadda shi secretary ya faɗa cewa muna ga tsare-tsarenmu na annual program ɗin to wannan lokaci da aka zo da aka samu haka a cikin jawaban da ya amsa na rassa da suka ba da gudunmawa ajiya ya faɗa cewa rassa sun yi ƙoƙari to da muka zauna mun yi rating rasan mun ba su matsayi ga na daya ga na biyu ga na kaza ga na kaza ga na kaza wajen gudunmuwa da su saboda mu karbafe su na dayan nan da ta yi nasara mun ba ta adadi wanda yake sama da na biyu haka nan haka har na karshe ya zama su ne suka kaso mafi karanci saboda ba su ba da gudunmuwa ne amma ko ta reshe wanda yake zanto ta ba da kaso mafi karanci na gudunmuwa da ta nemo daga masallatai take ne nake ne amma da muka kalli ba su da adadin masallatai da yawa a reshen sai zanto muka dora su akan waɗanda ma suke da adadin masallatai masu yawa amma ba su yi kokarin da waɗannan suke misali waɗannan suna da masallatai goma waɗannan suna da masallatai biyar masu masallatai goma sai suka kawo 1,000 waɗannan masu masallatai biyar suka kawo 600 masallatan wancan to ba maka ya ta kawo 2,000 ne waɗanda kawo 1,000 to saboda haka yi muka ɗora haka muka bi muka raba sannan kuma da muka yi wannan raban mun kira Yesu sun zo sun karba akwai na cikin gari akwai na wajen gari na cikin gari sai zanto muka kira Yesu marayun zahiri da zahiri suka zo suka karbi waɗannan kaya da su da kiya giba sun su kiya Yesu suka rako suka karbi wanda suke wajen gari kuma saboda da aka ba mutum nama mai yawa kilo 5 ko kilo 6 ka ɗauko shi daga can garin su kuma ya hayo mota ya taho ya zo
3: ka ba shi wani aiki
0: ya kuma sake komawa da nama shi ɗaya maraya ka zo da marayu 20 ko 30 sai muka ce tunda mutanen mu nan amintattun mutane ne mun gwada su a baya mun ba su kayayyakin nan tufafi sun je sun raba kuma mun bincika mun samun marayun nan tufafin nan ya isa hannayensu saboda dama muna da rikodin marayu muna da gidansu muna da sunansu muna da lambobin iyayensu da aka zo kawo mana rikodin abin da aka bayar na marayu 100 da muka raba musu da tufafi sun zo mana da sunayensu da gidajen da suka ba da numbobin wayansu kaga easily zaka iya bincika wannan kaga ya kai ka buga randomly ka dauki na 7 ka dauki na 8 ka dauki na 90 sunayen daga nan zaka fahimci cewa lalle wannan abokinin ka nan ya ji ya raba kuma kana da hanyoyi da yawa da zaka bincika to saboda haka amintin da muka samu tare da su sai zanto muka ba su kuma mun to haɗa su da wakilai wanda suka bi suka je suka bi wannan rabo to saboda haka su sai muka to su wakili ne suka dauki kayan su anan ya tafi ya je ya raba wa marayu a can saboda haka kowane reshe na marayun da aka allocate musu kowannen su sun samu na cikin gari da wajen gari kuma an ba wa mutum abin da yake zanto bai kawo wani tallafi ba kowace reshe ba reshen da ta zo ta kawo gudunmu wanda abin da aka bata ya yi daidai da abin da ta kawo 1% ko in ce maka 10% na abin da suka kawo mu kuma muka ba su 90% saboda ya taimakon ba da gurin su kawai zo ya zo daga gurin mutane daban-daban dole zai fi karfin abin da su zuka
3: ina wancan hisani da kuke yi wa da suka fito daga bayan garin nan na dan ba su abin hawa wannan far'an kuma yi
0: ina ba su abin
3: kaman wakilan ne
0: da su eh yawanci
3: wannan kudin transportation
0: wannan mukan ba su ne a lokacin da suke muka kira su meeting mun kira su meeting da ruhun su suka zo to da su koma mukan ba su
3: na sako wajen kamani
0: a wannan kan mun ba su kuma mun ba su kofa kan cewa tunda wakili ne mutum ɗaya da yazo kuma waɗancan mukan kirawo wakilan ne dukansu don ko wanda reshe muna da mutum biyar ne to duk in suka zo din nan in mutum ne suka zo kowa mukan ba shi kowa amma tunda wannan wakili ne shi ɗaya da yazo ya ɗauki kaya to kowai biyan kuɗin wakilin mu da zai je sa ido ya ishe mu mu wasu ma su san da za su a zo ma mana
1: su ma su ba da tasirin ma
0: ko kan su din da mu din da kanmu mukan cire mu bayar daga cikin mu mukan bayar yanzu waɗanda suka zo misali wanda kake faɗan wanda suka taho suka zo wallahi na imanin cewa ba daga asusun marayun su ne suka ɗauka ko suka transportation ne zuwa da dawo a jikin su ne wasu abun hawan su ma suka zo da shi
3: chairman ka sake mana bitar abin da secretary ya faɗi wasu irin darussa ku koya musamman a wannan shekara wanda za ku fuskanci ka
0: gaskiya darussan da muka koya a wannan shekara shine mun fahimci cewa wahalalun da muke sha na wannan hidimar wallahi zuciyar mu ta karɓe shi a matsayin abu ne mai sauki da muna ganin sa wahala ne amma saboda abubuwan da muka gani a ciki sai muna ganin mu in muka ji withdrawing ma daga wannan aiki ba ma ke tace hanyar shigar aljanna mu kuma mun toshe hukuma ya
3: sabo
0: saboda abin da yake na tausayi
1: yau mallan a wannan gaba
0: da in ka gani
1: duk zuciyar ku ta karbi abin kun kalle shi da sauki ka gaya mana girman kalubalen da ke gaban wannan committee idan aka yi la'akari da su waɗannan marayun wato zaka dora kan wannan bayani da kake tambaya awalu da kuma yadda ita al'umma take amsar ayyukan wannan committee wajen ba da gudunmawa don dazu naga kamar ka yawa in kai bayanin awalu sai ka dora mana da waɗannan bayanai
0: to gaskiyar magana shine yaran nan in ka kalle su wallahi abin tausayi ya kai kwalla wallahi da ke su da kansu waɗanda suke zanto suke rike tare da su a wannan guri na faɗa cewa wata mata bijin tiyarsu ya batta da yaya hudu ta zo ta aure wani namiji yana da matarsa suka zama ma biyu ta taho da waɗannan marayun gidan wannan mutumin ana nan wannan mutumin da wancan matarsa uwar gidansa suna da mata yaya biyar ita wannan ta taho da yaya hudu gidansa ana nan sai wannan mutum sai mutu shi ma sai zan to dannan yaya hudu na wancan wanda aka aure ta daga baya amarya da ita uwar gida da aka zo aka same ta da yayanta biyar kaga yaya na
1: tara
0: ba a juma ba sai ita uwar gidan ta mutu sai ta bar amaryan da yaya tara wallahi irin waɗannan da wanda na faɗa kan cewar mai gidan ya rasu yana da ƴan uwansa hudu mazaje kowanne su yana da mata da yayansa ya mutu ya bar mata yaya bakwai ta kada ta rawa waɗannan mazaje su dauki daya ko biyu daga cikin yaya bakwai din wallahi ba dai wanda ya dauka dukkan bakwai din suna gurin ta ita dai mace ya matan nan ita take zauta nemo waɗannan yaran abinda da su to na kake na magana wani maganar makarantansa na kake na magana wani lafiyansa wallahi da matar da ta zo ta ba ta dan faraya ne dan magani aka rubuta mata magani ne sha tace wallahi tallahi haka ta aje ta buga ta rawa ta rasa haka ta aje takardar maganin har yaron ya warke haka yaron ya warke
1: Allah bani
0: bai sha magani ya murkususunsa haka Allah ya ci da ciwon ita bayan musu kwani to shi yasa mu da muna ganin abin ku je can kana nema ka je nan kana nema ka yi tsari ka yi mutum a nan ka zauna da mutane a zo hidimin rayu din ka zauna ka yi kaza ka yi kaza sai muna kai wannan abin to amma ina abubuwan da muke gani na tausayi a cikin hidimin sai muna ganin
1: kalubalen dai babba ne sai dai bai ba ku tsoro
0: bai ba mu tsoro rashin tsoron kuma da bai ba mu din shine mun tabbata wallahi Allah madaukakin sarki ya san da halin da waɗannan marasa shi ya jefa su a wannan halin shi zai fitar da su saboda haka shi yasa maganar da kai abin tausayi ne ga mada masu kudinmu da masu mulkinmu da za su bar waɗannan marayu a tsakaninsu a tare da sun kawo ɗauke mu gare su mu tausaya wa masu dukiya muke yi wallahi tausayin su yadda muke tausayin marayun nan wallahi haka muke tausayin waɗannan masu
1: suna da kudin kuna tausayin su
0: saboda ƙin taimaka mu waɗanda suka kamata taimaka
3: musu kun kasance kamar special advisors din su ne ko assistants domin da shawarwarinku za su yi aiki wa hidima to da manguzan yana ganin kamar ya kamata mu ɗanɗaga aya batun da ya shafi layya ai mun kacarce da wannan
1: mutum ai wannan walo na ƙarshe don lokacin ya tafi ya kamata mu ba layin nema masu sauraro su shigo
3: ba zai samu ba da manguzan
1: zai samu ai banda za mu yi ba mai sauraro layi ba kuma
3: ai sai dai kuma daura wani mako sa shigo wani mako za su shigo
1: awali inda yawar nan da lafiyar ta za a yi ai ba inda za a yi ai wannan maganar abinda ya sa ka gama na ajiye batun a shigo da batun sana'a saboda wannan gaba da yanzu malam Muhammad Ibn Ali ya ɗauko ta gaba ce babba ita ma cewa suna tausayin masu kuɗi kamar yadda suke tausayin marayu saboda dama ce Allah ya ba wa mutum in zan fahimci malam amma kuma mutum ya ƙi amfani da damar da zai samu salama tun daga nan duniya har zuwa gobe watakila yawa gumma mu dora agwalo akan wannan magana tana da muhimmanci a ƙarfafa musu gwiwa
3: to secretary akwai abu da za ka ce ne
2: kwarai da gaske maganar da ka faɗa na cewa wannan darasi ko kuma darussa muka dauka ga kaman mallan ya faɗi janibi ɗaya ne shine janibin tausayi a haka din ni kuma na sake karantar cewa lalle akwai rashin tausayi ga ɗan uwan shi marigayin da ya rasu ya bar yaya yanzu mallan yayi magana akan su masu attajiran cikin mu wanda suke da hali Allah ya hore musu zaka iya daukan nauyin marayu amma kai ko uku da su darasin da na sake karanta a nan wajen akwai rashin tausayi ga su kuma ahalin shi wannan marayu
1: kuma kaga su ma da ba su karfi mutuwar nan ba
2: su wajibin su ne kuma ba su karfi mutuwan ba wajibin su ne a ce sun dauki hidimin marayu amma ba sa dauka zaka ga mace an rasu an bar ta da yara ga yayin mijin kakan nan mijin wa'ansu suna da hali ma da za su rungume ta da ma yaran amma su yi ko uku da ita akwai rashin tausayi akwai rashin imani ma a ciki duk tattare da cewa ga yanda malamai suke ta maganganu suke karanta ayoyin alkur'ani game da hidimar maraya suke ta karanta mana hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam game da hidimar maraya amma iyaye don wannan nakan kira su iyaye dabo da su ahalinsu ne hakkinsu ne akwai rashin tausayi na biyu shine ga su kansu matan akwai matan da su ma zaka samu cewa duk mun karanci wannan a cikin wannan hidiman ba zaka samu cewa matan an rasu an bar su da yara ɗan uwan mamacin za su zo su ce to bari su raba ƴaƴan a tsakaninsu sai ka ji uwa ta fashi da kuka ta ce an dauke mijin kuma ita ma za a dauke mata ƴaƴanta watan kuma sai ka samu cewa wallahi ba ta wuce ma ta je ta aure ba idan tana tare da waɗannan yaran a halin da halu rayuwa take a yanzu wallahi wani ba zai so ya ce zai aure ta ba saboda ya san ya aure ta shi ma ya kara mana sa kan damuwa ne ga ƴaƴansa ga wanda ta zo masa da shi sai kaga an bar ta a gida tana zaune da ƴaƴan wannan shi ma wani darasi ne mai zaman kansa a ce a wannan abin kafin mu zo gidan rediyon nan ina jin kwanakin baya mun yi ni da ta mallam muna tafi ce to kaga akan wannan shi kansa a cikin tsare-tsare da shirye-shirye dama da muka yi shine akwai zama da iyayen yara wato child menene
0: kiyagiba
2: da su kuma yaran kansu da al'umma akwai tsare-tsare da shirye-shirye da muka shirya na ilmantarwa da wayar da kai so wannan yana daga cikin program dinmu da zamu zauna da su matan da su kuma iyaye wanda haki yana kansu domin su ma mu wayar musu da kansu akan game da daukan dawainin irin waɗannan yara da su kansu matan a wayar musu da kai su fahimci cewa wannan abin da ƴan uwan mamaci suke so su yi musu ba fa wai za su raba su da yaransu ba ne taimakon su suke so su yi mafi yawan lokaci in aka bar ki da waɗannan abubuwan ba sana'a kike da shi a hannun ba ba wani hanya kike da shi na samun kuɗi da zaki ɗauki ɗawainiyan yara ba sai ka ga cewa da rayuwarki da rayuwar yaran ta zo ta tagayyara wannan shi ma darasi ne mai zaman kansa wanda mun karance shi a cikin wannan tafiya na wannan kwamiti na marayu na'am
1: za mu ba dama wa mai sauraro ya shigo amma yanzu kafin mu je ga wannan Malam Muhammad Ibn Ali batun kalubalen nan gaskiya ina ga abu ne mai faɗi da tsawo da yawan gaske kamar me za ka ɗora kan abin da Malam Usama shi ma ya ɗora kan abin da ka ɗora kafin mu je ga mai sauraron
0: na ma abin da na fara ɗin ka ba shi dama shi ne su waɗannan mutane da suke zanto masu dukiya masu hali gwamnati 'yan siyasa na ce muna tausayinsu kamar yadda muke tausayin marayun nan Allah da maɗaukakin sarki fa ba wai dabaransu ne ko ƙarfinsu ko iliminsu ko wayewansu ko dangantaka ko wani abin da ya kama da wannan ba ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ba su wannan dukiya ko kuma ya ba su wannan matsayi waɗanda suke zanto ba su da wannan dukiya ko matsayi ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya so to da wasu ne suke da wannan matsayin ba su ba to saboda haka kenan ya kamata su yi la'akari da wannan sau nawa Allah maɗaukakin sarki yake ba da dukiya ma wani ya kwace ko ya ba da mulki ma wani ya kwace ya mayar hannun wani to saboda hakan nan lalle da buƙatar ya zanto su yi la'akari da haka kuma su sani cewa dukiya da Allah maɗaukakin sarki ya ba su da kuma matsayi da Allah ya ba su Allah ta'ala zai tambaye su Allah faɗa kan cewa Allah zai tambaye ku game da ni'imomin da ya muku sannan kuma sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin kuma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim da su tambaye ka game da dukiyar da Allah madaukakin sarki ya ba su ya yarda sai da wannan dukiya kaga sabbai sun gaya mana cewa she dukiya da aka baka ita dukiyar kanta sai ka tambayi annabinka ya maka bayanin yaya zaka yi da dukiyar dan ka zauna lafiya kuma tsakaninka da ubangijinka kuma ka sauke haƙƙin wannan dukiya shi yasa aka ce akwai zakka a ciki akwai kyautatawa a ciki akwai sadaka a ciki akwai taimako akwai kaza akwai kaza saboda haka ba ko dan an baka dukiya kai ko kai abin da kaga dama da dukiya Allah zai tambaye ka wallahi zai tambaye ka shi yasa sabon da suka ga dukiya hannun su sai suka san da a tambaye su gobe alkiyama sai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam me ya dami da wannan dukiya sallallahu ta'ala ya ce ku ciyar da kawukanku da iyalanku Allah ya baka dukiya kai kanka ka biya wa kanka bukatar ka na halal ka biya bukatun ka ma iyalanka da suke karkashin ka sannan Allah ta'ala ya ce iyayenka ka taimakai ka biya musu bukatun su sannan yan uwanka na jini ka biya musu bukatun su sannan waliyatama da marayu wal misakin da miskinai wa ibn sabili da dan hanya wanda guzurin sa yayyanki kaga ashe kenan dukiyar da take hannunka a matsayinka na kai mai dukiya wallahi idan ka tsallake ɗaya daga cikin waɗannan da abin da ya danganci waɗannan to kasancewar saba ma Allah kake yi ketar haddi muke yi ma Allah madaukakin sarki ka tara dukiya ka taskace ta baka amfani da ita wanda Allah ta'ala ya ce din nan waɗannan jinsin mutane ka ba su baka ba su ba zalunci zalunci ne bai ma Allah da ya baka dukiya sai ya ce ma gari da kai kai kuma kace ka taskace dukiya kaje ka aje kai kuma taskace dukiyar nan baya da alaka da zamantowanka ka mai arziki saboda Allah ne yake bayarwa shi yake karbewa
1: okay wani zai taskance wata kila zan katta kare ne dukiyar ku
0: to Allah zai bada ta kare dole ta kare
3: hai ya kamata da yake muna da sabon number halal da mai mai ta musu
1: eh bari mu zan fada kai ba za ka fade su lambar za a same mu a kanta ko lambobin akwai 070 44 hudu sifili uku daya sifili daya sifili bakwai sifili hudu hudu hudu sifili uku daya sifili daya sai dayar sifili takwas sifili biyu uku hudu takwas uku daya biyar sifili sifili takwas sifili biyu uku hudu takwas uku daya biyar sifili waɗannan su ne lambobin awal ka sake ɗauka
3: mai sauraro da Allah idan ka ɗauka banda flashing ka ka yi magana kawai salamu alaikum
1: salamu alaikum
3: ayya ya katse sifili bakwai sifili hudu hudu hudu sifili uku daya sifili daya da sifili takwas sifili biyu uku hudu takwas uku daya biyar sifili in ka kira waɗannan lambobi kai tsaye sai ka yi tambayar abin da muke tattauna a kai duk da munguza ya ce ba za mu je ga ɗaya batun ba wannan yana da matuƙar mahimmanci ta iya yiwuwa wani yana ta so ya bayar
1: da tasa gudu
3: ba kuɗin ba dabba kuma ba hanya kamar yadda rannan wani kai tsaye an muka bashi account da
0: yake ya zai da su sai mu ko
1: wani ya shigo ko assalamu alaikum
4: alaikum salam
1: da wa muke tare
4: kuna tare da Abu SK ne daga Katsalle
1: Shuaib SK Katsalle
4: ina barkawa ba ida zuwa
1: to mallam Allah suna jin ka
4: yawa gaskiya mun ji irin kokarin da wayannan bayan Allah suke a kan marayu kuma Allah ya taimake su Allah ya saka masu da alkhairi
1: amin
4: kuma gaskiya ne ya kamata a ce kowa ya dinga ba da gudunma domin ko ba wanda ya yi
1: kyau
4: ne idan kana da yara ba ka da tabbacin cewa wayannan yaran ba za su kasance marayu ba domin kin wanda gaga ya tafi tafiyan ya zama maka dole ne waye ana neman shawari bane amma gaskiya da mu ɗan uwa muke yi wa sauraron tsari gaskiya ba mu kautawa kamar labarin da yake faɗa nan cewa ɗan uwan uba misali kamar yaya ya rasu ya bar kannansa wanda kannan sun kai su dauki nauyin ƴaƴansa amma kuma duka kowa ya juye baya a bar mata da waɗannan yara suna ta kan fama wanda sanadiyan haka ne yakan jawo yaran masu lalacin su shiga wani hali ba a bukata bayan ba Allah Ubangiji ya sa mu haɗu mu haɗa kai mu taimaka wa duk wanda Allah ya sa
3: Shaibu mun gode da
1: addu'a. Shaibu safasa ya isa Shaibu eske ka tsalle. Lambar dai ita ce 0700-4001-01-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- wannan committee na marayu lambar ita ce 3 7 9 7 3 0.
0: To waye alai?
4: Assalamu alaikum. Salam
1: da wa muke tare?
4: Sai kuna magana Shaibu dan iya.
1: Shaibu dan iya, to Shaibu, Shaibu nan ne suke
0: shi daga ina?
1: Makera.
4: Daga makera. Allah ya tabbaki sarki.
1: Eh, Shaibu dan iya makera.
4: Mana wannan muku fata alheri, ubangiji Allah saka muku da ina ku fata alheri mu baki.
0: Amin su mami, mun gode. Kai tsaye kai sharri
4: ka. To ina fata alheri mu baki.
1: Mm.
4: Gaskiya Allah ubangiji saka muku da alheri. Wato gaskiya kun kaga abun da gurgurun wanda aka ji an kace maka an daura masa wani hakkin marayu a kansa. Wallahi irin fasahin da suke Allah ne kadai ya sani. Especially kuma kace maka irin watan sallah ya kama, watan lahiya, watan azumi ya kama, watan lahiya. Inda yanda suke gukuta wa su ga an faranta wa marayu rai. Ubangiji yanda kuka faranta wa marayu rai kuma Allah ya faranta muku ranku haka. Yanda kuka ga akan marayu kuma Allah ya tsaya akan naku. Ya'yan tafiyanan haka. Gaskiya maraya abin tausayawa ne. Kuma yau din nan wallahi inda ƴan uwa da mu taru mu haɗa kai gaba ɗaya. Wallahi da wuya aje a cewa a gudun gwagwarwa na maraya ne. To amma rayuwar abun tun daga gida yake farawa. Kamar yadda ɗazu na misura na wanda ya sauka cewa za ka ga mutum ya biya da su ya bar ɗan uwansa. Firike shi ba, firike shi ba. Sai a rubu a bar yawo wani wani ma za ka ga daga yadda uban ya mutu ba san ina yaran ma yake kwana ta gaban ni ba. Wani ma ka same shi ba a gida ba, ba ina balle tana ce maka cin sashensa, suturansa ba a sani ba. An rabu da shi ko yana ta yawa ga birbiri. To yau wanda ake maka a gida inda za a ce maka an rike irin wa'yan nan ma a gida kawai. Wallahi da wuya ka ji an ce maka wane maraya kwana maraya ba ne kan rungiyar su kan ƴaƴanka. Ba wanda ba san bai taimakon wani fi Allah. To amma gaskiya mutanen mu suke ya yi kusa kuma ba wani abu ne yake ja kan zumunta. Zumunta wallahi zumunta ya yi siririn. Kuma gaskiya ana kira ga jama'a da mu ji tsoron Allah saboda kan ba ni karfi ne a kan layi. Da mu ji tsoron Allah mu rike zumunta.
1: Haka ne.
4: Kyautata ma al'umma ko ba lalle mana ba dinga kyautata ma al'umma, kyautata wa a rayuwa na da kyau da daɗi. Mu magana Shaibu dan iya da makera, ina mana fatan alheri saboda san lokaci akwai jama'a da dama.
1: Mallam Shaibu mun gode, wannan maganar kan naga ta sa kusan kowa ma a cikin mun nan jikinsa ya yi sanyi, ya yi lasar.
0: Ya taɓa babban al'amari.
1: Kwarai da gaske.
0: Magana zumunci shi ne ya zamanto ya lalace. Ina ce zumunci ɗan wani ma yaka kamu bare.
1: Yawa. To wani ya shigo ko?
0: Mutanen Malalu da Manguzan ba ya so
1: da zumunci. Salamu alaikum.
0: Ya ɗan wata malahima style ne.
1: Inflation ne? Split. To na ga alamar wani ya shigo ko? Salamu alaikum.
5: Wa alaikum salam.
1: Da wa muke tare?
5: Shaibu SK daga Katsalli.
1: Kai ne ka sake dawowa a karo na biyu kenan?
5: Eh, wato abin da ya sa yanzu na sake dawowa na ji ka faɗi number account na tallafa mu waɗannan marayu kuma baka faɗi sunan bankin ba.
1: Zan faɗa, zan sake faɗa, muna ciki ne sai Shaibu.
0: Facebook
1: ne. Dan ya makere shigo. Facebook ne kuma Afans Kia Committee sunan accounting.
0: To bari dai a maimaita da mutane sun
1: lambar account din ita ce 3 7 9 7 3 0. bakwai tara uku sipili uku sipili bakwai daya tara bakwai bakwai tara uku sipili lambar account sunan committee Afans Kia committee sunan banking First Bank
3: dazu secretary ya ce wai sadaka bata kadan
1: ya ce tara
3: to mun zuko kadan ko kadan din ka ba mu karkare
1: ne ko gas gas ke ce a bare gas kira magana
3: domin kudi wawaye ne aka ce da kadan kadan suke taruwa
1: eh sai sauraro
3: kira number saboda
1: li takwas sipili uku bi afwan sipili takwas sipili biyu uku hudu takwas uku daya biyar sipili ɗaya daga cikin lambobin da za a kira mu domin a yi magana ta waya ɗaya kuma sipili bakwai sipili hudu hudu hudu sipili uku daya sipili daya ana tare ne da gidan rediyon Bauchi cikin shirin bakonmu a yau kuma ana tare da jami'ai ne daga kwamitin kula da marayu na karamar hukumar Bauchi jama'atul Izzat Libidiya wai kamar ta sunna reshen gwallaga ko assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam Allah ta miki sarki
1: da wa muke tare
6: kuna tare da Mustafa Ilela angon Fatima
1: Mustafa Ilela
6: oh shugaban kungiyar masu ran DRC
1: muna jin ka Mustafa Ilela
6: yawa farko ina yi wa baki barka da zuwa kuma a madadin kungiyar masu ran DRC kakashin chairman Kabir Ketu Kandar muna musu barka da sallah
1: haka
6: ya kuma muna jin dadi da irin wanda suke bayar da mutane da kai akan fannin zumunci da kuma taimakon marayu gaskiya ba abin da zamu ce mu a madadin wannan kungiyar mu da kuma ita karan kanta gidan rijawa sai zamu ce mutanen jihar Bauchi suna masha Allah kuma suna babban farin ciki da wannan abin da aka bayar da mutane da kai sai kuma na ji wani dan uwana mai sauraro wanda ya so kai magana akan zumunci zumunci gaskiya yana da amfani kuma ko da addinin musulunci ko ba musulunci ba zumunci wani abu ne mai muhimmanci a cikin rayuwar al'umma. Yawa da fatan da su kuma gida lafiya ina yi wa Bin Ali fatan alheri da shi da dan uwansa. Ina muku fata alheri dukanku.
1: Allah.
6: Mai magana Mustafa Ila angon Fatima.
1: Allah. Eh. Ai da zuma Malam Ibn Ali yana shigowa a cikin masu sauraron wani da ya gani sai ce wancan malami na ni da dadewa. Shi bai ma san Malam Malam Ibn Ali bai san an yi magana ba. To wannan kamar lokacin da yake ibon wani yana dab da karewa. Ina ga wani ne ya shigo wani mutum da ya shigo ko da yake text aka yi ko wani ya shigo za mu dauke shi wani bai shigo ba kuma za mu ba da dama ne wasu Malam Ibn Ali domin su kara jan hankali saboda lokacin da aka ɗiba shirin yana ta kokarin kawo jiki Malam Muhammad Ibn Ali ina ga ko waɗannan guda uku da suka yi magana Shaibu SK Katsalle Shaibu Danye Makera da Mustapha Ilela in aka ce za a dora kan bayanansu shi ma kamar wani topic maudu'i ne mai zaman kansa to bari saboda lokaci ya tafi kadan yi bayani akan abin da suka faɗa na batun karfafawa tallafawa maraya kowaye mutum ai bai fi karfin shi ma dan sai zama maraya ba
0: lalle wannan abu ne wanda yake matukar muhimmanci kuma wanda yake zanto kowa fa ya sani wala kowa ya sani saboda ya faru da makwabcinsa ya faru mai yiwa da shi ma ya faru da dan uwansa ya san nauyi ne wahala ne to saboda hakan nan gaskiyar magana muna so idan to al'umma idan to a hada hannu a taimaki waɗannan bayin Allah in kana da hali gurgudan hali ka bada abin da shi yasa nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita kinara walau bi shi tamra kai ji tsoron Allah ko da tsagin dabino ne idan to ka bayar kamar yadda shi awwal yake faɗa cewa kudade wawaye ne yau da gobe kana ajiye su kana ganin ba sai zo su fi karfin ka dan saboda da wani mutumin da ni wallahi da kunne na naji shi yake cewa yaran sa idan suka kawo masa kudi na wajen sana'o'in sa sai yayi barazana cewa sai yau da ku kawo min kudin yayi fada eh wallahi yace inda ba su kawo kudin ba shi bai san da kudin ba saboda tsabin kudin sun yawa ta ko ta ina yaran suna zo suna kawo kudi sai to wallahi da ba su kawo kudin ba shi bai ma san kudin bai san da wannan kudin ba yace barazanar da yake musu da haka saboda san da ciwon fuka ban ya sani ne yace wallahi
1: duk bula ce
0: a cikin al'umman mu ne fa a cikin garin Bauchi ne wannan abu yake faruwa a kunne na wannan naji saboda hakan nan gaskiya mu taimaka maza da mata yara da manya masu sana'a da masu aikin gwamnati da gwamnatoci yan siyasa don to mu hada hannu mu taimaki
1: wadannan malamu Usama an cikin yan dakikai don ina ga zamu saki kiran lambar na a karshe na accounting muna jinka
2: na'am ni ba abin da zan ce sai godiya al'ummar da take taimakawa yau da gobe har kullun muna gode musu muna kuma addu'a da fatan alkhairi Allah ta'ala ya karba abin da suke yi ina son na yi godiya ta musamman ga gidan rediyon jihar Bauchi wannan gidan rediyo da muke ciki muke magana BRC musamman shugabanta
1: Umar Shira
2: Alhaji Muhammad Umar Shira
1: Alhaji Umar Muhammad Shira
2: Alhaji Umar
1: Muhammad
2: Shira gaskiya wato dole mu yaba masa a duk lokacin da muka bukata muke so mu zo mai program sai kaga cewa kai tsaye an ba mu dama ko kuma shi kansa mai program din ma da tunwa muna yaba musu domin in muka zo muka zauna da su gaskiyar magana shine suna ba mu hadin kai wajen yayata mana wannan program in muka kira su su zo su same mu a matsugunin mu na masallacin Gwallaga sai kaga nan da nan mutum in dai ba program yake da shi ba ya bari ya zo ya same mu a Gwallaga
1: so dole mu ka samu da wani abu muke ce masa broadcast time 949
2: to Allah ta Allah ya saka da
1: alkhairi
2: Allah ya buka ya sa mu kowa wannan aiki da gudunmuwa da yake barwa a mizanin kyawawan ayyukan
1: sa amin lambar asusun committee mu rayuwar nan shine ita ce 3079 7793 3 lambar accounting kenan sai kuma sunan asusun Afanskiya committee banking First Bank amma yanzu kam aka ce wai komai nisan dare gari zai waye a walu yawa lokacin da aka debowa shirin ya kawo jikin yanzu a madadin su bakin mu shugaban committee marayuna wato karamar hukumar Bauchi Malam Muhammad Ibn Ali da sakataren committee Malam Usama Lawal Muhammad sai kuma gidan rediyon Bauchi karkashin jagorancin Umar Muhammad Shira da kuma wato director sashin shirye-shirye Rabi Ilyasun mai gabatar da shirye-shirye yanzu Zainab Nurusuf Kobi sai kuma Kamaluddin da tashi akwai injiniyoyin mu a can can da ke yalwa abokin aiki na shine
3: Awal Musa Yakubu Wanka
1: a madadin kowa da kowa sunana Aliyu Ahmad da Manguza nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: din kamar yadda dama na gaya muka na sha fada ne cikin lokacin da nazo nan na ga yadda condition din masallacin yake bayan ba shi da kyau ba shi da tsari gurin din da aka sa shi ma akwai dan tozurtawa a cikin saboda musulmai suna sallar su kuma a bakin hanya ne tasha ne ana shigowa tasha ne mutane suna iya shiga ta gaban su wanda su kuma ba laifi suke ba innocently hanya ce dama to sai muka mai da shi gefe kuma muka yi shi muka kuma inganta shi to cikin hukuncin Allah dai mun zo har mun fara sallaci to shi kuma gurin dama tun da zamu baki tabar da bakin hanya ne kuma muna samun problems na sakonni dan mun kafa al'amarin ne mun mai da shi ya zamanto shi ma bangare ne na yankari mun yi credit din sa department ne na kansa mai zaman kansa to wannan abun shine yasa muka ce yadda muka yi relocating masallacin shi kuma zamu dawo da wannan department din na mobile office din bakin gurin to da kaga duk mutumin da yazo shigewa ma kawai ba sai ya shiga ciki ba sai tsaya to bayan namu nan na yankari wanda muka yi wanda shi ne wanda akwai staff namu da accountant da shi head din duk sako da aka zo kuma za a mata register a samu sticker very official day to akwai kuma wasu wanda su a cikin tashar suke operating su kuma wannan ba wai bayarwa suke ba su sukan karɓa aika ne misali yanzu idan Kano line ko Plateau Riders ko Borno Express idan suka ebo kayaki su ba wai sukan zo nan mu bane wani individually ne ma wani ya karɓo wani driver to idan ya zo nan yana da wani sai ya bashi akwai su suna da wani ina ganin kamar mutane biyu ne haka to su ma dai akwai provision da muka musu na wannan office din za mu yi provision din su za su shigo ciki zaman to duk sako wanda mu tamu ce ka zo kana son ka fitar da ita waje to anan za ka mata register a wannan bakin abu haka kuma idan ka zo kana neman sako ma na cewa an kawo ma sakon ko daga Yola ko daga Mina ko daga Port Harcourt ko daga Lagos to the same one block din da ka zo za mu ruta mun yi za mu yi shi babba logistics department ne wobin office aikin sako to wannan shi ne abin da muke so mu
1: General Manager na kamfanin sifiri na yankari Injiniya Babaji Isa Yunusa har ila yau yace harkar sifiri a kasar nan ta zamo babban abin da hukumomi za su kara bada kulawa ta musamman akai su dinga bashi muhimmanci kulliya ta biya kudin sabulu
0: na sha ga mutane public transportation has come to stay in Nigeria dama abin da ake take na kasashen waje it's not easy ga mutum wai a kasar waje zai tafiya wai ya sa motar sa yi folin ya ce zai ja tafiya zuwa wani state akwai functional public transport wadanda kawai sai dai ka shiga ka je ko jirgin kasa ne ko kuma mota din ce wanda take da inganci to mu kamar ruwa ce ta samu muka dawo haka saboda tun da aka dauki tallafi din sai zaman to is very difficult no matter how buoyant you are kace zaka samu motar ka na sha fada ka ci zaka yi folin ka kadai kai kadai tal a ciki sai zaka tafi daga nan zuwa Abuja wannan zuwa Kano sai ga west ne ta kashe wajen 100 da wani abu kaje ka dawo kai kadai kawai you know to kaga yin wannan akwai functional transport system wanda is affordable kuma akwai tsari kaga ba idan need to sai ka ajiye motar ka kuma akwai disadvantage na tafiya da mota motar ka idan ta samu problem ta baci kai da dole ka tsaya a wajen ko kuma kai ne za ka yi ta struggle da sauransu amma idan ka shiga ta kamfani ta yankari responsibility din ba a kanka ba ne kai passenger yana kan kamfani ne mu kuma ma sanin da za mu yi ko mu nemo mai gyara in ba zai ɗau lokaci ba in kuma abin zai ɗau lokaci sai a yi magana da zan hita kwata sai mu tura mota sai ta zo ta kwashe ku ta tafi shi dai ba a bar shi da shi da motarsa to kaga ai wannan wasu advantages ne na public transportation to wannan har kuma ita kanta sako din yawancin da abin da za in zaka tafi riga nakan tuna ko wando zaka saya kwalli ɗaya ko guda biyu sai ka shiga mota ka tafi Jos mun sha yin haka a lokacin muna samari zaka sai riga ko abin nan sai ka tafi Jos kawai ka ce ka je ka sayi riga ka je ka ta zagawa ka dan shigo mota kuma ka dawo saboda kudin very affordable amma ga yanzu abubuwa ya zama iri to sai aka sake adapting wasu abubuwa wanda dama ya dade a kasar Turai din shine wannan mobile din zaka shiga abu ka gani a kai transaction da driver ai da customer dinka ka ce masa ga abin da kake so ya turo maka a waya ka zaba in ka zaba ka tura masa kudi a account ya gani ya packaging yanzu ya dauka zo tashar mu nan ko nan Kano ya sama ka ka zo nan yankari sai ka zo ka karba to kaga wannan abubuwa ne wanda shi ma zamani ne ya kawo rida da mu din shi ma dai still da ni naga yana daga cikin shi dauke tallafi din dai shi ya sake jawo irin wannan abubuwa din to kuma da muka zo nan muka ga abun duk kara zuba ne su drivers ne kawai suke yin abubuwa kuma shi driver shi kayayyakin tana san tabbata na sha biya zo a raba fada ayi kaza to da muka zo sai muka inganta system yanzu we are going a step further ne can dama office da muka yi creating din sa wanda already yana existing muka dan masa kuskure ma dan yayi meeting standard din da muke so yanzu kuma dama ta samu mun samu guri tunda mun yi relocating masallacin mu gurin zamu yi gini mai kyau wanda in ka shigo zaka gani ka san cewa eh ka shigo guri na gwamnati da wannan shine gaskiya abin da muka sa a gaba
2: kusan fara daga wannan waje na gini kenan ana tsammanin cewa kamar a dai dauki lokaci ne kafin ku kammala wannan
0: to kaga yanzu kamar masallacin mun nan kaga gabaɗaya ina ganin da bashi wata ɗaya ne kawai da rabi ma zan ce haka dan bai kai wata biyu ba
2: kwarai
0: cikin hukuncin Allah muka samu muka yi saboda muna da wannan abin in mind da mutane suke sallah ana crossing gaban su nan ba na jin daɗi tunda na zo nan gobe amma kaga issue ne wanda dole sai kai kafa kafa saboda akwai abubuwa da yawa banda shi gyare-gyaren da muke ta yi dan gyara nan bu gyara nan su kansu motocin kaga ga yadda mai yayi ya kara tsada
2: kwarewa ne su
0: ga spare part din suka kara tsada bayan ma sun kara tsada watan saboda tsadar ta su ne mun to akwai fake da yawa baka sani ba zaka sai wani abu ne yanzu nan ka zo ka sake dawo to kaga duk factors ga hanyar ta mu wallahi in na shiga har so nake dan yi tafiya na je na dawo sai in samu sympathy musu da babu na shi yasa kaga duk lokacin da aka kawo mota na zuwa an shige an mata gyara ko ta da wani problem nan da nan sai in ba da authority shi a gyara
1: kuma da haka ne zamu dasa aya a cikin shirin namu na yau
3: amma din kamfanin sifiri na yankari experience corporation karkashin jagorancin engineer Babaji Isa Yunusa dake daukar nauyin shirin sai kafar BRC Bauchi karkashin shugabancin Alhaji Umar Muhammad Shira ni Ibrahim Ahmad Tukur da na gabatar nake cewa mu haɗu a wani sabon shirin mako na gaba da yaddare mai duka.

0: to matala an gaida auta waziri da waƙar sa ta kalmar rabuwa to da fatan mai sauraro ya ji dadin dadadan fayafayen da muka sanya muku daga nan gidan rediyon Bauchi mai tarin albarka mai tarin farin jini ga'ar su to ɗin kuke sauraro akan mita 94.6 agogon mu yana cewa karfe 11 saura kuta sannan kuma lokaci ne da za mu saurari shirin na larabci a sauwaki da fatan za a yi sauraro cikin ƙoshin lafiya
1: a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina maraba ina godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya gwada mana wannan lokaci da damu ci gaba da cikin littafin nan na koyon larabci littafin nan da ake ce masa minhajul lughatul arabiyya li madarisil ibtida'iyya juz'i na farko wanda babban malamin nan shahararren malamin nan da ake ce masa Abu Muhammad ibni Abu Bakar ibni Muhammad ya wallafa ya Allah ka karanta da mu daidai Ya Allah ka fahimtar da mu daidai. Ya Allah muna roƙonka ka ba mu iko aiki da abinda makaranta. Idan mai sauraro zai iya tunawa a darasin da ya gabata, mun karanta wasu sunaye, wasu kalmomi mun koyi wasu kalmomi guda ɗai sunayen wasu abubuwa, sunayen mutane da ayyukansu. Misali mun karanta waladun, bintun, tilmizun, tilmizatun, amun, amatun, mumarridun, mumarridatun. Wa'innan sunaye ne na mutane, sunaye ne na ayyukan mutane, sunaye ne kalmomi ne guda ɗaya. Yau in Allah yadda za mu koyi yadda ake karanta ko yadda ake haɗa kalmomi guda biyu a larabci. Ma'ana yadda mai sauraro bayan ya fahimci abin da muka karanta a darasin da ya gabata, to yaya za a yi wa'innan kalmomi ya haɗa su zama guda biyu? Ta hanya mafi sauki yanda ake karanta su, yanda ake haɗa su su zama guda biyu. Darasi na gaba da muku yanda ake karanta haɗa su zama kalmomi guda uku, ma'ana su zama jumloli, cikakkun jumloli, wanda mai sauraron zai fahimtar da shi wanda yake so ya magana da shi da larabci. Sali darasin da ya gabata mun karanta mun koyi sunan nan na waladun yaro. Waladun yaro, kaga yaro an ce waladun yaron bai ba da cikakken jumla ba. Yaya za a yi in ƙara shi ya zamanto ya ba da jumla mai amfani, jumla mai ma'ana? Dalan ya ce akwai wasu suraye wanda ake akwai wasu kalmomi wanda da larabci akan ce musu asma'ul ishara. Asma'ul ishara sunaye na ishara, kamar a ce wannan, wancan, wa'incan, wa'innan. Waladun yaro ɗan ƙaramin yaro, haza waladun wannan yaro ne. Na ƙara masa wata kalma guda ɗaya, haza wannan waladun yaro ne. Haza waladun wannan yaro ne. In kuma jinsin ƴa mace ce, wannan jinsi na namiji, akan ce haza, akan ƙara masa da haza. In kuwa jinsin ƴa mace ce, ba za a ce haza waladatun ba ko haza bintun ba, a'a. A larabce shi ma kalma akan sauya shi daga fataha zuwa kasra, sannan a ƙara masa ha'ul marbuta. Hazihi bintun, hazihi bintun, hazihi bintun, wannan yarinya ce. Haza waladun wannan yaro ne. Hazihi bintun wancan wannan yarinya ce. Tilmizun, ɗalibi ɗan makaranta, yaro ɗan makaranta, yaro ɗan makaranta. Yaya za mu yi mu ƙara shi mu ce wannan yaro ne ɗan makaranta, wannan yaron ɗan makaranta ne? Kalma ɗaya kawai za mu ƙara a larabci. Haza tilmizun, haza tilmizun, haza tilmizun, wannan yaro ne ɗan makaranta, wannan ɗan makaranta ne, wannan almajiri ne ɗan makaranta, ɗalibi ɗan makaranta. Haza tilmizun, ɗalibi ne wannan ɗan makaranta, jinsin namiji. A jinsin ta mace kuwa, kamar yadda makaranta ba haza da a faɗa ba, in kalman jinsin ce ta mace sai dai a sa masa hazihi, hazihi, hazihi, hazihi tilmizatun, hazihi tilmizatun, hazihi tilmizatun. Amun, amun, ko mai sauraro zai iya karanta, zai iya tuna wannan kalma? Darasin da ya gabata mun yi shi, ma'ana amun baffa, baffa, baffa, kanin uba, wan uba, ɗan uwan uba, wanda da ya kai ma mutum mutum ya ce masa baba. Kaman a Hausan zamani ko kalmomin zamani akan ce masa uncle. Baffa, baffa, kalma ne wanda yara sukan yi amfani da shi, wani lokaci sukan kira malaminsu da shi, wani lokaci sukan kira mai gidansu da shi. Baffa, amun, amun, wannan baffa ne. Ya za mu faɗe shi da larabci? Haza amun, haza amun, haza amun. Na yi kuskure wajen faɗa. Haza amun, ba amun ba, haza amun, haza amun, haza amun, wannan baffa ne. To kuma ɓangaren jinsin ta mace ce fa, abu ne mai sauƙi, sai ka ce hazihi kawai. Hazihi ammatun, hazihi ammatun, hazihi ammatun. Mumarridun, kalma ta gaba, mumarridun, majinyaci mai malamin asibiti mai jinya, jinyata, majinyaci, kalma na majinyaci guda ɗaya, mufradinsa, ma'ana tilo. Mumarridun, majin mai jinya, mai aikin jinya, kalman da ta fi shahara yanzu akan ce nursing, duk da kalman ba ta Hausa ba ne amma an Hausatar da ita. Ɗan nursing ba likita ba, ba babban likitan ba, ana iya amfani da shi wa likitan ma. Haza mumarridun, wannan mai malamin asibiti ne, mai kulawa da majinyata namiji. Haza mumarridun, haza mumarridun, hazihi mumarridatun, hazihi mumarridatun, hazihi mumarridatun. Wannan kalma ta haza da hazihi, haza da hazihi, biyu ne daga cikin sunaye a Larabci wanda ake ce musu asma'ul ishara. Ana ce musu asma'ul ishara, sunaye ne, kalmomi ne wanda ake amfani da su wajen nuni, wajen nuna wasu al'amura. Kuma ana amfani da shi wa al'aqil, wa mai hankali, wa ghayra aqil, da abin da bai da hankali. Ana amfani da shi wa dabba, ana amfani da shi wa sunayen sandararrun abubuwa, ana amfani da shi wa mai hankali. Misali, haza waladun da muka karanta, yaro ai dan adam ne. Hazihi haza tilmizun, haza amun, haza mumarridun. Za a iya amfani da shi wa abin da bai da hankali, ma'ana wanda bai motsi. Misali, littafi, haza kitabun, haza kitabun, haza kitabun. Haza tajirun. Haza tajirun. Wannan ɗan kasuwa ne. Me saya ya saro sannan ya siyar. Tajirun me saya ɗan kasuwa. Wannan ɗan kasuwa ne. Kalma ɗaya kawai zaka faɗa, da ka ƙara ma wannan sunan. Sai ka ɗauko masa sunayen nan daga cikin sunayen da makaranta na Asma'ul Ishara. Sai ka ce me haza tajirun. Haza tajirun. In kuma ɗan kasuwan jinsin ta mace ce, misali kalmar da muka karanta a darasi da ya gabata, tajiratun, ‘yar kasuwa. ‘Yar kasuwa mai saye, mai sayarwa. Jinsin ta mace. Idan da ka ce wannan ‘yar kasuwa ce, wannan ‘yar kasuwa ce, da ka haɗa jimla kenan. Kawai sai ka ce hazihi, hazihi tajiratun, hazihi tajiratun, hazihi tajiratun, haza tajirun, haza tajirun, hazihi tajiratun, hazihi tajiratun. Mudirun ma'aikacin ofis mai rubuce-rubuce, sawa'un na aikin gwamnati ne ko aikin hukuma ne, shi ne mudirun. Aikin hukuma ko aikin private, mai aiki a asibiti, ofis mai aiki a ofis na hukuma, shi ne ake ce masa mudirun, ko na hukuma ko ba na hukuma ba. Haza mudirun. Haza mudirun. Mudirun. Haza mudirun. Haza mudirun. Namiji kenan, jinsin namiji. Jinsin ta mace fa, da mu yi amfani da haza? A'a. Wani kalma da mu amfani da shi sai mu ce hazihi. Hazihi. Hazihi. Hazihi mudiratun. Ta ja ‘yar mace a larabci a jinsin ‘yar mace, a jinsin mace kenan ba, akan ƙara mata ta’ul marbuta. Mudirun namiji. Mudiratun jinsin ta mace. Hazihi mudiratun. Hazihi mudiratun. Muhandisun. Muhandisun. Na ma da mai sauraro zai iya tuna wannan kalma? Mun yi shi a darasi da ya gabata. Muhandisun. Muhandisun. Mai aikin injiniya. Injiniya. Shi ne kalman dai da muke amfani da shi a Hausa. Mai aikin gine-gine, mai kulawa da gine-gine, masanin gine-gine da sauransu.
0: Fatan mai sauraro zai mana afuwa iya abin da ya sauwaka kenan na shirinin na larabci a sauwake. Sai kuma ranar Juma'a da misalin karfe 12:30 za mu kawo muku maimaicin wannan shirin. Yanzu kuma lokaci ne da za mu dakance labarin duniya cikin harshen Turanci, wato World News. This is Portrait Radio Corporation BRC's Titan Powell News Broadcasts.

0: an fara kenan. Wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Mun dace sosai tare.
1: Jolly Johnny akan titi ke magana. A yau za mu ga kyakkyawar sani da mutane suka yi wa Maggi chicken flavor. Na gaba, karanto harufan celery.
2: S-E-A-L-A-R-R-I-E, celery.
1: Haba mutumina, ka ce kawai ka sauya harufan zuwa salary. To ga damar ƙarshe, karanto mana harufan turmeric.
3: T-U-R-M-E-R-I-C, turmeric.
1: Kin yi daidai ga kwali ɗaya na Maggi chicken flavor ki ɗauka.
4: Maggi chicken flavor tare da albasa, celery da kuma turmeric mai canza wasana.

0: Sito FM kuke sauraro akan mita 90.6 yanzu agogonmu yana cewa karfe 11:30 lokaci ne da za mu kawo muku shirin nan na a dawo lafiya. Ai sauraro lafiya.
1: Matafiya a dawo lafiya.
2: Matafiya a dawo lafiya.
3: A dawo lafiya.
4: To masauraran mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum muna muku marhaban da sake kasancewa da mu ta cikin wannan shiri na adawo lafiya biyar sai Bauchi shirin dake tattauna kowa yare da kan al'umma kan hanyoyin ke ko haddura kan hanyoyin mu na ciki da wajen gari sunana Uzair Dauda Bunga jagoran wannan shiri tare da abokin aiki na a yau da zamu gabatar da shirin
5: Bello Aminu Abubakar Mekobi.
4: To ma sauraro kamar yadda kuke bibiyar mu a makonni ko mu ce ɗan makonni da suka gabata kun ji me yadda muka yi ta kasancewa da wato DCM Zubairu Mato mai retire wanda yake director general na hukumar Barota dangane da hanyoyi ko aikace-aikacen nan na tsaftace sana'ar acaba da kuma keke na paper fadin jihar Bauchi gani irin makonni da muka diba muna tattaunawa da bangaren hukuma ya dace me wannan shiri ya adalci domin tabo bangaren su waɗannan al'umma da suke wannan sana'a a jihar Bauchi wato NKK NAPEP da kuma acaba
5: gamayar kungiyar NKK NAPEP da acaba dake cikin garin Bauchi
4: wadda kuma a yau insha Allah muna tare da babban bakon mu wanda yake shine jagora na wannan gamayar kungiyar NKK NAPEP da acaba na jihar Bauchi baki daya ranka dade muna maka marhaban da sake kasancewa cikin wannan shiri na da lafiya biyar
6: Bauchi. Assalamu alaikum, sunana Alhaji Bala Dauda, ni ne chairman na gamayya na acaba da keke NAPEP na jihar Bauchi.
4: To Alhaji Bala Dauda, ganin makonni da aka diba tun daga kafa kwamiti na wadda yake karkashin sakataren gwamnatin jihar Bauchi domin tsaftace wannan acaba da kuma keke NAPEP da kake jagorancin su a jihar Bauchi an dauki kusan makonni 3-4 kenan da fara da kafa kwamitin da kuma fara aiwatar da aiki da kuma fara tabbatar da abin da ake kira enforcement a turanci daga bangaren hukumomi. Yaya kuka kalli wannan kwamiti da ya shigo domin shiga lamarin wannan sana'a na wato mambobinka a jihar Bauchi?
6: To alhamdulillah duk aiki da ka gani idan ana yin sa akan iya samun dan matsala, akan iya kuma gaskiya akan samu mai kyau. So wannan aiki da aka fara tabbas an zauna da mu a hukumance, kuma duk wannan aiki da mu ake yi saboda mu dinga ganin menene ake yi wanda yake tafiya, saboda mu ga mai kyau. Idan mun ga mara kyau mu tsaya akan membobin mu don a musu abin da ya dace wanda zai zama musu mai kyau. So alhamdulillah lalle dole dan dan ja hankalin su kansu membobin mu, kar duk lokacin da in ka ga dadi tana zuwa to sai ka sha wuya. Yau wannan rijista da aka cire ta an yi ta ne ba dan wani rabano ko wani abu ba, a'a an yi wannan ne sabilla da a samu tsaro a jihar Bauchi. Wannan abu ana yi ne saboda security. Alhamdulillah wannan rijista da ake yi ana yin ta ne wanda sai ka sa nin namba dinka, an yi komai, duk sunanka ya fito daga ina kake, daga komai, saboda mu cire bata gara a cikin sana'an mu. To alhamdulillah duk wanda yake son sana'an ka tayi kyau ka sani mai son ka ne. Kuma yau duk wanda ya bude ba ke ce a zalunci ko kaza da kaza da kaza, an kakkalla su jiyoyin ba sun hana a ci amma gaba ɗaya su kuma mai da a ce kenan. Yau kusan makwabta kama gaba ɗaya mu da Gombe ne, Bauchi da Gombe ne suka rage. Gombe ma daga karfe 6 ne zuwa karfe 6 na, daga 6 sun safe zuwa 6 na yamma, yanzu ma sai kuma 7 an tashi. So amma jihar Bauchi in banda yanzu ma da bata gada abin ya lalace saboda tsaro ba, a Bauchi kwana ake ana a caba. Dan a caba 24 hours zai na a caba a jihar Bauchi. Lalle yau ka gonan dole mun jinjina mai girma gwamna yayi kokari dan barin masu kananan karfi su samu abin yi, samu da tarfa kansu a ciki. So lalle gaskiyar magana wannan rijista da ake yi ka san duk lokacin da kace da aka karɓi kuɗi a gun mutum komai kashin sa dan a maka abin da zai amfane ka, wani sai ya ji ba daɗi. To don Allah Allah ba ma kowa hakuri kowa yayi kokari ya je wannan abu wanda ma yaji bai ji dadi ba yayi hakuri wannan abu ana yi ne dan samun tsaro akan sana'armu da muke ciki saboda ni an zauna da ni an nemi shawari na an tambaye ni kuma an gaya min abubuwan da yake faruwa kuma ni kai da naga abubuwan sai naga to me ya dace a tsabta da a zo ai wani abin da na barna a ce an hana abin duka gaba daya to gara a gyara abin a dinga yin sana'a so lalle muna jan hankali ma kowa da kowa ya kokari ya je ya register din sa kamar yanda aka tsara a bashi plate jacket din sa duk wanda yace ba ya san sa wannan rigar number ne a rigar security ne kai kanka a gurin ka idan kace baka san sa wato me kinife kai ma ka san bata gari saboda kana dauki number a gane waye kai wannan number ana saka ana dannawa insha Allah komon ka zai fito da sunanka da inda kake da anguwanka duk abin da ya kamata so kaga abu ne ake saboda lafiyan al'umma lallai mutane su ya hakuri su gaggauta zuwa kowa ji abinsa tun ma ba a ce an kama ka ba ka ji abinka cikin sauki alhamdulillah alfalin sa kuwa gaskiya abubuwan nan mun ga alfalin abu guda biyu na farko wannan hana a caba da aka yi daga 8 zuwa 6 na safen nan wallahi tunda aka yi yau ba a zuwa ci mana ga dan a caba an kashe shi ko an bige shi ya su ma an dauki mashin din sa ba kaga mun ga alci gaban wannan amma yanzu da dan gwada maka da randa kuma ka hotunan su ma ga sunan mutane da yawa an kashe su wasu an bige sun su ma sun zo mun yi jinyan su sun warke ga sunan da hotunan su muna da shi tagwa duk mai san ganin sai zo ya gani ga sunan muna da shi wanda aka kashe su wani ma mu muke wallahi akwai wanda an kashe su ma mu muke mustara mu rasa ƴan uwan su ma dan a kai su aje abin ne su can gida da tanka ta neman kuɗi ashe kana kabari so gaskiyar magana dan wannan doka da mai girma gwamnati aka sa aka yi gaskiyar magana an samu saukin rayukan al'umma kuma yau akwai yan acaban da da suna kwana akan titi ne ba su ma da masauki sanadiyan wannan register sai ka kawo anguwan da kake da masaukin da ka sauka kuma an kai ba dan Bauchi bane ya zama na dai dai zo maka garanto in wani abu ya faru ma shi dai zo ya ce shi a gidansa kake shine garanto din sa shine garanto din ka in wani abu ya faru kyau kai da a nema to balle kuma yawanci yan acaba gaskiya majority mutanen kirki ne majority an zo neman rufin asiri ne wallahi majority ba mutanen banza bane amma ka sani duk inda aka yi yawa akwai bata gara a ciki so gaskiya wannan akwai ci gaba so lalle abin da muke kara jan hankali su kuma masu yin aikin su zama masu adalci su zama suna ma membobin ayyukan su da adalci abinda aka tsara za a yi kar wani ya wuce gona da iri dan ya cutar mana da memba saboda abu da yawa wanda aje a cutar shi ma kai baka sani ba amma in na sani za mu dauki matakin da ya dace so gaskiya wannan abu akwai ci gaba akwai kuma samun security a cikin abin dan membobin mu a dinga aiki lafiya ana dawowa lafiya gaskiya akwai ci gaba a ciki
7: cewa batun wannan reflective jacket da ka fada kusan za a iya cewa in kaga ɗan acaba zuwa yanzu kalilan ne kake ganin su da wannan reflective jacket rigar me yasa mambobin ku har yanke kena fi an ce su ma ya kamata su sa amma kalilan ne a cikin kashi 100 sai iya cewa watakila bai fi kashi 10 ba wanda daka gansu sun sa rigar me yake janyo haka kuma gashi cikin bayanin ka kace ga muhimmancin wannan rigar
6: to alhamdulillahi wannan dole kaga wannan kuna da mutane sama da mutum 20,000 ko 10,010 a cikin sun nan duka mutum 1,000 da wani abu ne suka yi rijista ai dole gansu jifa saboda rijistan yanzu aka fara shi kuma ana kai insha Allah wannan da kankanin lokaci in ka zo kuma daka ga 80% sai ka tadda su kuma duka wanda suka sa rigar ne wanda ba san ba ɗan ɗaya daka gani insha Allah saboda yanzu ne aka fara yi tunda duka na da mutum 1,000 da wani abu aka yi amma da ana magana mutane sama da 20,000 to kaga ba ai komai ba ai yanzu aka fara to tunda mun fara ne ana ganin su jifa nan gaba kadan kuma daga wanda ba su da shi din ne jifa insha Allah na mutanen masu biyayya ne in an ce abu doka ne su kan bi aje mai security ne su kan bi saboda ka san aikin abun baya gudu ba wai irin ka je a cika form ne ko a sallame ka ba a'a sai an sa a computer an sa nin number dinka komai ya fito network ya hau an samu kafin nan ita kanta number rigan sai an gama kuma computer ta baka number ka ma ba da dauki rigan ne ka baka sai number da ta baka shi da a baka saboda security abun so kaga wannan shine ya kawo abun baya gudu wata sa'in wasu ma sukan gama kuma ne cikin dare na a yi musu ma zuwa safiya zo su karba yanzu haka akwai mutane da yawa wanda sun yi ma amma namban bai ma fito tukunna network din muna jiran namban ya sauka to ba abu ne wanda aka dauko yanzu za a ce an cika an ga an sallame ko ne zo an a ba haka bane in da ka bi na security sai ka tsara sai ka yi abin a nitsi yanzu aka dauki namban rigan ko ka zo ka ce ni ne mai riga namba kaza ana sakawa shikenan ko kuma gane fito nan balkon a saka nan bari ganka kai komai zai fito za a gane wane ne kuma daga inda kake so lalle gaskiya shi sa abun baya gudu amma mutane suna bada hadin kai alhamdulillahi ana biyayya ana kan yin wannan abu da yardar Allah
5: to amma sau da yawa a gojajen winti mukan ga mutanen ku sukan samu suna rikici ga su wa'annan yan kungiyan yan barota ko zaka iya gaya mana menene dalilin wannan rikicin da suke yi
6: to alhamdulillah kaman dazu na dan so mun fara magana duk inda kace zaka kama mutun kaje ka sa shi ya budo ka wani sai an yi fada da shi yanzu yau naira 50 kace kana so a gun wallahi sai kun kai ruwa ran kun yi da 10,000 a jikin sa amma ba zai baka naira 50 ba to yasa kawai duk abin da aka ce yan barota sukan fito kuma sukan yi aikin su ne akan tsari yau lafiya kallau ko manka lafiya dan barota ba zai taba ka da dan sanda da ba ne taba ka yau kai register body nan banka lafiya plan nan banka lafiya riganka lafiya ko manka lafiya me dai tele kai ce maka ba abin da zai ce maka so wanda yake da laifi ne an kama shi kuma sai ya kama fada yau in yana da gaskiya office din kullun tana bude muna nan muna jiran complaint din su zo su kawo mana report din wani abu an musu an cutar da mu je mu dauki mataki amma an babu gaskiya gaskiya mun ba mu ba rashin gaskiya kaje ka karye doka ka zo ka ce ciya man mu je ka tsaya mun in ci gaba da karye doka ai kaga ba zai yiwu ba yawa sai dai nima maka sauki so amma dai lalle ina son kowa ya bi doka amma an kaga ana fada da su yan barota kace go yan barota to yawanci wani ya biyo wani ne an kama shi ya kama fada wani bai register ba an kama shi ya fara fada wani bai da plan number an kama shi ya je number dokan kasa ne so kaga ba dan ce kar kai bi doka ba ni a matsayin shugaba dan ce kowa ya bi doka doka ni ma zaman dokan nake yi dunar ganshi akan dokan yake zaune in ba dokan wallahi ba zai fito ba yau dokan ta laka kida kudi a cikin kasuwa ba wanda ya kwace maka dokan ne inda ba doka wallahi a hanya suka yanzu kamar wannan katar nan da karfi dai bace duk kudin da yake hannun mu to amma da shi akwai doka sai mu yawo da kudaden mu a jihu mu kashe su lafiya lafiya to duk muna kan doka ne ni dai ina jan hankalin kowa ya bi doka da oda ya bi duk abin da aka ce na doka amma an ka bi doka aka zo da cutar da kai kuma to maza ka zo ka zo neman gudunmu mu da mu tsaya maka daga gun yan jama'an tsaro har gaban alkali muna da lauyoyi muna da chamber muna biyan su wanda akan kare haƙƙin membobin mu ne duk wanda yake da matsala yazo ya samu damu kare masa indai akan gaskiya ne in kuma ba gaskiya to hidima ne maka alfarma so kaji dalilin da yasa ake wannan fadan akan titi inda zaka tsaya ka danga abun ka tsaya ka kalla zaka ga an kama shi wanwe ne yake fadan an kama shi ko wani laifi ne ake fadan da shi amma dai ba haka kawai dan jin dadi a kama shi gaskiya ina bara tunanin wannan abun zai yi
7: to Alhaji bara doda la'akari cikin bayananka akwai batu da kai na yanayin wannan registration da ake yi ko register mai yan acaɓar keke napep akwai matsaloli da ake fuskanta na network da sauransu waɗannan ko mu ce wace irin wani tsari kuke da shi tsakanin ku da su waɗannan hukumomi saboda kaga yanzu a kowace rana akan fito a kama mashina a tafi da su watakila ni na je in register amma network ya hana na zo na hau hanya shin akwai wata alama ne da kuke da haɗin gocewa duk wanda ya kai kansa da ya register to a bashi ko bai samu yayi ba wanda ko a hanya aka ganshi akwai alfarma
6: alhamdulillah wannan tambaya ne mai kyau Allah ya saka maka da alkhairi alhamdulillah da shike muna dan samu matsala kaman network na nin number din ka san na gwamnati network na nin number war sai nin number sai yake hawa kuma dole sai ya hawa ya baka abin kafin ka yi shi ba hali in bai hawa ba za ka iya yi ba to mun yi tsari tunda akwai form na gwamnati sai muka ce to su dinga cika form din kowa ya zo a cike masa komai ya biya komai ya gama kafin nan koda da a ci masa tafi shi gaba da aiki ba ya ta zama ba idan aka gama network din yazo aka maka akwai number wayan ka dama a ciki za a kira ka zo network yazo an gama kuma ka zo ka karba kuma muka yi wani tsari saboda samun matsala da na ce photocopy da mun ce photocopy da ga baga ba zai yiwu ba idan ka zo muka cika maka form din original na gwamnati muka gama komai sai ai photocopy din sa sai a ajiye photocopy din a office kai sai a dauki original form din sai a baka saboda shi ba a photo in ga bai wani photocopy shi ma ya je photocopy ba mu wani saboda kaga yanayin mun riga mun dora akan wani abu wanda ba mu da gaskiya so amma original shi kaga original ne to sai mu baka original din sai ka tafi da shi duk wanda aka jami hukuma suka tare ka hanya sai ka gura suka ce gashi ka gama komai kana jiran kayan ka ne ba mai tare ka tafi abinka so kaga wannan tsari da muka yi shi yasa muka yi saboda a samu saukin wannan ba maki kayan ka fita a sace kama ka to yanzu bamu da wannan saboda mun yi tsari mu wannan in ka tafi kawai kana zata kai na kace gashi kana jira rigan ka ne da sauran kayayyakin ka shikenan ko body number da maka ba he computer ta baka body number kafin a maka so ka ji yanda muka yi wannan tsarin kenan saboda kar a je a dawo kar kuma mutun yayi kuma a je a cutar da shi saboda muna son tunda an ce doka ne to bamu son kuma a cutar da wani a cikin wannan abun insha Allah abinda muka tsara kin dan kowa ya je abin sa lafiya lafiya
7: na ga chairman mun kai rabin lokaci da ya kamata mu je mu dan saurari wannan waka kafin mu dawo mu ci gaba
8: ka iya kafin ka fara hawa ai lura ban da gaugawa ka bige fikarin karabawa mota babur suna da yawa bai kyautu ka kare hanya ba sannan babur kanin mota dan ja fitila su inganta sigina birki asami ta lamba da dukan takardunta ya zamo baka saba doka ba
7: to ake ke ma sauraron mu shirin adawa lafiya biyar sai Bauchi kuke sauraro a shirin dake kokarin wayar da kan al'umma kan harkoko hanyoyin ki akwai hadura kan hanyoyin mu na ciki da wajen gari a tare da ni ko a tare da mu da kuma abokin aiki na Bello Aminu Mekobi muna tare da babban bako wanda yake shine shugaban gamayyar a kungiyar wato gamayyar a tsaba da keke na FIB na jihar Bauchi Alhaji Bala Dauda wanda muke tattaunawa da shi a jagora na wannan gamayyar kungiya na yan a tsaba da keke na FIB a lokutan baya kamar yadda ya shafa ruwa kamar yadda ka faɗa an sha samu a bige yan a tsaba ko keke na FIB saboda lokuta da ake dauka ake aikin dare da sauran su a dabi'u guda biyu ne yake janyowa yawancin wanda aka bige dan a tsaba da aka samu ya ɗebe mutum biyu ne wanda kuma abin nan yakan faru da yamma wani lokaci wani kuma da tsakiyar rana wani da daddare amma yanzu kun ce an samu sauki duk da cewa a'a ba a sani ba akwai matakai ne bayan waɗannan da kuka ɗauka tsakaninku da mambobinku kafin shigowar ko kuma iya wannan matakin ne na hukuma da ta dauka na tsaftace kawai registration din nan
6: to alhamdulillah ka san kullun abin da muke yi mu dan mu kare haƙƙin membobin mu ne tunda Allah ya dora mana haƙƙin akan mu dole mu yi kokari mu sauke kwanaki kari na farko na dauki takarda na tura masallatai da cococi dan amana addu'a Allah ya kawo mana sauki ina jin mun kai masallatai 70 da wani abu na juma'a wanda muka raba musu kuma da wasu local gamman mun sa su ma a kakkai dan amana addu'a Allah ya tona asirin masu wannan aiki magana na biyu mun riga mun sanar da jami'ai na DSS suna irin nasu kuma sukan kama wasu ma mu ba da mu sani ba za su yi aikin su hukuma ne su kama su hukunta dai muga abin ba yiwuwa kuma jami'an yan sanda da civil defense duka muna ta kokarin yin wannan ayyuka alhamdulillah su shugabannin sa na yan shugabannin yan committee na jihar Bauchi na state muka zauna su saboda su suna nan kowane lungu da sako to alhamdulillah mun zauna da su mun da alfarmawan su ma akan yanayin wannan abubuwan dan a samu sauki kuma alhamdulillah suna irin kokari irin nasu amma dai kashi 99 cikin 100 wanda ake bige su nan cikin dare ne to da gaskiya wanda da a samu da rana yan kadan ne kwanan na kun da attentive din da rana kuma an samu har an dai masa abin da muna tsaran koyi rayi koyi mutu so da gaskiya an masa hukunci gurgudo na jama'a kasan su hukuma ne suke bin diddigin abu su bi doka su bi yanda doka ta ce su bincike ki har ma su samu wani abu to amma mu mutane idan suka samu ta an ce barawon mashin kowa ya zaro sanda kawai ba da tsaya mi kashi mu hukuma kuma mun da kamata a danka shi mu hukuma hukuma ce ta yi bincike sanadiyan wannan abun sai ta kama wasu barayin ma sanadiyan kama dayan sanadiyan kama dayan sai a samu su baburan ma da aka sace din so kaga hukuma za ta bi wannan tsarin ita a tsarin da ta yi abinta so gaskiya wannan kajiyan da wannan abin da muke ta kokari kenan kuma bayan haka muna zauna da shugabanni muna wayar wa membobin mu da kai duk wanda ka dauke shi kar ka je ka shiga ka ga ya bar gari da kai da dare yan kunun barin da jama'a suke kana tafiya da kai ka ce masa da ka zo ne mutaka ce ni fa anan dan tsaya a can gaba ne ka ce ni iyaka na nan nan na sani ban san can ba saboda lafiyanka da dukiyanka yau dan ya gura ku dan 1,000 2,000 mashin na miliyan ɗaya da muka ke yawo da shi kai kanka lafiyanka da iyalanka dole ka kare maka kanka lafiyanka dan lai muna da jan hankalin su kuma duk wani mai abin hawa in kaga mutun da kai inda baka sani ba kar ka yadda saboda sukan hilace ka su yi ta tadi da kai su yi ta hira da kai har ka ji irin ya zama dan uwanka nan to kuma ya shirya ne ya cuce ka sai ga wannan mun sha ku har mai sai maka wani mai sai muku wani sai muku ruwa ai wallahi ana rana ka ta yi latanka kai kuma sai ka ji ka gamsu da shi Allah mu je guri kaza mu je guri a dan biya ka kaza da kanan kaza kana shikenan sai kai kun je kashe ka ya je maka illa ko ya kwace mashin din ma ka rayu bai biya ka kudin kan ba ya kuma kwace abun hannunka so gaskiya muna kara jan hankalin mutane kuma kamar yanda ka faɗa muna da wayar musu da kai ta irin wannan wurare naku gidaje na gidajen radio yanda yanzu ne sakon dai isa yanda ake so yau yanzu in kai hira da akai hira daya sai ka ji mutum miliyan sun ji abun kuma da yawa sun karu fiye da ka je kai wani abun ma so lalle ta irin wannan guraren ku muna ware mutane da kai da su kuma guraren da duk shugabanni muka zura ware musu da kai da su kuma jami'an tso da muke neman alfarin su dan a samu a dace a samu wasu aikatawan laifin dan a hukunta su
7: akwai hanyoyi a wasu karin hanyoyi watakila za iya cewa za su iya zama alkhairi ga kungiyar Achaba da keke napep shine batun insurance saboda za iya bige dan Achaba a yau a kwace machine din sa koda shi ya rayu a kungiya ta gagare wani abu na cewa watakila mayar masa za su iya cewa abinda kungiyar take kokari shine kullun ya za ta yi ta samu processi a jikin mu akwai wani tsari domin shigar da waɗannan mambobi naku batun insurance ne wanda ya koda ka rasa abin hawanka lallai cewa zai iya dawo maka ba mu san
6: to alhamdulillah gaskiyar magana insurance sun zazzo nan office gurin mu su suke zuwa ba muke zuwa kuma alhamdulillah akwai waɗanda ma sun akwai wanda sun yi insurance har na lafiya ma akwai wanda sun yi so amma matsalan kowa ba ya san ya cire kuɗi sai yana ganin zai iya kare kansa kuma wannan abin important ne insurance shi insurance da gani wani ne fa yake taimakon wani yanzu misali da ka rijista insurance shekara ta yi ka sake renew din ta kana ta yin abinka kuma ba a bige ka an kwace mashin ɗinka ba kuma lafiya lafiya amma wani ya je ya biya na wata ɗaya ne ma an bige shi za su biya masa mashin na miliyan ɗaya da wani abu haka ga da wani ne ake tada wani so amma babban matsalan mutanenmu ba sa son yin wannan insurance shi suna ganin kamar wani wayo ne da aka karɓa musu kuɗi so gaskiya muna jin hankalin mutane duk mai son shiga insurance kofar take su zo insurance nan mun zauna da su mun faɗi ka'idodi kuma in ba su ba za mu ɗauki mataki su zo su biya amma ba da ka biya din kulba ka dinga biya kaɗan kaɗan na shekara guda ne a cikin wata ɗaya ka haɗa kuɗin da ce a maka komai ni kina na insurance na lafiya na insurance wancan duk ina da shi amma ni kofar san ban taɓa karɓa ba wai shekara na wannan ta fara san ban taɓa karɓa ba bana so ma na karɓa ba sai na yi ciwon karɓa ba to ba na so ma na karɓa amma ko ta kwana ne yawa shi ma na mashin ɗin ai baka so a kwace amma fa ko ta kwana ne tunda mun san abin na faruwa mun san jinya ma yana faruwa so lallai gaskiya wannan abin muna ta kokarinmu kuma an dan fara insha Allah nan gaba kaɗan Allah da a samu da yawa ko da yanzu abin da muke sanin da mu sake na keke nafe na gwamnati da muke kokarin zamu yanzu da kuma insha Allah idan suka zo duk sai mun musu inshora kafin su fara mun sa musu tracker mun musu inshora kafin nan su fara ma aiki insha Allah saboda mutane su ga a ce mutum 1000 sun yi kaga fara ya kuwa suka fara ganin amfanin sa to kuma da a yi ta gudu ana zuwa ana yi ka san kullun wansa yanzu ga register nake ga ya maka nan saboda tsaro ne da lafiyar mu amma wannan zai zalunci ne na ta fada amma yanzu aka yin wallahi da kansa zai zo ya gode ga amfanin abu kuma ina jin hankalin mutanen cikin gari mutane haka na cikin gari gaskiya su dinga faɗan abin da suka sani mutum bai san ya akai ba bai san tsarin abin ba bai san sab dalilin da yasa akai abin ba amma sai ya zauna ya gimtsa ƙarya bait na mala'iku suna rubuta abin da yake faɗa gaskiya mu ji tsoron Allah mu dinga faɗan alkhairi duk abin da yazo mu za su ce in ba za ka faɗa alkhairi ba kai shiru so amma menene riban mu ka zauna ka dinga maganganu na ƙarya da girmanka da shekarunka wani ma da ƴaƴanka ko dan siyasa ka dauki lafiyar al'umma kana da siyasa siyasan ta zama hauka ne siyasa daban lafiyar al'umma jihar Bauchi daban wannan abin ana yi ne saboda lafiyar al'umman jihar Bauchi yau dan Achaba ya zo Bauchi ba a san inda yake ba ya zo yana kwana akan titi in ya sace kamar ya da a san inda yake an yi ne fa saboda security mun mai tunanin wai kudi nawa nake samu 10,000 ne fa aka ce consultant nawa ne me yake zaka fa zaka rigar nawa ne nawa ne ina kudin form da aka cika sticker duk da a baka da a baka reflective jacket consultant suke aiki da a biya su computer aka sai kayan aiki da kai wadansu nawa ne 10,000 an cire abin da aka kashe a jikin ka ni ban ga wani abu da daga hankali a wannan mutane ga ce kudi abinda gwamnati ta ce wannan aiki wallahi ba da na san na tunanin ban da san gaibu ba abinda da a samu ba dai kai abinda aka kashe ba an yi ne dan a taimake mu to yana da kyau idan an yi abu dan a taimake mu gode duk abinda kaga ya zo ka daga nu ka ce ubangiji ka sa wannan abu ya zama mana alkhairi abinda ka daga fada kenan ko da mara kyau ne Allah sai ya canja sai kuma ya taimake ku so lallai ina jin hankalin mutane al'umma da wanda yake da wanda baya ciki don Allah mu dinga fatan alkhairi wannan abu ne a taimake mu wani ma sai ya zaji gwamnati akan wannan mai gwamnati maka gwamnati ta gina maka hanyoyi gwamnati ta gina maka asibitoci gwamnati ta gyara maka makarantu gwamnati roko take mu gayya wa mutanen mu su dinga sa yayan su a cikin makarantu an gina makarantun mutane ba sa yayan su nan su suka taba kiyama suka zauna suka ce don Allah mu je mu gaya ma mambobin mu su dinga sa yayan su a makaranta an tanadi malamai an kawata makarantu mu ake don mu je mu ce asa so amma kuma yau in ka kalla a Baucin dai da ka fita kana da abin hoto sai ka hausa bin titi a jihar Bauchi ba ci gaba bane nawa ne wannan rijista me dai an ce ku ne fadan dan lafiyan ku kuma sai zama laifi so sai ina tunanin kamar wasu suna fadan abin saboda rashin sani ne to muna fatan wannan magana da nake nan wasu mutane su ji da yawa dan su tuba ma akan abin da mutun ya fada wanda ba daidai ba saboda a zahirin gaskiya an yi ne saboda tsaro na jami'an tsaron nan duka manya DSS police civil defense duk an samu report din su akan matsalolin kafin aka zauna aka yi dan a samu sauki ba wai an kirkira wadan a samu kudi bane a'a an bu umunnin jami'ai ne saboda a samu sauki a samu zaman lafiya a jihar Bauchi yau ba zaman lafiya ba kai a caban ba yanzu kai saka je kawo mashin a Adamawa ba kai saka hawo ba kai saka je kawo a Taraba ba kai saka hawo ba kai saka je Yoba ka hawo Yoba lokacin gaman ta nawa ne 17 ne ba tuma lokacin gaman 20 amma yanzu Yoba ka saka je kawo mashin ba bare uwa uba ka ce ka je Borno ka je ka hawo mana ka gani to amma an barkan ka ci abinci ka gode ma Allah mana Ubangiji ya ce in ya maka ni'ima ka gode masa zai kara maka to lallai ina jin hankali mutane su dinga fadan alkhairi kuma kofa abu da yake duk wani member da ya abin sai kai aka tuta da tuta da shi yazo nan wallahi zamu dauki mataki kowanne guri ne zamu je mu nima masa hakkin sa
7: me hasashen da ake cewa wasu tunda aka fara wannan register wasu ɗan acaban sun ɗebi sun tattaka su sun bargari
6: so alhamdulillah gaskiya da yawa sun bargari wannan ga alfada da yawa wasu yan acaban sun dauki jakansu da komai sun bargari saboda dama ka san shi mutum ba ta gari ne in ya ga an dako wani system da ba zai iya fita ba to mafitansa kenan ya nada kayan sa yayi wani gurin to kaga mu ba fada ba zagi ba komai mun samu sauki tabbas wasu bar garin kaga kana a rana dan acaban ta da wani kan yi 15,000 wani kan yi 20 ma wani kan yi 10,000 an ce ka je ka ba 10,000 a makarantar rashin shekara guda ba wata daya ba wata biyar ba shekara guda amma ka tarka ce a ba za ka yi wani kawo gudu to me ka nuna kenan ka nuna laman dama ka zo ne dan barna to yanzu da a toshe kofar barnan bari ka bar garin ka ji shine kawai matsalar amma da yawa sun bar gari kuma mu in dai ba ta gane suka bar garin mu muna farin ciki muna gode ma Allah na barin garin da suka yi mutanen kirki suna nan suna neman sana'ansu saboda ba ta gari ɗaya sai ya bata mutane 100 abincinsu so lallai muna farin cikin wannan abin da ba ta gari suke tafiya mutane na kirkin su ci gaba neman abincinsu
5: wato dai an fi samun ci gaba sosai kenan a cikin ayyukan kenan
6: gaskiya alhamdulillah saboda inda na faɗa maka jami'ai sun ba da wani masu kiran cewa akwai wanda suke zuwa da niyan a caban jihar Bauchi su suke haɗa kai suke kashe yan a caban mu to yanzu ba ta garkan ya gudu kaga an huta kisan ba shi yasa ta ga zaman huta saboda sai mun ga ci gaban abin yanzu mu shi yasa kullum muke ci a addu'an alkhairin yanzu da DPO ne alwaran da yake ce an ba na kira ka an bige bane wani abu nake so bai magana amma wallahi da duk lokacin da ka kiran sa dai ce mun an bige dan a caba daya an bige biyu da mun dauko biyu a wannan gwada ko mutum uku dai ce mun an bige sai mu je mu dauka mu zama mu asibiti wani ya rayu wani ya mutu amma shi kan da yake ce mun na kira ka ne wani magana yake so bai akwai rijista nake so kaza kaza ba kai magana da shi ba na kira ka irin wancan ba So gaskiya yana da kokari, Allah ya saka masa da alkhairi. Shi ma duk abin da ya faru maza da ya kira mu je mu je asibiti mu yi dawainiyar mu duka akai. So yanzu mun samu saukin wannan gaskiya alhamdulillah.
7: To masu sauraron mu a daidai wannan lokaci mintuna 30 kenan muka tattauna da shi wannan jagora na gamayyar a Chaba da Keke FM na jihar Bauchi Alhaji Bala Dauda. Muna dimbin godiya da kasancewar ka babban bako a cikin shirin mu na adawa lafiya na wannan mako a biyar su Bauchi.
6: Masha Allah, alhamdulillah.
7: To masu sauraro, a madadin shi wannan babban bako da muka kasance da shi tattauna mana a wannan maudu'i, sai kuma gidan rediyon Bauchi dake daukar nauyin kawo muku wannan shiri, sunana Uzairu Dauda Banga da kuma abokin aiki na
5: Bello Amina Abubakar mai kori.
7: Muke cewa mu kasance a wani mako da yardar Allah domin jin mu a wani maudu'in, sai anjima.
0: Shirin adawa lafiya aka saurara daga nan gidan rediyon Bauchi. Sai kuma idan mai kowa mai komai ya kai mu ranar Laraba da misalin karfe 9:30, za a saurari maimaicin wannan shirin. Yanzu kuma agogonmu yana cewa karfe 12 daidai kuma lokaci ne da muka shiga cikin zangonnin na barka da rana. Da fatan mai sauraro ya kasance cikin koshin lafiya. Kada mai sauraro ya manta, a yau ana gudanar da bikin sallah a nan gidan rediyon Bauchi. Da fatan masu sauraro da su tattaro domin zuwa taya murnar ranar bikin sallah. Da fatan da ku ci gaba da kasancewa tare da mu akan mita 94.6.

0: BRC 2FM kan mita 94.6 muke gabatar da shirin filin tambayoyin addinin Krista. Shirin filin tambayoyin addinin Krista shiri ne da yake amsa tambayoyin masu sauraro musamman mabiya addinin Krista game da abubuwan da suka shafi addinin Krista da suka shige masu duhu. Ni ce mai suna Luzar Fulmi, a yau ma muna tare da Reverend Ezekiel Abasu Gwandum na Majami'ar Ekwa Gospel da ke Federal Locus. Reverend sannu da zuwa.
1: Awa barkanmu da warhaka masu sauraro.
0: To kafin nan mu ci gaba, Reverend sai ka bude mana da addu'a.
1: Mun maka godiya ya Ubangiji, saboda cikin alherinka ka sake ba mu wannan dama domin mu amsa tambayoyi masu sauraro. Kai mana jagora cikin amsa tambayoyi, ka kuma bishe mu haka albarkacin Yesu Almasihu shine mai ceton mu. Amen.
0: To tambayar mu na farko yana nan kaman haka. Yace, ina matsayin shugaba da yayi alkawari wa jama'a da bai cika ba? Tambaya daga Titus Ajik.
1: To shugaba yayi alkawari bai cika ba. To me za mu masa? Illa iyaka mu ja hankalin shugaban. A littafin mai tsarki maganar Allah tana da abubuwa da yawa da take mana magana akan zancen alkawali. Zan so in ja mu in ba mu dan surori kaɗan da kuma misalce-misalcen mutanen da suka yi alkawala da har ya kai su ga cika wa'innan alkawala da suka yi. Mai wa'azi sura 5 aya 4-5 ko mai hadisi kana cewa sura 5 aya 4-5 ta ce, sa'ad da kai wa'adi ga Allah ya hanzari ka cika ta, gama wawa ba shi da wani amfani a gare shi sai ka cika wa'adin da ka yi. Gara kada kai wa'adi da kai wa'adi amma baka cika ba. Da yawa muna saurin daukan alkawali, musamman a inji hankalin ko mu iyaye ko 'yan siyasa ko a gwamnatance, domin idan ana maganar daukan alkawali ba yakan tsaya ne kawai akan a shugaba ba. Ko a gida muna da shugabannai, dauki misali kai uba kana fita sai ka ce ma yaronka, yana ce baba zan bi ka, kana ce sai ka ce zan saya maka kaza, ka yi wa'adi, ka yi alkawali da ka dawo ka saya masa. Bari mu fara da kanmu tukuna, domin kanana wa'innan abubuwa su suke ginuwa su zama dabi'u, su zama rayuwa, yanayi na rayuwa da mun rigaya mun zauna a kai. A gidanka lokacin da kana fita ko kuwa ka gaya ma yara za ka yi musu kaza, kakan yi alkawali ce ka cika ta. Na muzo kan 'yan siyasa wa'inda yanzu gangar siyasan da ta buga, a ko ina za ka ji suna alkawalin za su yi kaza, za su yi kaza, amma da zaran an samu madafan iko shi kenan. To masu yin magana suka ce, ana ta barawo a yi ta mabisawo. Duk lokacin da kake gani ana zuwa a ɗauki alkawuran nan, kai ma kana zuwa domin kana bukatan wani abu. Idan da za a tsaya a kan cewa mutumin nan ya ɗauki alkawalin ga abun da zai yi, baka dame shi da kullum ka zo ba ni kaza, a'a matata ta haihu, a'a ana bikin suna, a'a dan uwana yi kaza ba, me muke yi? Kamar yadda na fara da maganar zancen.

magana Allah ta ce sa'ad da kai wa'adi ga Allah karka dauka wannan wa'adin kana yi gaban mutane ne kawai domin Allah yana zaman shaida kan wannan wa'adi da kake yi an ce ya hanzari ka cika gama wawa ba shi da wani amfani a gare ka sai ka cika wa'adin da kai gara kai wa'adi da kai gara kada kai wa'adi da kai wa'adi amma baka cika ba kullun nakan bada shawara wani lokaci cikin koyarwa mai iyaye nakan ce in yaro da ka fita yaro yana cewa zai bi ka yake ce zan siya maka kaza zan siya maka biscuit da ka dawo babu biscuit din ka karya wa'adinka ka karya alƙawarin da ka dauka gara kar ka dauka a matsayinka na shugaba ka san wannan abun ba za ka iya ba gara kar ka yi dubi cikin lissafi a cikin littafin lissafi ko mu ce kidaya sura ta 30 aya 2 ina hada mu da ayoyi saboda mu gane idan mutum yayi wa'adi ga ubangiji to ana maganar shugaba ne yayi wa'azi ga mabiyansa ka sani kai shugaba da kake wannan wa'adi Allah yana zaman shaida na wannan wa'adi saka ce idan mutum yayi wa'adi ga ubangiji ko kuwa ya rantse zai yi wani abu ko kuwa ba zai yi wani abu ba to kada ya warware maganar sa amma sai ya aikata abin da bakinsa ya hurta a takaice a wannan wuri ana kokarin a jawo hankalin mu da cewa ba in kai wa'adi kada ka warware maganar ka kai kokari ka cika wannan wa'adi da ka dauka now a cikin kubawar shari'a muna kiran wannan ana ce da shi a Deuteronomy a turanci cikin kubawar shari'a sura ta 23 ta yi magana game da zancen daukan wa'adi aya 21 ta ce idan kun yi wa ubangiji Allahnku wa'adi to kada ku yi jinkirin cikawa gama ubangiji Allahnku zai neme shi a gare ku ba kuwa zai zama zunubi a gare ku ba kai shugaba kana zama ubangiji ne ga wanda kan musu alƙawali domin kana ganin zaka iya idan ka yi alƙawali maza ka cika aya 22 ta ce idan kun nisanci yin wa'adi ba zai zama zunubi gare ku ba goma ma karka yi wa'adin karka ce ga abin da zan yi aya 23 ya ce sai ku cika duk abin da kuka faɗa da bakinku gama da yardanku ne kuka yi wa ubangiji Allahnku wa'adi wa'anda wanda kuka alkawarta shugaba karka yi saurin daukan wa'adin da ba za ka iya cikawa ba domin karka dauka kawai kaman kana wannan wa'adin ga mutane ne me za su yi kamar yadda yan siyasan mu ne yanzu suke za mu yi kaza in ba su zo sun yi ba mu ma wa'inda ake daukan alkawarin ba ma daukan matakai domin kaman ba mu san ma menene rights namu ba to amma anan shi maganar Allah na koyar da mu da cewa idan mutum yayi wa'adi yayi kokarin cika wannan wa'adin da yayi a gaban jama'a now za mu dubi irin alƙawura da mutane suka yi a cikin littafi mai tsarki da kuma albarkun da suka samu sanadiyar cika wannan wa'adi a cikin farawa sura ta 28 akwai wani wanda yayi wa'adi fara 28 daga aya 18 ka ji sai Yakubu ya tashi tun da sassafe ya ɗauki dutsen domin a nan an nuna mana cewa Yakubu ya yi kokawa da Ubangiji so safe yana yi sai ga alkawarin da yi sai Yakubu ya tashi tun da sassafe ya ɗauki dutsen da ya yi matashin kai da shi ya kafa shi al'amudi ya kuwa zuba mai a kan al'amudin ya kira sunan wurin nan Betel amma da farko sunan birnin Luz Yakubu ya yi wa'adi da cewa idan Allah zai kasance tare da ni ya kiyaye ni cikin tafiyan nan da nake yi ya kuma bani abincin da zan ci da suturar da zan sa har kuma in sake komawa gidan mahaifina da salama da Ubangiji ya zama Allah na wannan dutse kuwa wanda na kafa shi al'umudi zai zama wurin sujada ga Allah daga cikin dukan abin da ya bani zan bashi ushirinsa Yakubu ya yi wannan wa'adi

0: ya alƙawarin nan ya kuma cika ta bayan da ubangiji ya bashi nasara sai Allah ya nuna mana magana Allah ta nuna mana da cewa ya cika wannan wa'adi sai wata mata a cikin Sama'ila ta fare Hannatu ake kiranta mata haihuwa ta yi aure da mijinta sai ga kishiya tana haihuwa sai kullun kun san mata wani lokaci damuwar mu shine ba ma iya hakura idan ana mana magana na banza da kan cewa ai baki haihuwa anan Allah ya nuna mana da cewa Hannatu lokacin da ta je Shilo wurin yin addu'a domin neman da sai ta yi alƙawari ta ce in Ubangiji ya ba ta wannan da za ta dawo da shi gidan Ubangiji Ubangiji maganar Allah ya nuna mana cikin Sama'ila ta fare sura ta 1 aya 11 inda ta yi wa'adi wato daukan alƙawari kar kai saurin daukan alƙawarin da kai ka san ba za ka iya ba wani mutum na gaba da nake jin daɗin alƙawarin da yayi shine Jefta a cikin Al-Qalawa sura 11 mutumin nan fa an nuna mana da cewa ba ran ba ku tarihin Jefta duka ba amma an nuna mana da cewa ya tafi yaki lokacin da zai tafi yaki sai ya ce wa Ubangiji idan ka ba ni nasara a wurin yakin nan yayin da ina dawowa duk abin da ya fito ya mararce ne komin girmansa Allah na ya alƙawarin zan miƙa shi hadaya idan ana maganar hadaya wato ana nufin za a yanka abin kai ka karanta cikin Al-Qalawa Jefta ya je ya yi yaki sai Ubangiji ya bashi nasara kan yakin da ya je ya yi kash yana dawowa wace ce ta fito domin ta mararce shi sai aya ta nuna mana cewa yarsa tilo yar kenan kwaya daya ita he ta fito ta mararce shi ban sani ko idan har muna nan a cikin rayuwa za mu iya yin wannan hidimar ba Jefta cikin Al-Qalawa sura ta 11 wato mahukunta da mu ce ko Al-Qalawa ko kuwa mahukunta sura ta 11 an nuna mana da cewa Jefta ya yi wa'adi kuma wa'adin nan da ya yi wa waye wannan wa'adin Jefta kuwa ya yi wa'adi ga Ubangiji ya ce idan dai ka ba da amunawa a hannuna duk abin da ya fara fitowa daga kofar gidana don ya tarye ni sa'ad da na komo daga yakin amunawa da nasara zai zama na Ubangiji zan kuwa miƙa shi hadaya ta ƙonawa anan an nuna mana da cewa Jefta ya tafi ya yi yakin ya samu nasara cikin yakin don haka da yana zuwa sai diyarsa ta tare shi da yake ya tuna muhimmancin alƙawari ina mana magana ne akan zancen alƙawari idan an yi alƙawari kai mai alƙawari ka nemi yanda za ka cika wannan alƙawari da ka yi domin rashin cika wannan alƙawari zai zama dalili na kawo rashin ɗaukaka a gare ka don haka alƙawarin nan da Jefta ya yi da ‘yar ta fito ta mararce shi ya ce ayya ko da zuciyar ya ɗan kare amma ya ce ga alƙawarin da na yi ‘yar ta taimaka masa ta ce ka yi abin da ka faɗa a gaban Ubangiji ita ce a maroƙo nake yi ka ɗan ba ni ɗan kwanaki in je in yi ɗan makoki da kawayena domin kamun a zo a mika na hadaya me ne ke kokarin faɗi idan ka yi alƙawali ka cika masu iya magana suka ce alƙawali kaya ne har wayansu ma sukan ce wanda ya karya alƙawali ya karya kafan jatumarsa na tabbata ba wanda zai so ya karya kafan uwarsa komin muguntan uwarka ba za ka so ka karya kafanta ba don haka kai shugaba da kake alƙawali ba ka cikawa ga ayoyi da ta nuna mana da cewa duk wanda ya furta wa'adi a gaban Allah kar ka dauka kai wa'adin ma mutane a'a Allah yana cikin zancen wa'adin domin da kake yi Allah yana rubutawa wane yayi alkawali in ka cika kana da lada in baka cika ba akwai dama don haka shugaba da yake alkawali ba ya cikawa ka sani cewa kana yin rashin daidai a gaban Ubangiji Ubangiji ya sa mu zama masu daukan alkawali da cikawa a cikin sunan Yesu nagode
1: tambayar mu na biye yana cewa menene matsayin gafartawa a addinin Krista musamman ga masu halaka rayukan mutane
0: idan ana magana menene halaka rayukan mutane wato ana ganin kawai ga mai kisan kai ji wata aya ajin cikin yawa na ta fara aka ce idan ka rike dan uwanka a zuciyanka kai mai kisan kai ne to idan ana maganan zancen gafartawa littafi mai tsarki maganar Allah ta yi magana masu yawa akan zancen gafartawa cikin mata sura 6 aya 14 tana nuna mana domin zancen gafartawa yace domin in kun yafe wa mutane laifofinsu ubanku na sama zai yafe muku in kuwa ba ku yafe wa mutane laifofinsu ba ubanku ma ba zai yafe muku ba kai ina jin tsoron wannan wuri wato in akwai wani wanda ya maka wani abu domin ana maganan masu kashe mutane ko a'a kai da aka maka laifi idan baka yafe ba an ce Allah na sama ba zai menene ba ba zai yafe ba ga wata aya cikin matan nan har yanzu sura ta 18 a mata sura 18 aya ta 21 aya ta 21 tana mana magana ne akan zancen yafewa aya ta 21 ta ce sai Bitrus ya matso ya ce wa ya ce masa ya Ubangiji sau nawa dan uwana zai yi mini laifi in yafe masa har sau bakwai Yesu ya ce masa ba sau bakwai kawai ba na ce maka ba sai dai bakwai har 70 bakwai sau 70 kai wane ne a rayuwar duniyar nan da zai maka laifi sau 70 a rana ɗaya ma wato kawai kun zauna a ɗaki kawai ba wanda ya fita ko ina sai Yesu ya ce bakwai har sau 70 idan kai bakwai har sau 70 ya kai wajen 490 a ce a rana ɗaya ya ce nan ana kokarin a nuna mana da cewa komai yawan laifin ana bukata mu yafe wato yayin da muke yafewa muna ɗaukan matsayin Allah yanda ya nuna mana halin yafiya domin mu manisanta ne da Allah ba mu yi wa Allah daidai ba shi yasa ya aiko makaɗaicin ɗansa akwai ayoyi cikin littafin mai tsarki da yake mana magana akan zancen yafewa a Afisawa a sura ta 4 aya 32 Afisawa sura 4 aya 32 tana cewa ku yi wa juna kirki kuna tausayi kuna yafewa juna kamar yadda Allah ya yafe muku ta wurin almasihu dan uwa a addinin Krista maganar yafewa muhimmiyar abu ne domin na fari Allah ne ya fara nuna mana abin da ake nufi da yafewa ya zo ga Yesu almasihu wanda ya bada kansa dungum domin gafarta zunubin duk duniya sannan a nan ana mana maganar cewa mu ma da muke mabiyarsa akwai bukata na mu ɗauki wannan mataki na nuna tausayawa wato idan muna yafiya muna nuna halin kirki ne muna nuna halin tausayawa ne wanda muke yafe ma duk wanda ya mana laifi domin ayan ta ce ku yi wa juna kirki kuna tausayi kuna yafewa juna kamar yadda Allah ya yafe muku ta wurin almasihu da yake Allah ta wurin almasihu ya yafe mana mu ma muna bukatan mu yafe ma wa'inda suke mana laifi aya wanda nake so in karanta na ƙarshe a wannan tambaya da aka yi shine Kolosiyawa sura 3 aya 13 a cikin Kolosiyawa sura 3 aya 13 ta nuna mana da cewa ku jure wa juna in kuma wani yana da ƙara game da wani sai su yafe wa juna kamar yadda Ubangiji ya yafe muku ku kuma sai ku yafe to yafewa a addinin Krista babban abu ce wanda idan babu yafiya babu addinin Krista. Domin Allah kansa sanda ya nuna ya yafe mana kafin ta wurin Yesu Almasihu. Shi yasa duk ayan tana cewa kamar yadda Ubangiji ya yafe muku, ku kuma sai ku yafe. Mu masu bi mukan yi addu'a akan cewa Ubangiji ka yafe mana laifofinmu kamar yadda mu ma muke yafe ma wasu. So idan ana maganar zancen yafewa addinin Krista is abu ne, is a golden rule. Idan baka yafe ba, kai ma ba za a yaya ba, ba za a yafe maka ba. Domin haka maganar Allah ta ce, haka muke karanta a cikin Matta. Yesu Almasihu da yake koyar da almajiransa addu'a ya nuna musu a gafarta kamar yadda mu ma muke gafartawa. Don haka addinin Krista yafiya yana da muhimmanci a ko da ma menene aka maka. Kana bukata ka koyi yafewa kamar yadda Allah ya yafe maka ta wurin Yesu Almasihu. Ubangiji ya ƙara mana bayani da fasara a cikin zukatanmu.
1: Amin. Sai dai wannan tambayarmu ya kusan tafiya ɗaya da wanda yanzu ka ansa. Wannan ya ce, akwai wanda idan ka saba masa ko ka yi mishi laifi ba za ka sake ganin shi ba, ka nemi gafara, ya tafi kenan ba za ka gan shi ba. To irin wannan idan na roki Allah zai yafe min?
0: Wato tambayan tana da sarkakiya, ya tafi ina, ka masa laifin me da har ya tafi da ba za ka sake ganinsa ba? Babu zunubin da za ka roki Allah. Zunubin da Allah kadai baya yafewa shine sabon rubu mai tsarki, ko ba haka ba? To amma idan akwai laifin da kai kayi ma mutum, tsakaninka ne da mutum, sannan ka neme shi, domin littafin mai tsarki ta nuna mana hanyar da za mu yi zaman lafiya da juna. Har ma ta ce in kun samu damuwa tsakaninka da dan uwanka, ba wai kawai sai ka je ka fara kaiwa kara ba. Saboda maganar gafartawa, abinda aya ta ce shine ka neme shi. Idan ka je ka same shi, sai kuka yi, ba ku iya sulhuntawa ba. Aya ta ce ka nemi wani. Wani nan ba kowane irin mutum ba ne, ana bukata ka nemi wanda mutumin yake iya jin kunyarsa, yake iya sauraronsa domin ya sulhunta ku. Ayan ta ce, don yana cikin littafin mai tsarki cikin Matta, ya ce idan ma har yanzu kuka je da wancan mutumin yake sauraro, tukunan nan ne za a kawo magana a cikin Ecclesia. Ecclesia kuma in sun zo sun shiga ciki, sai mutumin ne yake sauraro sam, shi fa ba zai yaki ba. Don akwai mutane makamantan haka da abinda kai musu sai ce ba zan taɓa yafe maka ba duniya da lahira. To ji dan uwa mai irin wannan magana, ba zan yafe ba duniya da lahira, kana nufin cewa Allah ma ba zai yafe maka ba, domin Allah mai gafartawa ne. Dalilin da muke rayuwa a yau har muna iya shuɗanya da juna, sanadiyar gafarar da Allah ya yi wa duniya, shi ya aiko da wannan ɗansa haifafe shi kaɗai domin ya zo ya sulhunta duniya ne. Saboda mun yi laifi, bil adama ya yi wa Allah laifi, amma sanadiyar zuwan Almasihu sai ya zama ɗan rago na sulhuntawa. So idan mutumin nan da kai wa laifi baya nan, ka neme shi baka same shi ba, Allah ya sani daga birnin zuciyanka, kana iya cewa ko da ina ne ma yake. Amma dan uwa zan iya cewa muna wata zamani ne da yanzu yana da sauƙin rayuwa ka ga mutum, domin wannan na'ura da aka bamu da dan tangarau din nan, dan wayan nan da muke yi, ba za a rasa wanda ya waye shi ba, sai dai in ya mutu. Amma tunda a zuciyarka ka gane ka yi masa ba daidai ba, ka roki gafara a wurin Allah, Allah mai yafewa ne. Amma kar ka ɓuya a karkashin, don baka so ka fuskanci mutumin sai ka ce mutumin baya nan, ya zancen gafarar yake. A'a, idan mutumin yana nan, akwai muhimmanci na ka same shi ka roki yafewarsa. Amma in gaskiya ne har wannan abun an nemi mutumin an rasa, shi Ubangiji ya san yadda zai yi da wannan, indai sahihiyar abin da ke zuciyarka shi ne neman yafewan. Domin muka yi zunubi mu ce wa Allah ya yafe mana, abu ɗaya da na gaya mana shi ne ka lura zunubin da ba za ka samu yafiya ba lokacin da ka saba wa ruku mai tsarki, kana ganin ba zai iya ba, ba shi ya yi ba. to ina sa zuciya kai mai sauraro Allah zai mana kariya yayin da muke da dan rashin fahimta tsakanin mu da juna mu nemi gafartawa tun da wuri kafin lokaci ya kure mana ubangije taimake mu
1: amin to mai sauraro anan zamu da sa'aya cikin shirinmu na yau da fatan za ku turo da tambayoyinku a wannan lambar waya 08063187777 08063187777 a turo da tambayoyi masu ma'ana mun kasance ne tare da Reverend Ezekiel Abasu Gondum na majami'ar Ekwa Gospel dake Federal Locus ni ce mai suna Loser for Nibalewa da na jagoranci shirin nake mana fatan mu kasance tare wata mako Reverend sai ka rufe mana da addu'a
0: Ubangiji mu maka godiya saboda alheri da kai mana mun gode saboda wayannan tambayoyi da suka zo kada da shuka gaskiyar maganar ka cikin tunanin mu addu'a domin hukumar wannan gidan radio Ubangiji ka ci gaba da musu jagora ci gaba da biyan bukatunsu na yau da gobe mu da ke ya Ubangiji masu sauraro ka sa mana albarka wurin sauraro domin yayin da muka ji maganar ka muka fahimta muka canja rayukan mu muka canja ayyukan mu zamu zama da albarka Allah mun roke ka cikin sauran shirye-shirye da kuma wannan shiri da aka yi ka sa albarka albarka ce Yesu mai ceto mu amin
2: to madalla shirin filin tambayoyin addinin Kirista kenan aka saurara daga nan ɗakin watsa shirye-shiryenmu na gidan rediyon Bauchi da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da mu da fatan kuma ƴan uwanmu mabiya addinin Kirista sun ji amsoshin tambayansu kuma sun ilmanta sai idan Allah ya kai mu ranar talata da misalin ƙarfe 6:30 na yamma za ku ji mu dauke da maimaicin wannan shiri na filin tambayoyin addinin Kirista. Yanzu agogonmu yana cewa karfe 5:30 daidai na yamma. Lokaci ne da hukumar wannan gida mai albarka ta ware domin shirin nan na kasuwa a kai miki dole. Ai sauraro lafiya.
3: Kasuwa ku gode dan riba tana ga Allah riba tana ga Allah Allah idan ya baka kai arziki ka gane to dole ne ka samu a bayan kasuwan ka samu
4: kasuwa akai miki dole
3: riba taro da sisi duka yan kasuwa ku gode dan riba tana ga Allah riba tana ga Allah Allah idan ya baka kai arziki ka gane to dole ne ka samu a bayan kasuwan ka samu
4: shi na musamman domin yan kasuwa ta hanyar da suke fashin baki kan harkar ta kasuwanci tare da talar hajjar su

0: Adaina Shankwaya, Shirin Adaina Shankwaya shiri ne da ke yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi tare da laifuka a tsakanin al'umma. A cikin shirin namu na yau za a ji
1: Tramadol magani ne wanda a Najeriya NAFDAC tana registering miligram 50 da miligram 100, kuma an ba da dama a saida shi ma waɗanda ke buƙata, misali waɗanda ke fama da ciwar wata masu zafi. To likita aka ce ko wani jami'in lafiya ya rubuta sannan a je a saya, ba a ce a same shi a chemist ba.
2: Duk mai kayan da ya sa an masa sata, abin da ya sa fi dan juma goji ko ya bayan iya fa dabbun san daga din suka fito shi ba, da mun kama su za su fita ne suka dauko ta, amma mun san tane suka fito shi ba.
0: Sanin kowa ne aikace-aikacin rashin da'a ya zamanto ruwan dare ga duniya. Masana aikace-aikacen laifuka na barna sun yi bincike sun samu alƙalma kashi 97.5 na masu aikata barna ko laifuka suna ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ko kuma kayan samaye da ke ƙarfafa su wajen aikata barna a tsakanin al'umma. Duk da ƙoƙarin da hukumomi ke yi wajen rage wannan ta'asa ko magance wannan mummunan ɗabi'a, daga cikin kayayyakin da ke samayan an fi samun sa ne a ƙananan cibiyoyin saida magunguna, wato chemist. Wata mataki hukuma ke ɗauka kan wannan batu. Amma kafin wannan, bari mu fara da kan sigari, wadda aka fi sani da taba. Mecece illar taba a lafiyar mutum? Mrs. Page, gare ki.
3: Sigari wani abu ne da yanzu ya zama ruwan dare gaba ɗaya duniya. Kuma wannan abin da ake ganin shi dai dan tsinken shi dai gashi nan dai bai fi komai ba. Akwai kala-kala, akwai wanda hannun ya fi nauyi, ya fi brown, akwai wanda fari ne gaba, kala dai kala, sigari dai gashi nan dai shasa na ɗauko shi. Sigari yana containing chemicals 700, ma'ana abubuwan da za su iya cutar da jiki, mugayen abubuwa 700 sigari yana containing. A cikin waɗannan 700 ɗin 70 suna sa daji, ma'ana kansa kenan. Wannan sigarin da ya zama wannan ruwan dare, me ne sigarin nan? Me a cikin sigarin nan? Me yake contains? Me sigari contains of? Akwai abin da ake kira na farko nicotine. Sigarin nan yana contain of one nicotine. Nicotine ne abin da yake cikin sigari. Gashi nan kun ga abubuwa kala-kala. To ɗaya daga cikin abubuwan da yake cikin sigarin nan shine nicotine. Nicotine shine abin da yanzu in ka sha zaka koma an jima ka nema. Kamar yanzu in na sha ruwa, in na fita na je na yi zirga-zirga na dawo, jiki na zai nema kuma. To nicotine da yake cikin sigarin nan shine yake sa an jima ka je ka nema. Addictive abin da yake cikin wannan sigarin kenan. Na biyu, abin da yake cikin sigarin nan shine me? Ta. Akwai abin da ake kira ta, that's T-A-R. Shi wannan ta ɗin yana zuwa ya je samu huhu, ma'ana ƙoda, abin da yake cikin huhunmu, jikin huhunmu, ya yi shi ya zama brown color, ya lulluɓe shi da huhu da hanyar fitan iskanmu ya zama brown color, sai ya sa maka change a taste da smell, ma'ana yanayin da kake numfashin abubuwa, yanda kake shinsunan abubuwa daban da na mutane. A wanda ya daɗe yana shan sigari ko wanda ya fara yana iya samun kowa waye. Yanda kake yanda the way you smell things, yanda kake sinsuna abu daban, yanda kake cin abu zaka ji taste din shi daban, yana faruwa a duk mutanen da suke yawan shan sigari. Wannan ta din ne yake causing. Na uku, abin da sigari yake containing shine carbon monoxide. In salansa mota ya lalace, akwai wani irin bakin hayaki da yake fita a ciki. To sigari yana da wannan components. Carbon monoxide shine poisonous gas ne, ma'ana hayaki ne mai mugun illa da yake hana shiga da fitan iska, ko yake zuwa ya tottoshe wurin shigan iska da wurin fitan iska, sai kaga mutane sun fara samun damuwar numfashi. Na hudu, formaldehyde. Na hudu, wannan formaldehyde in the sigari yake containing shine abin da ake preserving gawaki kar su lalace, musamman da ake using a practical a medicine. Gawaki da ake amfani da su, da za a amfani da jikinsu, bangaren jikinsu ana samun su saboda kar su lalace. Kuma ana kawar formaldehyde din, ana iya kiran shi carcinogen. To wannan abin yana ana samun shi a cikin sigari.
0: Kaɗan daga cikin illolin shan sigari kenan. A shirye-shiryenmu na gaba, a biyo mu don jin ci gaban illolin da shan sigari ke haifarwa a jikin ɗan adam. Kamar yadda aka ji a cikin shimfiɗin shirin, me yasa wasu kayan shaye-shaye ake samun su a cibiyoyin sai da magunguna wato chemist kuma wace mataki hukuma ke dauka dan ganin an magance wannan matsalan babban jami'in kula da ingantattun magunguna da abinci na jihar Bauchi wanda aka fi sani da NAFDAC Alhaji Hamis Yahaya yace suna iya bakin kokarin su wajen rage wannan mummunan dabi'a
1: wadannan abubuwan ya zama kamar ruwan dare ne sai an hada hannu sosai hukumomi da yawa ne suke ta kokarin murkushe wannan abu mara kyau amma mu ta hanyoyin da muke bi shine muna yin ziyarar bazata ma dakunan sai da magunguna sannan muna kulawa da shigo da maganin ma a Najeriya da raba shi a dakunan magani da ke cikin misali a jihar Bauchi misali idan za mu je gurin su ba ma gaya musu muna zuwa sannan muna duba shaguna mu ga wani magani ne hukuma ta baka haƙƙin ka sayar wani magani kake sayarwa zai baka mamaki akwai wayanda ake ce ma chemist da zaka iya zuwa shagunan su wallahi zaka iske a kasan floor din an yi rami an rufe shi an sa rug an rufe sannan wasu zaka shiga ɗakin da suke yin allura zaka iya samu abuwa so da suka gano wannan sai suna ajiyewa a gidajensu so duk yawancin wanda zaka iske yana da ɗakin magani kuma tare da gidansa to a cikin gidan nan ne za a iya samun abubuwan da ba su da kyau zan baka misali da wannan tramadol ana abusing tramadol sosai a matsayinmu na hukumar da ke kula da ingancin abinci da magunguna tramadol magani ne wanda a Najeriya NAFDAC tana registering milligram 50 da milligram 100 kuma an ba da dama a saida shi ma waɗanda ke bukata misali waɗanda ke fama da ciwar wata masu zafi to likita aka ce ko wani jami'in lafiya ya rubuta sannan a je a saya ba a ce a same shi a chemist ba sai dai a babban ɗakin sai da magani da ake ce mu pharmacy amma so da yawa zaka samu a chemist suna sayarwa me yasa saboda wanda za su sayar din nan ba na a sha domin waraka bane ko kuma ba na a sha domin a samu magani bane wanda likita ya rubuta na a sha a kwade ne to su kuma suna sayar ma masu shaye-shaye ne sannan zamu iya samu wanda ya wuce milligram din da ma Najeriya ta yadda ai register don yanzu haka in zamu je mu duba zaka samu akwai a shagon mu inda muke tarawa zaka samu akwai wanda yake 220 milligram kaga ya ninka wancan so biyu da dori saboda haka in suka sha sai su rikice to ta hanyar da muke bi shine muna ziyarar bazata kuma muna bincikawa sannan muna yin fadakarwa duk inda muka samu dama ta hanyar radio ne ko tarurruka kan shaye-shaye ba ma kawai tramadol shi kadai ba ai abubuwan shaye-shayen suna da yawa wasu ma ba maganin bature suke sha ba wani abu suke sha daban wasu kuma zaka ga sun saya sun sa a cikin gora ta lemo misali sun fi amfani da wani lemuna nan ko Coca-Cola ko Fanta ko akwai wani dayana nan shi ma suna amfani shi yawancin kan kula da yara sannan abinda muka fahimta yanzu shine wurare da ake haduwa na samari na yamma akwai wani abu da ake cewa milkshake to shi ma yanzu suna da alaka da shi saboda wato kasuwanci ne na yamma ko dare sannan tailolin mata su ma yanzu suna cikin masu sayarwa abinci ke sannan zaka iske akwai kuma waɗanda su musamman suke sayarwa in fact ana vendoring din sa wani lokaci a wasu ugandi zaka ga samari ana kewaya da machine a zo a tsaya kofar gida ko ana ruwan sama ana jiran wani ya fito in ka duba zaka ga saurayi ne zai fito wani abu za a canja hanto wannan abun gaskiya yayi muni to amma hanyar da mu muke bi a hadaka da sauran wato ma'aikatan gwamnati wanda ke da haƙƙi kamar irin NDLEA ma fi mu haƙƙi a hurumi na waɗannan abubuwan na magance shaye-shaye akan barkatai da ba gaira ba dalili
0: babban jami'in kula da inganta magunguna da kayan abinci wato NAFDAC na jihar Bauchi Alhaji Hamis Yahaya kungiyoyi da dama suna nasu iyawar wajen magance barna ko shaye-shaye a tsakanin al'umma Jaminu Muhammad Aminu Gali wanda aka fi sani da Likafa ne shugaban kungiyar yan kwamiti na unguwar Dutsen Tanshi ya ce yawan aikace-aikacen barna ya jawo hankulansu wajen aikin sa kai wa unguwa

0: ana tsawatar ma yara to yakan kawo sauki ma anguwa dalilin abin da ya jawo hankalin mu kenan
1: kuna da office kuma kukan fita patrol da dare da kuma ranan ma da me da me yawan office din da yake koyi aiwatarwa
0: to mu muka aiwatar da sulhu muka aiwatar da kuma kamar mun kama barayi in wanda bai kai ma a masa hukunci sosai ba mukan masa ladabtarwa mu nema masa sana'a in kuma ya kama dole sai abin ya shafi crime ne sosai mukan dauke su mu kai shi mu yan sanda ne sai mu rabu da su a wajen
1: tun daga lokacin ku kirkiro wannan kungiya zuwa yanzu warisin nasarori kuka samu dangane da mu
0: nasarori gaskiya mun samu nasarori ba za mu iya irga shi ba kuma ba za mu iya musulta abin da muka samu na nasara ba sai dai muna fatan jama'a su ba mu haɗin kai kamar yadda muke kula da abin da kuma ake jin nadi ake mana albarka to muna neman haɗin kan jama'a da addu'o'in jama'a don mu samu ci gaban nasaran gaba
1: kowace hukuma ko kuma in ce mai yaƙi da miyagun laifuka ƙanana da manya za ka ga kun suna da ko uniform ko alamu ko wani abu kuna da naku uniform ɗin
0: mana da uniform ɗinmu kalan baƙi da sunan ƙungiyan a jiki
1: ga je ofis ne ga kuma kayayyaki wannan kayayyakin ta ina ku
0: to mun fita patrol da dare sai muka samu wayansu sun ebo kaya muna ce ku tsaya mu bincike su ya sauke kayan suka fita da gudu yanzu dai ga kayan a ofis kaya ne ga sunan na gidajen mutane suka ebo to muna neman mun ba da cikiya ma yanzu mara mu ƙara kuma ba da cikiya duk mai kayan da ya sa an masa sata abin da ya safi dan juma goji ko yayi bayan airport da mun san daga idan suka fito da shi ba mun kama su za su fita ne suka dauko to amma mun san tana suka fito da shi ba muna dai ba da cikiya duk wanda ya san amma sa taron juma'an da ya gabata sai ya zo ya mana bayani sai mu dauki kayan shi mu bashi
1: kun saba samu irin wayannan abubuwa to wani hanya kuke bi da mun ku ba da cikiya haka mai kaya ya samu kaya
0: to kamar yanda ka zo yanzu kuma kake kokarin dauka wannan abin dan ka watsa mukan kira gidan radio mukan sayar masu angwanni mukan je masallatai duk mu sayar wa jama'a mu ce to ga shi fa mun samu kayan da duk akwai mai shi ya zo ya karba sannan muke bi mu passing din abin da ya kamata ta a cikin office mu
2: Jamilu Lukafani shugaban yan committee na unguwan dusun tanshi cikin garin Bauchi

0: daga nan BRC to FM 94.6 aka saurari shirin guzurin rayuwa tare da Professor Suleiman Dalhat. Idan Allah ya kai mu ranar Alhamis afwan ran talata da misalin karfe 7 da rabi na safiya za a ji maimaicin wannan shiri na guzurin rayuwa. Muna kuma fatar an ji dadin kasancewa an kuma ilmantu da wannan shiri na guzurin rayuwa. A ci gaba da kasancewa da BRC to FM 94.6. An jima da misalin karfe 7:30 za a saurari shirin nan ne na Ninu Baninuwa. To kafin shi akwai shirin rabin sa'ar mata da misalin karfe 7, sannan da karfe 8 ne za mu karanta muku labarin jaha Arshin Turanci wato State News, kana fasaran labarin da su biyo baya da misalin karfe 8 da kwata, sannan karfe 8:30 lokaci ne za mu gabatar muku da shirin nan na rayuwar yau. Muna kuma dauke da shirin kunnin kanawa da misalin karfe 9:30, sannan shirin nan na Hajj Mubarak zai biyo bayan sa da misalin karfe 10. A ci gaba da kasancewa da BRC to FM 94.6 domin kuwa za a ji dadin kasancewa da BRC to FM uwa mabada mama.
1: Yara daga farko a gidan sirikai na kusan kiran ƴan sanda bayan marmusa din kullun Mr. Chef sai na ji miyan kuka ta fara turanci har ma anta Amina sarauniyar iyayi tace a zuba min a kwano in tafi da ita gida.
2: Ji dadin dandanan al'adu tare da dunkule mai saukin marmasawa na Mr. Chef Beef mai dandanan daddawa da kuma hadaddan kayan kamshi. Mr. Chef, dandanan gida, dandanan al'ada. Chef.

0: Isa zaka lalata rayuwarka da kwaya.
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Dan uwa, ka bari kwaya ta zama kabarin ka a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biyar.

0: to haka yake da fatan mai sauraro yana tare da BRC to FM 94.6 kuma makokin da muka shakata da su mun shakata da su ne a madadin shirin nan na daga majalisar dokokin jaha wurin Allah da wani mako za ku samu wani sabon shiri insha Allah agogon mai zana cewa karfe 7:02 muna ba da hakuri saboda jinkirin kan shirin nan na dukkan sa'a mata yanzu kuma sai a gyara zama da miji da shirin zaka
1: Rabin sa'ar mata mai tare da gidan rediyon BRC Bauchi assalamu alaikum barkanku da arzikin sake saduwa a cikin shirin nan namu na rabin sa'ar mata shirin da yake tattauna matsalolin yau da kullum to a har kullum mu dai masu ba da shawarwari ne game da rayuwar yau da kullum ga zafi ga kuda ga damana ta sako kai to a kullum muna jan hankali ne ga magidanta da uwaren gida har ma da amara ganin cewa mun gudu tare mun tsira shi yasa a kullum ba ma gajiya da ba da shawarwari kuma da fatar uwar gida da mai gida da dukkanin wanda ya danganta ana karuwa da wannan shirin a yau shirin namu zai tattauna ga tsaftar muhalli wanda a kullum in ba tsafta babu addini tsafta cikon addini ne shi yasa ma muke cewa gyara kayanka ba zai taba zamowa sauke mara ba to ba fani kadai bane yau akwai magidanta dan su ne ragamar gidan shi yasa ma yau har da bako da za ku ji muryar sa a ciki wanda shi ma zai bada tasu gudunawa da farko akwai
2: Aliyu Shehu Mustafa Laila Shaibu Yakubu Yashi
3: Bala Abdullah Miri
1: to ni Hajar Babe Gambaki zan jagoranci ragamar shirin to mala tsafta wato a addinan cewa duka addinan fa an yarda da tsafta
3: eh haka ne
1: to malan tsafta dai babban al'amari ne
3: to
1: wannan zamu kira ne
3: to jama'a barka da warhaka kuma barka saki saduwa da wannan shiri mai albarka to wannan magana da ita ne gabatarwa ta yi shine cewa ta yi magana ne akan babban abin da ya duka rayuwa shine tsafta tsafta kuma shi cikon addini don yana tare da an-nazifatu min al-iman tsafta yana daga cikin imani wanda duk ya kai kaga yana tsafta to ka tabbata yana da imani to kuma tsaftan nan da kan komi tsaftan muhallinka ne tsaftan jikinka ne tsaftan kayanka ne tsaftace kwanukan da zaka yi amfani da shi ne wajen dafa abinci ko kuma tsaftace ruwan da zaka sha ne wanda daga wanda zaka yi aiki da shi ne ibada duka ya shafi tsarki ne abuwa wanda yake ruwa wanda yake ka tsarkake abubuwanka ka wanke su zama mai kyau ya amfani da su to tsafta duka gaba ɗayansa a yanzu da kowa da kowa ne yana kan kowa da kowa ne ba wai kan yara ba kamar yadda ake cewa a yanzu lokacin ruwa ne a bai kaza kaza kaza to akwai abubuwa da suke faruwa da yawa kaga a wannan lokaci na amtin kari daminan nan akwai abubuwa da suke tasowa ko wanda ke ganin su akwai kudaje in zafi yawa kaga yanzu ai zafi yawa su ma kudajen su ne inda za su samu huta ne za mu sanyi ne inda in ka zubar da dan ruwa ka dan daga sun taru a wajen kamar an yi ruwan saman su a wajen
1: kamar an zubar da su
3: ne ko zuma ko an ga haka ruwa ne kawai ka zuba bal ga maka dan zaki zaki to an kaga ga har suna hawa kan junan su to in suka tashi in ka je ku suka samu kwanukan ku duk a bude ba ku kikkifa su ba ba ku rufa su ba to kaga na da su yi fa abubuwa cikin abin da kuma mu'amala da su shi ne ka mu shi ne barkewa irin kwalara din nan da amai da guda da su to kaga wayin abuwa duk rashin tsafta shi ne ke kawo su kuma in a cikin gidanka ko cikin gidanki karki ka dauka kuma kai namijin ka ce da ba za ka tsafta muhallinka ba ai mata ya rasa har gida a wajen kotamin in ciwo yazo ba mata ba namiji
1: haka
3: ne eh duk ciwo gaba daya ka dai ba hadu to ya kamata cewa to lalle mu mai da hankali dukkan mu haɗu mu tsaftace wajen mu wanke wajen mu rika zama a waje dai mai kyau don kar ka rika barin ruwa yana taruwa haka kawai ka bar shi in ka bar shi haka ga soro da rana kudaje da daddare soro kuma ga beraye suna yawo wani suke yawo daga suka taso daga wani anguwa zo muku angonku to duk wani abubuwa din duk an bar kwanuka a bude ba a wanke su ba a rufe ba ko kuma an bar shi haka to in duk abin da ya zo fada ciki kai kuma ka zo za ka yi amfani da shi ka wanke ba ka ga zo ka ɗauki cuta ka yi amfani da shi to ya kamata duk uwar gida da mai gida
4: duk su kula da tsabtace muhallin su da tsabtace abin da su sha da abin da su aiki da shi na wajen dafa abinci da abin da daba mu yara da kuma rama bude windodi wajen kwanciya
1: kar a cin
4: musu yara gaskiya akwai matsala wani kwanakin baya da aka yi wani irin zabi da aka yi na kwanakin baya nan sai ka rika jin ɗakin mana wani irin kamshi wani irin wari haka da aka shi kamar ka kura wuta tsananin zafin rana ne kawai ya duba ɗakin din to ya kamata kuma ka zo ka kulle ɗakin ka zo kuma bayan ka kulle ɗakin ka takura yaran a wajen sannan ga barke wani irin su san karo da sauransu kaga zafi ne dama yake tare da su to amma yau da gudawa shi ma zafi ne yake tare da shi to ya kamata cewa uwar gida da mai gida

0: da sauro ga damana ga kuda
1: to
2: a'udhu billahi samil alim min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraron mu malam ya riga ya kawo ya jawo tun daga farko zuwa karshe a muhimmancin tsafta a tsafta yana da muhimmanci babu inda ba yake cewa a wannan ba aikin tsafta bane a cewa mace mai gida ya bar mata a gida ya tafi abun sa yawon sa ya dawo da dare ya zo ya zauna shi ya dawo kenan zai ya fadi ya kwanta to wannan gaskiya ba daidai bane da rashin daidai din shi kuma shine karka tsammani cewa domin matanka tana gida har ta samu wani ciwo ko wani abu kai ne fa ka samu ciwon nan ba ita ta samu ciwon nan ba ita dai naka ciwo ne amma naka jinya ne saboda haka in baka taimaka mata ba ku yi fada da wannan rashin tsafta daga karshen bayan sa shi kai ne za ta dawo kanka saboda haka ka kula duk wani abin da ka gani da daidai ba ka tsawata ko kuma ka sa hannu ka gyara abinka domin ka taimaka wa matanka a gyara gida wallahi ba asara bane kar ka ga cewa don kai mai gida ne a kai ba za ka kaga wasu kwanuka a rufe a bude ba za ka rufe ba imma ya kai maka ma ka dauka ka je ka wanke baka kasa ba kuma wannan ba zai sa matanka ta raina ka ba maimakon haka ba matanka za ta kara maka cewa girmamawa saboda kana taimaka mata aiki amma kai ka ce a kai ne mai gida kaga wani kaya a can wajen wanke-wanke ba a wanke ba a kuma rufe shi ba to watakila ba ta da lafiya ka tsaya kana ta fushi me yasa za ta yi rashin lafiya a rashin lafiyar nan yana iya kawo kanka kuma mu maza wani lokaci idan muka yi rashin lafiya mun fi tausayi shi yasa matan namu sai kaga suna ta tausaya mana amma an mu ne sai ga ya ke baki da lafiya ya baki da lafiya ya baki da lafiya in lokacin ciwo ya zo dole za ta yi ciwo kai kuma hakkinka ne kuma ka tuna yana cikin hakkin da aka ce maka kuma wanda ka dauki alkawari ko kai ko waliyinka ya dauki alkawari kai zaka taimaka wa matanka ta kowane hali cinta shanta tsaftanta asibitinta suturanta komai na yana kanka to amma kuma ka zo ka gama auren kuma kai ka ɗibi wayansu abubuwa ya zama hakkinka ka ɗibi abubuwa ka ƙin ba hakkinka bane wannan ba daidai bane malam yayi magana bera gaskiyar magana beran nan dangerous ne inji bature mummuna abu ne idan ya taba maka abinci ya zama wahala idan ya mutu a cikin ɗakin ka aiki ne ka shaƙi numfashin aiki ne to menene ya kamata ka yi ka tsaftace gidanka ka taya matanka ku tsaftace gidanku tun kafin ɓera ya samu hanya ya shiga domin shi kuma in ya shiga ɗin nan fa bitan shi yana da wuya ƙwarai da gaske saboda haka ina kira ga maza don Allah ku yi ƙoƙari ku taimaka wa matanku in ka dawo gida ka huta ka dubi wannan ka dubi wancan ka kira yara ku dauki wannan ku wanke ka kira kai kanka
1: ba daga ka zo ka kwanta ba
2: a'a shikenan to a ku haka ne to gaskiya ne amma kuma haka din hakan ne an ya dawo dai daga yake ya gaji amma duk daga gajiyan kan nan abinda yake cikin gidan kan nan yana da muhimmanci fiye da gajiyan da kai din nan in ka daure kai wani abu zaka hana wani wasu abubuwa cewa shiga cikin gidanka saboda haka ina kira ga maza mu daure mu taimaka ma iyalai mu taimaka wa mata domin taimaka musu ine fitan wahalar mu don kai zaka je asibiti zaka kashe kuɗi baka da kwanciyar hankali idan ka ki taimaka wa iyalinka amma idan ka taimaka mata zata daraja ka zata girmama ka zata ƙara son ka zata ƙara tausaya maka idan wani abu ya same ka Allah ubangiji ya kiyaye
1: amin malam sharibu zaka ga namiji tas a waje amma idan ka shiga gidansa zai biye makwancinsa abin kyama ne sannan namiji ne zaka gani a waje mutumi ne amma idan ya shiga gidansa ƴaƴansa bai isa yayi da ya gaya musu ma su ji ba a cikin gida kuma sun rena mata maimakon shi namiji shi za a ji tsoro shi ma ya saki wani jan hankali zaka yi ga maza da cewa su fa sani cewa haƙƙin da na ƴaƴan da na mata duk akan su ne bayan ƴaƴa ne yanzu
3: kamar yadda magabata suka faje ai duma magana kan tsafta ne kuma maudu'in yana da yawa
1: haka
3: sai dai a tattaba shi
1: kogi ne
3: yawa kogi ne
1: kware da

0: sannan kuma baya kadan kamar yadda mallam Azu ya magana zafi don kai la'akari da zafin nan da ake ciki yanzu ga mutane suna yawan kukan ciwon kai wasu zaka ji jini sai da yawan hawa to sananin zafi ne ke kawo wannan to ka rufe taga ka rufe ina ne ka kwanta a ciki to
1: dole
0: ito barawo kan baccin ka dama zaka yi shi
1: na
0: bidarbi ai bacci do ido daya rufe ido daya bude ne ai yanzu bacci ba a yi shi a ciki zaka kwanta kai ta mishari ba zai yi ba dole a bude tagogi dole a bude duk wasu abubuwan da ya kamata an sa yayin magana gidan sauro duk an yi wannan magana abin da ya cancanta kenan kuma gyara muhalli tsafta ai ba abin da ke tsafta muhimmanci shi yasa duk mutum yana so ya gane gidanka in akwai tsafta farko daga an shiga za fara zuwa makewayi wannan falo zaka ga an gyara shi amma ka shiga uwar ɗakin ka ka ga damuwa kayan da aka cire wa yara musu wanka yanzu an ji an jibga shi a an jibga shi a cikin jaka an jibga shi a nan sai ga ɗakin kamar yadda zaka faɗa ka ce zafi zaka ji ɗakin yana waje abin nan kayan da yake cikin ɗakin ne akwai matsala wasu ba a gyara su aka tsabtace aka gyara su aka fitar da su waje suka wuri ya sha iska ba makewayin gidan ma ba a gyara ba to wannan kamar yadda malam Bala ya faɗi magidanci ba laifi bane ka zage ka yi wasu me yasa gwamnati ta ce a yi salutation ko wani karshen wata don taimakawa ne in ba ka yi ba a wannan gaban ta ce ka yi
1: kai da 'ya'yanka duka
0: ba inda za ka je to saboda haka da kai da 'ya'yanka duka ka tabbatar da gidan a ranar aikin za ku ke ba inda za ku je gaba ɗaya kuna gyara gidan ya yi tsafta duk wanda ya zo ya ga kofar gidanka a shari'a za ka dace alhamdulillah
2: kai baka gyara kofar gidan
0: wacce shi ma gyara kofar gidansa
1: ka duba ka gyara to ma aleman da kaga abuwar yayi
0: kyau duka dobin mu muna ganin su a iyayen mu tsofaffi za ka gansu sai
1: ka duba sai ka gadi
0: ana gyara ko ina to me ya kawo wannan ai tsafta abu ne kakanka idan kai tsaftan ka gyara gidan ka zo kai wanka ka sa kaya mai kyau to a ranjima za ka
1: ganka
0: kowa zai shi awon ganin ƴaƴanka da iyalinka da kanka da makwabta to amma babu mai muni shine ka gyara kwatan ka gyara kai ibe da timba sai ka bari kuma ko ka labta a cikin gidan makwabcinka ko ka jefar da shi a wani wuri to duk matsan da ake samu ki naga da mun ya gabato mu yi wannan magana sai sake dawo da
2: lambatu sun cika
0: yanzu lambatu sun cika kuma hakkin mu ne mu gyara lambatu gwamnati ba hakkin ta tace wai za ta duk wani
1: abu
0: shi yasa kullum muke kira ga masu angwani suna da matuka muhimmanci saboda in aka yi ka mai anguwa kai ya kamata ka zaga anguwanka ka haɗa kan mutanenka tunda kana da wakilai kai ma anguwa dole a haɗu grand sanitation a fito a gyara anguwa a gyara magudanar ruwan nan ba ƙaramin muhimmanci yake don lokacin da aka yi wannan gyaran wallahi in ka je anguwa kai kanka za ka yi sha'awar shiga anguwa to amma ba amfani a zo a ce a gyara abu baka gyara ba zai gyara maka ba mai gyara ma gwamnati ba zai yi ta ce za muku komai ba ita dai ita kan taimaka muku ta wani sashi ne amma hakkinku ne ku ku gyara ku ta da shi baya jin mai to amma idan aka dage zai ji man Allah sannan kuma yanzu yara batun mangoro ya fito kota ina kayan marmari ne mutum aka sha yaro ya yi a cikin gidan ki biyar kudaje ne suka taru yan kunu aka bude a bude ma za ka ga to kunu ma gaskiya galibi yanzu a sa ido akan magana abinci don wani abincin karfe bakin sa ya kwana to gaskiya bai kamata a ci saboda dole za ka
1: sa
0: akwai masu yake masu faifai suke sa irin na da ko to yanzu kuma ka rufe shi da kwano sai baci muka zo ka ba mu yaro ya ci ba dole cike baci ba
2: ka kira sunan faifai nan wani ma bai sani ba
0: wasu suna amfani da rariya ma saboda ita in ka sa ta ka ga ya sa bai shiga ciki
2: yawa da
0: lite maka shi
2: ba ta ka ga ya ne to
1: eh wannan
2: ga kamar shi ma shi ke da
0: to gaskiya abubuwan da muke ci ka mutum ya ci daga cin abinci ka kwanta a zafin nan gaskiya babu likitoci suna kira kan maganar shan ruwa ma duka na daga cikin abubuwan da ya kamata mutane a ci gaba da shan ruwa sosai tana yawan gudewa a ninka shan ruwa a kula da yara ana ba su wadataccen ruwa suna sha kafin su kwanta da shauransu kuma tsaftar nan gaskiya abu ne muhimmi ya fi komai muhimmanci don muddin kana da tsaftar kowa zai sha'awan ganinka zai sha'awan shiga gidanka amma ba abu mai muni a ce komai yau a zo a ga barkata ya wanda duk da dai kamar yadda ma'amala ya gaskiya ne za a bar mata ita kadai tana aiki ba taimakekeniya yana da matuƙa muhimmanci yana sa su maka ladabi kuma kana koya a 'ya'ya ne
1: danƙon
0: zumunci ya wuce ƴaƴanka suka tashi ko da matar
1: ta yawo ba yana kaza a gida baban mu ma
0: yawa yana yin aiki da kansu to gaskiyar magana muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ya sa mu dace kuma Allah ya fidda mu wannan zafi lafiya ya kawo da amina cikin
1: kwanciyar lafiya wato malam liman da aka yi wannan ruwa da in ka fita sai ka ga garin yayi kyau ya wanke ko ina to amma ya kawo da tiya ta tara muku to me ya kamata a yi magidanta da sai su zo su kwashe wannan lambatin
3: wannan taro in kaga da tiya taro kun tara kun yi aikin gayya kun tara dotti to abin da ya kamata sai ku je ku sanar ma hukumar da suke kula
1: kwashewa ba wai a kwashe a jikin jiji a
3: amma ba sai a ji a faɗa musu bis da dan Allah ko da ga sun zo sun kwashe
1: sai ma
3: inde amma ba su sani ba kun tara ko kuna jiran wasu zo su kwashe yara su sani
0: ba dole sai ka dawo
3: ku sai ku je ku sanar da su ba
1: to
3: ya kamata cewa kuma kowa ya dai aikin gayyan nan ka tsaftace gidanka da tun da ke cikin gidanka ka fito da shi a waje inda aka ce a kai inda aka ce a hada din a tara din
1: kware
3: ba wannan ban na tsibiri an tauto anan ban na tsibiri ya ta
1: a yanzu yawanci ba hada an wani haka da kai ta
3: ganin da a hada
1: an ci
3: hada shi a wajen da ake hadawa
2: ya kamata a ce
3: a to
2: abuwa
3: a ba in gudan da gudan da za ku ku fada muku zo kuma da guru da wajen je su kwasha ne amma wai ka bari a kofar gidanka wanda ya bari a kofar gidanka ka bar shi a wajen ko ka bar shi ko ba a yi ruwan sama ba kafan ma dai mai ne shi
1: zai mai da shi
3: ya kamata shi
1: wani yanar ma zai ga wani abu a ciki ya ce ba ya
3: dauka kuma abin da ake gudu na tsaftin muhallin bai yi ba saboda yaran da su fito su kuma cikin wannan abin su ne suke zuwa za su yi cikin musa ɗiban abubuwa
2: su sake mai
3: shi cikin gidan kuma ka ga kowa ya yi ai tulo da ruwa da ta labe gidan Allah ya kamata cewa lalle mai da hankali a ji tsoron Allah ko ai aiki kuma ai abin da yake da mu taimakon mu taimaki al'umman mu da yayin mu gaba da
0: gaskiya kuma mallan ka lura akwai angwani da gaskiya ya kamata a yaba musu dan ga masu angwani su gaskiya suna neman hadin kansu
4: abi arsi bin cikin cikin ta uwa mu ba da mama shirye shirye suke yi mai kawo tare da mu mu
0: musu samu hadin kansu
3: ba shakka
0: kasan shi mai
4: angwani shirin tafiya da kwani
0: wai dai ne mai haɗin kai in ba bai samu babba to matsala ne a yi gyara zai yi kuma ko
4: jago shirin ma ji magani BRC rediyon al'umma
0: zai an gwasa sai na da yawa suna iya gani tsafta kullun kuma baya ko ba hatu su ma suna gwamma su nemi haɗin kai
2: shi mai anguwa a gaskiyar magana yana nan ne kaman
1: wakili
2: ba kamar mama wakili ne ba
1: kawai
2: na al'ummai shine da mutanensa shine kuma da hukuma duk abinda ya ga ma hukuma game da maganar tsafta ko ba kai ko kiwon kai ko me abinda ya faɗa ma hukuma abinda hukuma za ta yi aiki da shi kenan su kuma abinda hukuma suka gaya masa ka je ka gaya wa jama'an ka kaza kaza kaza shi zai zo ya faɗa kar ka ɗauki kanka mai yanguwa ai kai kana sai dai kullum a zaure baka fita ka zagaya ka ga ya yanayin anguwanka yake ba ya wa'anne ne wa'ansu a da can lokacin da iyayenmu suna abin nan mai anguwa yana sanin gidan wane ba akwai marar lafiya guda gidan wane akwai marar lafiya daya gidan wane an kai ɗayan nan asibiti jiya da sauransu ta yaya yake sani saboda yana zagayawa kuma yana kuma kunnuwansu suna bude yana kuma da ɗan abinan ma'aikata da ɗan uwansa wakilansa da suke ce eh suke ga masa cewa wane fa ba lafiya gidan wane ba lafiya wannan kuma ya danganci yadda ya saki jikinsa ga mutane zaka ga wani mai anguwa yana fita daga anguwansa zai ga wannan kai kana tsammani bai san shi ce Habibu ya kana nan lafiya yaya kan dai a cikin gida tana nan lafiya ya riga ya san mutanensa amma zaka ga karka ga mai anguwa ya fito tun daga nan har kusa karshe mutum uku ne suka gaishe shi ba su san shi ba ko ya tsage su kuma ce ya zai yi tambayi lafiyan gidansa ba zai samu ba a samu ba saboda haka muna kira mu ma ga masu anguwanni su zama cewa su ne iyaye tunda kuma in kai uba ne to kowa naka ne kuma ka sake ma kowa hannu da fuska domin da kasu kana sake mishi fuskan nan zai ga zaka gane
5: cikin matsalolin da yake ciki amma kaga ya gaishe ka baka an same shi ba zai ga maka matsalolin da yake ciki balle har ya san ma wani yana da lafiya ko wata ba ta da lafiya cikin gidansa bai sani ba saboda haka mu ma muna kira ga masu angwani ne su sake mana fuska su zama iyayenmu su jawo mu a jiki a hakan ne shine za su gane irin rayuwar da anguwansu suke ciki kuma su ne mahukuma za su ce eh mai anguwa wani mutumin kirki ne don komai ya zo nan ya ce yana so za mu ba shi saboda me saboda yana gaya mana abin da yake cikin anguwansa wanda ba mai kyau ba da mai kyau kuma dole ne mu taimaka masa kaga idan hukuma ta taimaka maka kaje ka taimaka wa mutanenka idan mutanenka suka gaya maka matsalansu ka zo ka gaya ma hukuma wallahi kana da farin jini a kowane lokaci
1: kuma
5: ba abin da ba za su yi maka ba amma an zo an ce maka mai anguwa anguwa ka ta lafiya kawai kowa da lafiya da mara lafiya duk kowa lafiya
1: an kawo wani abu ka rike kai daya
5: to
1: ka ba su
5: da dan kauce ne in ya danke ya danke amma mu muna kira ne kar ka danke ka ba mutanenka ka ba kowa hakkin sa saboda ka samu farin jini har ga gwamnati
1: haka
0: Imam Ballan ka lura ka duba wasu masu angwani suna amfani da masallatai ne saboda angwani yanzu sun karu to amma duk da haka yakan je dukkan masallacin da suke angwa ya isar da sakon sa wurin san kaman ya fi sauki da duk lokacin da kake kaman masallaci aka ce to ga mai angwa ya zo da wani sako hasan kowa zai dube ka ne to anan ne za su san ka to idan baka zuwa irin waɗannan wuraren to kamar yadda ka fadi ba za su san shi ba saboda gari yayi yawa yanzu ko ba haka bane saboda muna fatan hormon sa'an gwani za su fada da dangantakansu da masallatan da limamai da shauransu inda da isar da sakoninsu a duk lokacin da ka isar da sakonka a wurin insha Allah bukata zai bi zai fi sauki saboda duk yawancin jama'an da suke wurin suna wannan masallatan amma majami'u majau ne duka dai majami'a dai duka dai za a samu jama'an da ake bukata mu za ka isar da sakonka a wurin muna roƙon Allah kuma ya mana jagoranci Allah ya taimake mu
1: to ni anan shawarar da zan bewa iyalan gida mata mallan shayu mace ta daure ta daure ita ce take cikin gida ita ce ta san ya yanayin gidanta yake ko ba gaskiya ba a ce da gari ya waye ya kamata ki tashi da safe ki gyara mahallin ki farko kan gadanki idan kina da yara ki sa su su yi shara a share mawanki to sai ka ga cikin gidan kan yayi kyau amma zaka ga har azhar wanke wanke yana nan yana gindin
2: yana
1: jibge gudajen suna bi yaran suna kallo a waya ko kuma kin kunna musu TV Allah kuwa wannan ba so bane ko ba gaskiya ba sai an fara shirin abun kariya sai a ce ku tashi ku je ku wanke kwanuka ai ma ba a wanke ba da ruwa carcarcar an zo an zuba abinci
5: to ai kiwon lafiya ma ya hana ka wanke kwano
1: a lokacin ka ci abinci
5: ka zuba mishi abinci kiwon lafiya ya ce kar ka yi haka wani kuma sai a ce dauko jan kwanon nan kawai wanke
1: eh ka kawo su na kan ba
5: suna can wajen mawanki daidai kwanon da za a ci abincin ko a samu wani abinci ko a samu wanke abinci wai shi ne kaɗai za a ɗauka a wanke maimakon a ce an wanke kwanukan an kifa su ya sun sha iska kafin ka sa wani abinci a ciki illa ne ma akwai abin da in ka wanke kwano akwai abin da iska zai dauka ya tafi da shi akwai abin da rana zai dauka ya tafi da shi kafin ka sa abinci a ciki in baka sa ba ka gaba ne
1: mu a lokacin
5: baka sa ba
2: baka bar wannan
5: baka bar shi ya bushe ba to daidai ne da baka wanke ba kawo sai ka ji kawai kana mutum yana zawayi ya zawayi
1: ci komai ba kuma
5: ci komai ba ka wanke kwanon a ai da ka wanke kwanon da sai ka bar shi iska ya kwashe wasu abubuwan da ya kamata ya
1: da rana
5: da rana domin shi cuta kowane cuta yana da abin da yake kashe shi daban-daban da ba iri ɗaya ba ne idan abin da iska yake kashe shi yana kashewa abin da rana yana kashe shi yana kashewa
1: a nan da in aka yi wanke-wanke ma da ka ga iyayenmu sun bubbuɗe kwanuka balan robobi saboda za su ƙara haske amma za su yi haske manja ne ma da ka ga yawa
0: yawa
1: barin irin kulolin nan zaka ga kula ta dashe to idan kai wanke wanken sai ka bude shi a idan rana sai ka ga ya
3: haske
1: yawa kaman ka hanka fari ne ka wanke ka sa shi a rana ai zaka ga yayi to gaskiya
0: ba fan da kwando ke su fitar shi
1: yawa su fitar da shi
0: ba
1: a bar shi a cikin
3: ai da ma iya mun gudu ba ko kwando din na
1: a waje yake
3: a waje yake da ba
1: wani ma har a rufe shi da buhu
3: wani sai ba kan tabruma ne
1: haka ne
3: a kan karono din sai a biye
0: shin
3: shin ya
1: haka ne
3: kaga ga zafin ranan ga haske ga iska daukar
1: sosai ba to kaga gaskiya yanzu kan akwai kazanta ga ilimi yayi yawa amma kazantar kuma ta yi yawa ba a san lalaci bane san abin duniya ne yayi yawa a sakaci ne wallahi sai Allah
0: yato lalacin da shefe yawa gaskiya
1: haka ne
0: ai shi tsafta wanda mai kyau ai kuma fada miki ya lokacin da ka gyara muhallinka
1: haka ne
0: zaka yi shi a kai ba ima
1: haka ne
0: amma a duk lokacin da ka ji ba isu yin sallama
1: sai ka fara tattare
0: kan kujeru kayan yara ne su fitari ne din duk ka tattara ba kaga an furmushe ka lokacin da bakin tsafa
1: haka ne
0: shi sa yana da kyau
1: kunya kuma sai ka dame ka
0: abinda ake magana
5: a lokacin ne zaka ji fara tsakanin mace da miji to ke mutu fashe wani abu ta kara mana
0: da ku
5: fashe ba
0: a lokacin
5: da
0: zo da gaira da kuma da ku fashe ba an bala
3: ai maganan ga
0: yaro matan zaka ta sa yaro a ko a fado
1: haka ne a cikin daki ma ni na
0: gani a wasu mata halin suke da bazan da tabbashi a cikin daki tace kuma yaro karami ne wai zai wanke su bazan
1: eh
0: yaro karami fa ko ya ne karama tace zai ki wanke wannan kashi ai bi ba
1: ai ba
0: tun lokacin da yaro sai bayan
1: gida a kai
0: shi nesa
1: kwarai da gaske
0: an gama kuma a samu yaro mai wayo ko namiji mai wayo
1: mai ga sabulin da zai wanke
0: mu zaran ya gama akwai wasu wanka da wani abu makamancin amma wallahi akwai matan da gami kanana suke sa
1: su da su wanke kuma ba wanke hannu da toka ko sabulu an zo an kama moda an sha ruwa
0: wannan to shi da sha ruwa wannan
1: mata da yayi kama ne
0: ne shi mijinta zai sha ruwanta
1: ai wallahi sana'a fa akwai gidan
5: a zai sha
0: to
5: don shi ya sani tana yi kuma bai mata fada ba
0: ya zama lusari ke
5: saboda haka ba yadda su hujjar da ba zai sha ruwan ba
0: ya zama lusari ke
5: su ɗebo mini ruwan sai ita ɗin ma tana zaune ɗebo mini ruwan sai ta ce ki Habiba ɗebo ruwan Habiba ɗebo ruwan nan kuma wanda ita ɗin nan bai kamata a ce ta ɗebo ruwan mai gida a sha
0: kuma kwano ta yi ma ba ta datti a cikin ma ba ta gani ba ita kawai ɗiba za ta yi
5: gane mini
0: to ya za a yi kenan ba
5: ta yadda za a yi kawai namiji ya zama namiji mace kuma ta san
1: mace ce mace ba rai da
5: in ta san in kowa ya dauki haƙƙin sa za a gyara
0: za a gyara
1: abin da yawa kuma a kullun dai muna ba da shawara ne ga ƴan uwa mu gudu tare mu tsira tare kuma a kullun zamu ce gyara kayanka ba zai taba zamowa sauke mu raba ba yawa a madadin malaman da muka tattauna da su
3: Bala Abdullahi Mili
0: Sha'ibu Yakubu Yashi Aliyu Shehu Mustafa Ilena
1: da ji da gani lokacin da aka ɗibar ma shirin ya kawo jiki a madadin malaman da muka tattauna da su mai kula da shirin Lozar Falmu Balewa wanda ya tace min shirin a fefe Lahiru Abubakar Zamfara ni da na gabatar Hajara Babe Zambake nake ce saduwar alkhairi
6: ta gaida anti Hajara da gabatar da wannan shiri na rabin sa'ar mata da zuwa mai sauraro daga nan BRC 2 FM 94.6 idan Allah ya kai mu wani mako da misalin karfe 7 na maraice za ku ji mu dauke da wani sabon shiri na rabin sa'ar mata sannan an jima da karfe 8 ne muke sa ran karanta muku labarin jihar Arshin Turanci wato state news yanzu karfe 8:29 ga shirin na Ninu Baninuwa
7: Sirna sallafi ma cin biya muta da bari tununu ba nanu gwa mun ba nakun
8: dumbuda ta kusa su zakoi ba barai muna ci shamana sirna ta bari tununu ba nanuwa
7: to mu ba dinan bu ma sa sallan gara kuma ma na ha cin biya mu kwanya kwa ku ba wanda ka guda yan halitta da
8: to ba bare kaman indi daya mati ma ko mati sata sallan gara kuma shin bi mutanta dinna ko gatanta dinna ko gatanta wasu na to ma angul mutin shina da shike shin a biya ma kuma ta walai kaman indi walawin cha fara musitan tinta Najeriya gaba daya ko ga arewa gaba daya ba bare hiyan uwa kai ko ga hiyan ma na karawa shi na ta amma wato ta mata ta zuba ci iuma ko ga ta spa abin
7: zuwa
8: na ma
7: manzo
8: ko ga zubin na ma manza musitan kullum sai wakuza cincayi wai cawuli cipiya wakuza dani krausa wakuza de krausa dani ci dana dani ci ma to hun waye ce ba ma gulum cin shi na babarai da shike tanta tasallan gara a fakin kuma munana kaman tangurta ciwo dan nunuwa na ma da August go babarai
7: san kudi
8: ai wajen sanu fudu ma babarai
7: jaba
8: amma kuza ko kuza yan basuna kuza yan bu kaman muzai ko ga wuce walawi ne kaman indi ma kuza wuce yiwo wani ya kwatsu ga lubulubi sai kuza hi kantinana hi kamci hi bigina itu subana to amma muna kuza dai ba bare kaman rande ma kuncici to amma ta ci ma kaman lubulubi wato ci ma
7: kusukusu
8: yawa to layin nusu bana to kullum yamma rawa zan cince ba in shina suka muci cawale
7: tabo
8: in suna ta biran daga ci cawale don gahi yan buƙetin kowa ku suna sunna ba ku zai yan kwafiyetin in shin bu umma sunna
7: tabo
8: in shin bu umma sunna ba bare amma sunna ba kuma amma yan kuma titi sunna
7: tabo
8: a guna cawale kaman mawa ne mu kaman wato ruwin kai ga yin wani kai ko ga mara nemi dai dabbobin wato ni koyo mako su bi da ya tira tunsun ko ga tira su ya tira sun kan sun to yan bane transurna ma kurkusha amma kar wai kar wuce wale kar wuta sunna kar wuce wale wiya da ba zance addinin babu wi addinin busama kun
7: rangwa
8: kwa
7: babu
8: an waye rande addinin nan shi na kar waitar mulawi kar waitar zuta jijawi
7: tabu
8: wada kiya amma yan kwambar wa kiya waliu kwa fiyetina wani uza nakai babu zata gina sunna
7: tabu
8: ko kun za mu ta gina sun
7: babu
8: sai da yin shi na
7: sai dai
8: gun shin ba jiwi India amiwe ce ba wa ba mite wa ba mici wa ba mite kowa ne kowa kwale hi sunna hi kuma
7: taba kusan gun shin umaya
8: wai gun shin umaya India amiwe
7: taba
8: wa ba ami
7: taba
8: raji ba wuna ka kiya kuza kuma wa da ba wuna ka kiya
7: wa amaran kwa
8: wa tira sunna
7: taba
8: wada kiya sunna wada ba sai ya ci jana kafin wa fuja teta sunna mi ba mi wa
7: babu
8: jani bo ba ya hala jani a babare
7: babu
8: to an wuce ba ma da tsirin sunna magulmi tin shi na
7: san biya mu kwanya kuma ma gana su burawan shi na ta sakata mu rangui wi dawa ci da mu wi kuma wi yan ya sunna kun mai kun kuma zuni ya fiye mana ha kusan yawuna ya tiwa walitina kwa ku ba manda ka gana su burawan shin walitin ci sakata
8: ai ce ba muna dawai ba bare ma gudulau ma kudulau ma kudulati mana ba cahun ma a gantin bane
7: tabu
8: dinga wuyin rince dinga wuyin wato kuma tiwe shi akwai liya ma'amu
7: tabu
8: kar ma'amu su
7: tabu
8: kar ma musu babare ko kwakwa ma kudula ma sa ma suna ba din yambo ma ma ni ci na babare mun shin ta wulo
7: man da kafiya kuyasu
8: man ka yawa kaman gumana babare ai gulbin ni hi bu
7: tabe
8: ko ba ba balle ka kano wi ni ma
7: tabe
8: ko ba ka ka wi ni ma
7: tabe
8: me da we mai na ka ka wi su
7: tabe
8: we mai na gulbu su ni we ma to ashe an waye babare ci buna ma suna ba din ko kwakwa kaman iya ba din ko wane ko kulew babare dole ce ta dinnan a fakai lokacin bunaka wulka falaye
7: wafiya
8: kuyin shina
7: tabu
8: a faka babu naka kartaka
7: babu kartaka
8: babu naka kartaka
7: tabu
8: a shehun wai won ku zafiye tun duniya won gawo bu kofawo ku zafiye tun kwa ku babu naka mace cha wala wa gana kura
7: won wannan ba danu ba diyo
8: to wai ashe kimbuna mana ba transna matsugawo tsagiyu yetna
7: lubulubu
8: matsugawo tsagiyu lukwan shina
7: tabu
8: matsaga tsagiyu mana karawa shin shin ta kuza mata baya dinga
7: dindalan kuma na
8: kuma hin ma da
7: tabu
8: wai ma suna ba ko winter dinna shin ai ta dai
7: tabu
8: kuma shin ta na
7: tabu
8: shin kuma ta ngulo shin kuma ta kuzo ko ba ba ba bare
7: to su bai rawa shin kati kwa ku ba ma kuza da kan mai kanje wala yandi ya duwaya
8: a to ba bare ai cha wali goman ci rana ci cho
7: tabu
8: ci cho sai goman saura
7: fiya
8: kasun su ma na hawa yi bakin chadi cha maka be ko
7: tabu tabu
8: to shin na biyu sun kalau
7: ya shin na biyu sun
8: kwa kuza wi surzuhna ai da ba ta ni abari daga sir ruwai ta shanna su bawi niya si kuma ta ngulma kan India piyansun ko gaye piyansun
7: cha
8: cha cha shadi
7: tabu
8: to mangulmi magudi magudi tin kina
7: magudi
8: yambu mana ka ta bine kun rokon shi na cha ba marawa shin ta biyu sun kamar India ta shin lubulubi
7: tabu
8: to ta biyu sun lubulubi
7: to mana kusan gangaiwe da ba ana subiya biyan inji kuna hala ya da bina yi su
8: daba
7: yayi gwalfai
8: su hala kujalai
7: eh ya ti ba sun kwa ku ba wani wali ta sun cha bandandara
8: ba bare cha walawi ne cha bandandaro an ga bandandar kam cha bandandaro
7: saboda ni bibiyawa
8: a wato yambu ya daba walayahu
7: walayahu
8: won wulai ganwi kuma dole cha ba cha wali ci bar ci fakiya
7: tabu
8: August go about it.
7: Subun
8: char. Ya wo ya wa gan indi yikiya baya ko ga digina gagawi nisum.
7: Tabu.
8: August go ya baya gagan daga tara.
7: Tara.
8: Ya ta dayo ya lakayo. Wai cha ba gumani indi hine hiya indi ile hiya kin gulbana cha ba yi bai gagawi nisum digini gagawi nisum. Ko ilakai
7: ko
8: ku ya lakai.
7: Wato
8: amma buda ba din a gudu ko subban su buda ba yi digini gagana har abar daga tara
7: tara
8: yi da buda yi gangai yi afiya
7: le kayu
8: auna ga
7: wale wale tin daga fiya
8: tin daga fiya ran yi da ba ba yi da buda yi gangai ba bare yi da budi gangai da budi gangai maimakon ta da aci
7: sai da fiya daga di
8: away buda ba a fara liki kin gadi
7: gadi girdai
8: eh a fara liki kin ta jefa gadi su ti gadi
7: to
8: wurin shi kenan
7: inda ka koku
8: ana ka turo
7: to wurin
8: ka koku
7: tabbai
8: away transna ma suna yan mamu
7: tabbai
8: kai yan ma wani su zuna an wa kin wuyana
7: tabbai
8: su na ka bujikin radan lumba kar ma sama kun janibu yana ka chamu
7: chamu
8: chinwana
7: chinwana ya mudan ya mamu wali kwambana
8: ciftan buda ba yana ka chuchinwana yi ma ciftana yi ma kurnin marhunu
7: anda ka daya wakatu
8: wai wa tite ta ciftana wai suna wuti yan burka tiwa
7: tabuka
8: yan burka tiwa wai ta tiwa wuti wai ta tiwa
7: dun bulayina
8: eh
7: to gune ga muzai sai ta bulon
8: harkin ina kai harkin dinai
7: tabu
8: an be babu ku da kafetina sunan da ta kwa ku da kafetina dini ci ka ku da kafetina
7: babu
8: balle da babu ina babu
7: tabu
8: ko babu ba
7: tabu
8: ashe wai matsura kun rokin shina
7: tabu
8: ta biye musu bin ka ga da
7: yawa yi ilikai
8: yawa amma yi su da ba ya ja gadi
7: tabu
8: eh
7: tabu
8: su buja gadi na ruku su
7: tabu
8: na kiyin dinana ka ruku sun ai
7: tabu
8: na ban kinakai
7: kinakai
8: sai na amma wasami
7: wasami
8: har babu yardiya
7: ga
8: har babu yardiya babare wuki ne buda ba ta ja gadi
7: ko yi jambuna
8: jabu to we sami yi da ba
7: jabana
8: jabana ko yi ma jabana yanzu yi da ba mun wiwi san ba
7: tsuwara tsuwar ba ka tuga
8: a cewan waye tiran sirna?
7: Gungaye ma
8: ma san ba tsuwar bunaka tiwa mu ma san ba tsuwar bunaka bira ma kuma shi da tsuwar can ba
7: I'm going to go to the house. To mu ga mu zai cin da ta binna
8: ya rakwa tuban sun garuna ya bidiya mutuna
7: to wani
8: ba ya ma ba cin su
7: ya bula kuma
8: we eh tiran su
7: ya bula tubun
8: na gica ki hu
7: eh ta gica
8: shi ci hu na gula su bane
7: bane tabu
8: barin bun bane ta ba wani katu
7: ne ta ba watu
8: ko ba ba
7: sai ta tuban bane
8: watu zu kuma rufa
7: ba inda ka bara ka kuma ra
8: ya
7: inda ka bara ka kuma ra
8: kuma ruba wutu zu kuma ra
7: ba
8: bare
7: ba
8: Munaga kuda fitina
7: babu babu sunan sai ta miyo
8: amma wa zai zubar fari ba
7: to ga barin su ta bara fes
8: an waye akwai farfare
7: tabe
8: akwai kumara
7: tabe
8: zuban su ma da yi kwa
7: kan farfare kan kumara
8: kan kuma zunun bane
7: tabe
8: kan zuwi fitina
7: tabe
8: kan zuwi kwa fitina
7: tabe
8: ko baba kan mardiwu bane kan mardiwu kwa
7: bane tabe gungaye ma
8: kar na samu
7: tabe
8: mun dan babare
7: tabe
8: kar wa samu kar wa bawi
7: tabe
8: ko shuwi
7: tabe
8: ko mamiya aku zgo babare
7: tabe
8: wa zabaki ga yan biya na kacucin wa
7: cin wana
8: ya ci butuwi
7: uga ta muzi ta
8: wa ta mu kan wudai
7: tabe ga
8: goma ne yi uba yi ta ka mu ba ma dai
7: tabe
8: uba ma dan bayo
7: wuyan ya sana wai babu yan ta
8: kuma sai ce da ni din ba mai wai
7: tabe
8: a shi an waye tiran suna
7: gungaye mu
8: kace mu ci ma
7: tabe
8: ma fala din ya bu ya mula an kun ce ni
7: tabe
8: ma ku zuwa bare
7: ma amma yan bane ti mu sai
8: zan ci addinin buda ba zan ci yanki na kai yan addinin da bam
7: tabe
8: ki na kai da
7: bam tabe ka
8: a ku zuwa
7: tabe
8: golfit wani ka kun kun golfit ti zuwa ku yin shi ha
7: babun
8: wani ka kunce ni
7: babun
8: an waye we a mulwe a da ai wa kina tana
7: ni
8: nan ma saboda addinna to kar wa sama kan cikin
7: saboda
8: don ma din budu waye din wuti gare ai raina waye asna ai suna galwa usna mata
7: saboda
8: din wuti be
7: nan
8: ra kuma ai duba won ma usnan bu amma
7: tabe
8: sai cambuna ka buju yan bu na ka mun
7: to ga ba
8: mun shin a cucin huna
7: mun
8: shin a cuci
7: eh
8: mun shin a cubi nan suna
7: mun
8: shin a ju kumai mun shin a cu
7: kalbuna kan kalbuna
8: babare
7: tabe
8: dilini bu na ka
7: da ba usun
8: wa kike
7: usun
8: wa ya wa ma yan bu ci yan bane
7: tabe
8: hi yan bu yo ka yan ka mota yo
7: tabe
8: yan bu da ba yan bane mun shin a cu dilina
7: tabe
8: mun shin a cu
7: tabe
8: shi a ce inga mu yan bu na ka
7: tabe
8: aku zgo amma wiyana sai ya jiba ba
7: mudusun
8: ran zance addini ya da tani hina ma tani hinan
7: tabe
8: to kan wuce ba ma
7: kuma
8: ma da
7: mazai sai ta fiya ti dure
8: kullum
7: tabe
8: goma fu mata bi na
7: babu
8: kowa na mata bi na babare
7: wuyan ya suna kan mai kuma wali wudawa wa kan budu na ai sai ta sufu din azubi ni buda wati biya ti dore
8: to ranwai ce ba ma da urkushi tirin sun da kar ma sama makina subuda ya ya ya ya ja gadi
7: tabu
8: tabu ya ja gadi to ranwai man malai ya biya musu ban subuda ya ja
7: ya ba ci wai
8: yawa ko ga ya ja gadi ya ja
7: aci
8: aci ko ranwai ce ba ma da tirin sun da urkushi
7: kurkushi
8: ma bira hankan ma ma fala rinci ma fala wuyan bunaka bulan laye ma ma biya yan bunaka mu kar ma gana mun wai wi biya wi samba war na tatu
7: to ga wani bunawa
8: an wai
7: to mana
8: ma suna ba yan bunaka man ka mu ma suna yan ma mu
7: baba to mana tubu papara tati biya mai kuma subuda ba ya ti gida garin tsadai ya tsira ti girji ta sun kwa ku ba wali tsadi tunda rana wita bina
8: to ba barai kaman inni ma su ne agoman wai ai wani ma makiya patawa rako wai ma wicha yi wani to zo
7: tabu
8: yambu ma laya ta dana ba barai ce ba ma ka golfai daga kofa
7: tabu
8: golfi tuti tu kofa kunti tsawi kunti danza
7: tabu
8: ma kurkushu su ma rawawan shi na
7: tabu
8: ya da ba ya da bilin idan cinca wale babu
7: tabu dan
8: danga gumanu ne kaman bahuna takin ma jau ai ma jana kani ai ma jana
7: ce kuma a jaratu
8: kuma yihin ma na ka tira jigina
7: wasu na
8: a jaratu
7: a jaratu
8: ban wuce ba ma laya ba shi na jau tiran sirna ma rawa shi gunta mamu ya
7: bunda manda ka din da ka dabina
8: saboda in sana mana kamar an ka gabiyo
7: eh
8: an ka gabulu
7: bunu
8: ba bare wai sai ma da shi na jaya mamu yan bare
7: tabu
8: kurkushi
7: kurkushi
8: ma rawa shi na
7: tabu
8: ma rawa golfai
7: dan
8: golfi ti kofa
7: inda ka tuba kun kusan su faran sun da tubu kofurati an wai tadi gala tunda hana su inda ka makul suni tijar kofurati mana kofurati ifahira mai ta su da dai kun su kuma su zora kai kun su daba ya buga kusai in ga cibin tana ni surga ni dan zai suna
8: gisu na babare
7: to
8: gisu na tuntunin don ga muna buju tunga kai mun sai ba lahi ya maci ta wale ku za wi dinan har ya da cici wica wani mu muca ta biki cooperative ne da
7: tabu
8: ya da ba cooperative ai wai ba
7: ma kiyar na hau tabu
8: ku ba ba
7: kuma da ka da fari ga ma
8: to ai ran wai ce ba gumana cooperative ya mu man ka da ba yan bu marhun
7: tabu
8: yan magriya
7: tabu
8: mana tuna ma wuta wutuna
7: tabu
8: masinya kuma ai kiya amma yan bane kiya buciya su bana ko ga golfai
7: ya
8: chaci su gon ko jana ko ga yan kaman ruina kun kasai
7: ko
8: ba ba ba bare
7: din
8: ashe wai kobrati yan marhun ma gubta mai ma amma yan man ka
7: ma birau
8: don kar watsu ga
7: karwa
8: to wala ya wata din to fa sai na gubta mu
7: na gubta mai
8: golfi da ma yan bujilai dai ci da an ba na gubtiwa mai sai ma can jana wato kaman bunaka ta dau ko ga girwina kun kasai
7: kasai
8: kai yi tsaya ma gumanu ba bare yi kuza yi da yi tsaya kaman yan tsadai kaman truck TV ko wajen kuji ko winca
7: golfi
8: ma kudulau
7: yawa
8: ma kudula ma na haba
7: yi fura ma
8: su bana yi gubtawa mai amma ba bare gani surunwi
7: tabu
8: ana ka tsaya yan bu ka kuma yan yan tadai
7: tabu
8: a wanta kwa bakwai
7: tabu
8: gubtawa mai kun dinga na gurgur na gurgur hunada ma komiya na na kiya mutu kai
7: tabu
8: cha wuna
7: yituwa
8: yawa
7: ani kuma
8: an huna bakwai ni chawuna
7: ta chawuna
8: kuma sai na
7: kwawo na ba ta mu
8: kuma na anwe chawuli ci na kaga ana
7: wa ta dai sai laga gazana koi ba
8: to gizankan aiwi suna yin bane
7: tabu
8: ku ba ba
7: tabu
8: ce baya da ya tamai
7: tabu
8: an wa kuzu wa
7: kuzu wa kuzu
8: eh babare
7: tabu
8: musamman kuma dan jana
7: tabu ne
8: ga an dai wa baba wa giza guna
7: kunda ta wa mata sa
8: to an wi ce ba sai da kanewa ne ta tamai
7: tabu
8: dafa
7: dan
8: sir
7: sir
8: an dai wa kuzu
7: wa gaza
8: to won ka ba mai
7: mun da ba mai
8: kai jinu ma ko ka kuma
7: din daga
8: ya da kai ne wani ya ta mai
7: ya
8: ku ba ba
7: kullun ya ba da
8: to gizanga yi ta mai
7: tabai
8: kar wa sama wa da wani wa ko wa wa wa suru ko wa wuce yi wai
7: tabai
8: gizanta bugawi
7: tabai
8: gizan yi yan bane
7: babu
8: gizan yi
7: yan wa fukutan
8: we
7: jubu yukuna jubamu ta da ana bugaza
8: kurkushi tirin suna
7: tabun tabun
8: indi mana he kaman mu zitan wun bane
7: bane
8: kuma su ban hi suna
7: sunan
8: kimbuna amma wa kwakin sunan an wa wa dafu sir
7: sir
8: to fisir wada ta
7: da tab tab
8: babare
7: tabun
8: amma wa Bauchi amma wa Kano ko Abuja ko kuwa ma
7: wa Lekadan
8: eh kai ko Lagos ma an wa Lesadi wanda wa kun sunan sir
7: sir da wada ta da
8: ko kalin udili
7: wada ta da
8: wada ta da sir
7: tabu
8: an we'e wa ruku mai
7: to wa ruku
8: wa ruku guzana
7: ta
8: wa nu tufana kuma wa nu
7: gudaba wa tibira yo
8: wa tibira wikam
7: tabu ta
8: dan wi da ba an wa ta yan ta yi ko wa ci da wutuwi ko ga tuban wi hi baye ko ibu ko kallu
7: babu
8: a a ya ne tilayena
7: tab tab
8: wa kuzu a guri jin ta da yayena
7: to ga
8: to hi yayena
7: tab tab
8: an wi kar wa sama wa da wani a kai da kawo saboda wani
7: wani
8: wa da wa ka ci kinsur wani ka sada amma wa kuwa an wakin cimai an wakin zuna ai an wakin sunana ko wakin sunana babare hal sunana
7: tabu
8: din di wadahi
7: tabu
8: din din di wadahi amma wakuwa babare hal sunan wada ta dau
7: tabu
8: wadadi ko da shi masari chafi ne re wuti wuti
7: wa
8: gaza
7: wa mutu aljifa da kafa
8: kar ma wa mutu wa ku gizo wa ku kai ne re wuta da kanan ai wuna wuti ne
7: wo birwi
8: amma wa kunfa
7: babu
8: wai
7: gunga
8: muna da tunan sunna kushi ya dukudilu
7: tawon
8: ya ma yan bayana ka amu shi na ce muddi dan bane
7: tawon
8: shi na biyan kar hacakai ko mazina ko wi tsuwar ta tiya ko
7: mazai
8: muzita ma ko ga ta tiya wuce muzai
7: tawon
8: ko ga tabula mu kanwina
7: tawon
8: marawa shi na babu
7: tawon mati fannu wali wada karta banana mana ha kusan kwalbita ti biyatar huinu lagya kun mimiya kasabu burdina kwa ku ba ci wali tina tati ba dan zuga
8: to ba bare kaman inde ma sinya ce ba gunai kullum wani wina abar bakwai kuma biya na ya ce ma kudin ya ci kokala ko ga ya ce kudin na yana ba shi bayamu daga can candilan nubu ma dahi nun gona wani mutabara kala-kala ko ga ta ban
7: char
8: to amma su bana wuyana yi suna ya buya amma wuyana yara yara ya amma ya amma ya buya na ka amma ti su bana agus goba bare an wuce ba ma da suna suna kurkushi gubi ta kamai ce ba in shin ai da wa ku jiba ni bina huwi to wa jiba wa shin
7: tabbata
8: biya ne hi yana ka cayin hin bina ka tsaya sun
7: babu
8: biya na yana ka cayin hin bina ka amma mota wayan yan kamar hin
7: tabbata
8: an wuce ba ma da sun sunna kurkushi
7: kurkushi
8: ma gubta mai din yan budunan biyi biya yi biya mai hin ma na ka amma ti wuce na
7: ko kuma
8: ma kan barara
7: kuma su da yiki bugina ile burna karya burda kam yana ya bare kan hina dan ya biru sun tufan kurtaka tarbaka dinna kan kuma gonan buda ba tuni tu kanta anje kana kwako ba wali tinu tin da ka har dan zungun
8: ba bare ke ba muna duwa kwa
7: yana ya
8: zuki hina ma kurkusha su bawi ne kawai yambu ci yambu kayan bane ce ba ya gubta miti tisu bi da ya chai hin tisu bana aguzgo hina ba indi ya kwamu aguzgo din ya yan budi ba danza ko kuya bu ya bai ya chai hin tisu bana amma wuyankin su ban ya sama kin yi
7: sai rasa ne
8: wai cewa ma kokushin su biyana ya kun hal ilin nan
7: tabu
8: din buda ba bina bina sunin bina ta kun wi can da bam mukuntai ta mudu
7: ta mudu
8: asna mu ta ma
7: tabu
8: can ma ba kun ta mukuntai duce su
7: sunurun na
8: sunurun kwa ba yan bu asini sai sai can bu mukuntai
7: to ga
8: babu lokacin hina sai dai lokacin shi bina
7: bina
8: an waye ga anya sami ya sami ya gisha yi kiwo su su ya kusa mu ya cuza ayya na su su ban su su su
7: tabe
8: ko ba ba
7: su su nono kwa
8: to gumanu wabu an kwa arewa ba wani kana su ban su su nuna ko ba wani kana
7: babu
8: wabu dani yan kuma da zuriyar majos har zuwa Lagos
7: tan
8: wani kana su ban su su
7: tabo ya sai yana
8: amma yan kuma kaman dani goci
7: arewa
8: eh
7: arewa mu
8: wabu jigawa Kano zuwa zuwa Katsina
7: wana
8: yan su ban su su nuna har zuwa Sokoto in zamfara in waka
7: in yan waka
8: wai wana wana bawo nahi bawo wa lakun shi na wana rin shi na
7: tabo
8: wa kuna rin shi na wani kana ta ci
7: wani kuma da wakai tutuna yi ya ci take bandar da nanu saboda ba rawai ci da rana kwa ku ba wani ci butun sun so indikan ra manaha sayan sun da kai na mun ku zai da mai
8: garba nan nuga buna sana a cikin garba
7: to buna mun da tawala ta alai adamu rafin makaranta mun ta bihin ban sa samasur da fa kan shi na daya.

0: Golden Sierra Oil na taimakon mama ta hanyar nuna ƙaunar ta wajen girkawa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki.
1: Golden Sierra Soya Oil. Pure love.
2: Sannan ku, barkan ku da zuwa wannan tashantawa. A yau, zan nuna muku yadda nake sarrafa kwanon Golden Mon.
3: Yawa!
2: Da farko, nakan zuba Golden Mon ɗina a kwano tukunna, sai na zuba ruwa mai dumi. Kawai sai na motsa na bar shi har ya koma da daɗin madara mai gina jiki. Abin morewa.
4: Amma yaushe kika haɗa madarar?
2: Ai, ina amfani ne da Golden Mon 3-in-1, don haka ba a buƙatar madara.
5: Da matuƙar daɗi, mama.
6: Golden Mon 3-in-1 na tawowa da madara a ciki. Samo wa iyalinka a yau. Golden Mon. Bari duk rana ta kasance da armashi.
7: An fara kenan. Wato iyali na ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Mun dace sosai tare.

kada mai sauraro shi a faina tare da BRC to FM mita 94 da ego shida kuma karamanta da misalin karfe 9 da 2 lokacin da zamu kawo muku shirin nan na kunnen ka nawa to kafin nan bari mu karanto kadan daga cikin wasu da suka samu damar turo mana sakonnin karta kwana dangane da maudu'in nan da ke magana wato aure ko kuma jari ne wannan sakon yake cewa shi gaskiyar magana zai dai hakura ai zamani ya wuce da mutun zai sarkar da

0: Bisa al'ada, a ƙarshen aikin hajjin kowace shekara, shugabanni da jagorori sukan amfani da wannan lokaci wajen kai ziyarar barka ga alhazan jiha. Bisa arzikin halartar aikin hajji, a bana ma uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Aisha Bala Muhammad ta kai irin wannan ziyara a masaukin alhazan wannan jiha, bangaren maza da kuma bangaren mata. A yayin ziyarar, bayan ta taya su murnar kammala aikin hajjin lafiya, ta kuma tunasar da alhazan hakkin da ke wuyansu na kula da iyali, sannan ta biɗi su ƙara ƙaimi wajen yi wa wannan jiha addu'a domin dacewa a yayin da ake tinkarar babban zaɓe a ƙasar baki ɗaya.
1: Mai girma gwamna ya ce a gaishe ku, a gaishe ku, bin da shugaba bana Allah bai ƙaddara masa zai zo ba, bai zo lokacin umara ba, bai zo lokacin haji ba, saboda abubuwa da ke faruwa a matsayinsa na shugaba ba zuwa umara ko makashi ne kawai a kansa ba. Dole ya tsaya, miliyoyin mutane da suke can da aka ɗora masa nauyi, ya ɗauki amana, dole ne ya tsaya ya duba. Amma ya ce yana mana fatan alkhairi, kuma yana roƙonku da ku sa shi a addu'a, a sa jihar Bauchi a addu'a. Sannan kuma lokaci ya gabato na cewa namu tenuwan nan da wata 6 zuwa 7 mu ma za mu gushe kamar yadda muka samu waɗansu sun gushe. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wanda za su gaje mu, Allah Ubangiji ya sa su yi abin da ya fi namu na gari, ko kuma su yi abin da mu ma muka yi ko wanda ya fi. Da haka dan Allah ya ce a roƙa masa ku taya shi da addu'a. Allah ya sa idan lokacin zaɓe ya zo a yi shi lafiya. Sannan kuma ya ce a yi muku albishir kyauta, ko bai zo ba kyautan nan dai da ya saba duk shekara na riyal 300 ma kowane mahajjaci da mahajjaciya yana nan. A matsayina wanda ni ma ya bani dama a kowane shekara mukan zo da kyauta na barbo da sallaya, shi ma yana nan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu koma gidajenmu lafiya. Sauran zama da za a yi, Allah ya albarkaci wannan zama. Damuwan da yake damun mu a ƙasashenmu Najeriya a ko'ina, Allah ya mana mafita. A jiharmu Bauchi, Allah ya mana mafita. Wanda duk yake da matsala na ƴaƴa, namiji, na kishiya, Allah ya sani, Allah ya mana mafita. Idan ka zo roƙon Allah, ko baka faɗa duka ba, sai ka faɗa masa, Allah ka san duk damuwana, da wanda na faɗa, da wanda ban faɗa ba, da na ƴan uwana, da na ƴaƴana, da na kowa. Allah Ubangiji ka yaye mu. Wanda take nema mijinta ya so ta, shi ma ta faɗa, Allah ka sa mijina ya so ni, ya so ni, ya so ni. Sai mu gode wa Allah duk lokacin da ka samu ƙarin kwana ko awas, bonus ne. Abinda ake nema a wajenka shi ne kullum mu kasance masu tsoron Allah, da riƙe amana, da neman ilimi da zai sa mu ji tsoron Allah. Yaya za mu bautata masa? Kuma me yasa muka zo wannan duniya? Yau kuma gashi mun zo wannan Makka. Me yasa muka zo Makka? Yaya ake aikin Makka? Idan baka sani ba, sai ka tambaya. Ba wanda aka haife shi da ilimi. Kowa a duniya yake tambaya. Kar ku damu da maganan wani zai miki dariya ko za ta miki dariya, ita ma ta koya ne kafin ta miki dariya. Da haka yana da kyau duk abin da mutum bai gane ba, yayi kokari ya tambaya. Gashi kun muna jin daɗi musamman yanda shi gwamnan jihar Bauchi ake kokari, manya-manyan malamai wanda wani in ba dalilin Makka ba ma ba za ka iya taɓa ganin shi ba, ga sunan suna tare da mu. Don haka duk abin da ya shiga mana duhu, mu yi kokari mu tambaya. Saboda idan kin koma ke ma yanzu kin zama jagora, za ki iya gaya ma 'ya'yanki, makwabtanki waɗansu abubuwan da kika koya. Kar mu bari mu zauna da duhun kai, musamman wajen bautawa Allah. Duk wanda Allah ya bar masa shekarunsa a nan, gashi na ana maganan cewa yawanci kowa kaka ne. To kada ka koma wajen Allah baka iya fatiha ba, baki iya alwala ba, baki san yanda za ki gode masa da ni'iman da ya miki ba. Lalle ya zama wajibi a kanmu mu nemi ilimi domin mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu a samu shugabanni na gari. Muna yawan zagin shugabanni, amma mu muka haife su. Shugaba ana fara samun shugaba na gari tun daga gida, a hannun iyaye. Idan mahaifiya ta san yadda za ta tarbiyyantar da ɗanta, to lalle zai iya riƙe matarsa da kyau, shi ma zai sake haifin wani shugaban, ko zai haifi wata shugaba, ko matan wani shugaba. to idan fa bamu iya wayannan abubuwan ba shi yasa kullun muke ganin al'amarin mu a ƙasar mu Najeriya yake ta zama cewa kullun dai sai ana ta ƙara wahala dalilin shine rashin ilimi da rashin kulawa da rashin sanin me ya kamata mu ga yawa kanmu da ƴaƴanmu ƴan uwanmu mata mu sa idanu akan amanan ƴaƴa da Allah ya bamu mu nemi ilimi na addini mu nemi ilimi na zamani mu nemi ilimi na zamantakewa mu nemi ilimi na tsaftan jikinmu domin shi karan kansa addini ba a karbanta sai da tsafta mu duba cewa talauci baya jawon kazanta idan muka duba shekarun da yanda iyayenmu suka taso ko muka taso yanzu aure na shekara 40 da wani abu a lokacin sabulu da abuwa ma bai yawa ba amma kowace mata zaka ga yin gari ya waye zata share gidanta zata sa danta yi sallah zata wanke mishi baki zata nika masa gawayi da gishiri a wanke baki an san yanda ake wanke bayan gida an san yanda ake share bayan gida
0: uwar gidan

0: in mu ƙara godiya mahaliccin Allah madaukakin sarki da ya kamu nan wurin. Mu duba yawan mutane da ke cikin Bauchi State. Nawa muka samu 2,000 kawai muka ta wannan da kada. A cikin mu din ma akwai wanda suka biya kuɗaɗen su din 200. Allah abinji bai kawo su ba. Saboda haka me ya kamata mu yi? Mu ƙara godiya mahaliccin Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon zuwa nan. Kuma abin da yake kanmu shine wajibi. Me ya masa godiya? Mu kuma roƙe shi ya ba mu zaman lafiya da ci gaba ƙasar mu. Wannan ba zai faru ba in ba muna biyayya shugabannin mu. Saboda haka muna godiya ma gwamna, muna masa fatar alheri. Allah abinji ya sa ya gama lafiya, Allah ya sa abin da ya saka a gaba ya zama alheri gare shi da ƙasar gabaki ɗaya.
1: Amirul Hajjin jiha a bana kuma mai martaba sarkin Misau Alhaji Ahmad Suleiman, a yayin da yake jawabi domin marabtar uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Aisha Bala Muhammad, wacce ta ziyarci mahajjatan jiha a ƙasa mai tsarki tare da basu tsaraba da kuma goron sallah, sako daga mai girma gwamnan jihar Bauchi da kuma sakon da ta bayar a ƙashin kanta. Wannan kenan. Kafin zuwan uwar gidan gwamnan, shirin Hajji Mubarak ya zanta da mataimakin Amirul Hajji a ƙaramar hukumar Katagum, Alhaji Usman Muhammad Bulkaciwa, wadda ya bita da darussan da suka ƙaru da su a hajjin na bana, musamman ɓangaren rawar da malamai suka taka domin samun dacewa da Hajj Mabrur.
2: Zaman aikin hajji zama ne wanda yake da darussa da yawa, kuma ya zama wajibi mutane su ɗauke shi a matsayin makaranta, domin akwai abubuwa da yawa waɗanda suke nuni dangane da canjin rayuwa da kuma dangane da yadda al'amuran suke kasancewa na mu'amala da mutane bisa yanayi irin na halayen kowa da kuma yanayin da kowa yake. Lallai an haɗa aikin hajji cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, kuma al'umma suna cikin kwanciyar hankali a nan ƙasa mai tsarki. Sannan an ɗauki darussa musamman ma ne ne mu'amala da mutane, kamar yadda ka faɗa, lokacin da ake bita ko lokacin da mutane suke gida ana ta gaya musu cewa aikin hajji sai da haƙuri, sai da haƙuri. To haƙurin ba komai ba ne, shi ne mu'amalar da za a yi da mutane mabambantan yanayi da kuma yanayi irin halaye na kowa da kowa. Alhamdulillahi mafiya yawa da yake mutane ne waɗanda kowa ma'abucin hankali ne, kowa ya san menene abin da ya kawo shi. Don haka shi yasa yanayin zamantakewa da yanayin yadda halayen za su kasance zai zama da sauki, saboda ana samun fahimtar juna duk da abin da ya faru, kuma menene kuma abin da ya faru. Darasi babba shi ne ka zo ka haɗu da mutane waɗanda suke yanayin kalar ku ɗaya, baƙaƙen fata ne, komin ku iri ɗaya, amma kuma kowa baya jin yaren kowa. Gashi kun haɗu yanayin launin fatar ku ɗaya, amma kowa baya jin yaren kowa. Wannan al'amari ne wanda Allah subhanahu wataala yake nuna ikonsa na al'umma su gane cewa yadda yake so yake yi. Sannan zaka ga mutane fararen fata ne kala-kala kuma da yawa, amma ba sa iya jin yaren juna, sai dai a rinƙa yin magana irin ta kurame. Gashi launin fatar su iri ɗaya, launin gashin su iri ɗaya, komai su iri ɗaya, kai mai kallo sai ka ɗauka duka kowa yana jin yaren kowa. Amma dai kuma ba hakan ba ne, saboda me? Allah subhanahu wataala cikin ikonsa shi ne ɓoye wannan al'amarin, wanda ba za ka ga wannan abin ya girmama ba, ya yi yawa ka fahimce shi har sai ka zo ƙasa mai tsarki ka ga yadda al'amarin ya kasance da yadda kuma al'umma suka kasance. Don haka wannan shi ne halin da ake ciki, wannan shi ne yadda al'amarin suke. Don haka abin akwai darussa manya, akwai mutanen da za ku haɗu da su a kowane lokaci. In kun haɗu da su sai su ji cewa suna ƙaunar ka, baka ce masa komai ba, kawai Allah subhanahu wataala sai dasa masa ƙaunar ka, sai ya ji kaman baka baya so ku rabu ko farar fata ko baƙar fata. Wanda wannan abun yana sa mutane su fahimci cewa wannan al'amari akwai darussa manya-manya a cikinsu. Sannan wuri ne wanda zaka zo musamman wurin ɗawafi, sai ka ji kara zana, tsoro ya kama ka, ta yaya zaka fara, yaya zaka ka shiga? Amma cikin ikon Allah sai ka ga ka shiga har ka kai.

0: kuɗin da kake so ka kai salin kalin cikin sauki. Hakika ana samun mutanen da suke kazar-kazar, su tura wancan, amma mafiya yawa za ka samu jimilla da yawansu idan suka ture ka ba a kan sun yi don kansu ba ne, a'a sun yi ne domin samun mafita. Sai mutum ya jiyo sai ya ce maka kai haƙuri, ko ya maka nuni a matsayinsa na wanda baya jin yaranka, ko kuma ya dafa jikinka ya dafa ƙirjinsa. Wannan abubuwa ne waɗanda yake na darussa ba ɗan ƙanana ba, wanda akwai manya-manyan darussa hakika a aikin hajji bisa ma'amala, akwai darussa manya a yanayi irin na zamantakewar Makka. Misali, idan ka zo zama Mina, tanti ne wanda aƙalla za a sa ku sama da mutum 40 ko sama da 50, amma za ku zauna ku ta mu'amala. Mafiya yawa ba ku san juna ba, amma zaman tantin nan na ɗan wannan kwana biyun da za ku yi cikin ikon Allah, sai ka ga kun zama 'yan'uwan juna. Wani in bai ga wani ba sai ya ce ina wane, sai ya zama ana ƙwallon. Wannan ma darussa ne da wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana mu ƙaunaci junanmu, mu so junanmu. Saboda me? Dukanmu abu ɗaya ne, kuma abu ɗaya muke yi. Haka wannan Harji Aliyu akwai darussa sosai a ciki, akwai abubuwa waɗanda mutane ya kamata su ɗauka. Sannan baya da haka akwai abin da ya shafi harkar ibada. A kowane lokaci shi zaman Makka zama ne wanda kana cikin yaya za ka yi ka je ka yi waccar ibada, da ka gama kuma duk shiri kake yi ka yi waccar ibada. So wannan darussan ya zama wajibi a ɗauke su, in an dawo mutane su ji cewa a ransu sun yi babban karatu wanda zai taimake su da zamantakewarsu har zuwa ƙarshen rayuwa. Don haka wannan yana daga cikin darussa manya-manya wanda muka ɗauka cikin ikon Allah da a cikin al'amara, kuma muna ga in Allah da zai taimake mu har zuwa ƙarshen rayuwarmu, tunda al'amara ne wanda suka shafi haƙuri da juriya, kuma lalle mun gani yanda za a yi haƙurin a jure duk wannan abubuwan.
1: Alhaji Usman Muhammad Bulkaciwa, mataimakin Amirul Hajjin ƙaramar hukumar Katagum.